0: budé ci wilayatul nikah yi ma doon wax muy kuy ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw budé ci ku faatu mu war la julé ci lay gëna jégé sa mbokk la el muslim la gëna jappé bokk ñi ci dess nak ko xane ci walu yaay mi ngi tambalé ci xam nga sax xabilé yi ngeen bokk islam bu leen ko bolé xabilé bu budul ben ay nak mëna dajalé légui way budé jott nek ben motax sipt mom mu doon ci melakaanu siptam duma ne meunta nek way jaxena wala bok benen façon don lay don ndax mom donut ko wara don don nit ki ci ne ndax mo jur sama yaay dedet sa yaay man nako don xeyna nga don wat sa yaay yoyu bu fekke sa yaay ko mudd gina waye yow doko don non waye nak zawul arham yoyu moy ñu mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa jahadal qismatu ul qurba wal yataama wal masakin farzuquhum minhu deug la nak laay bobu li geena wer ñu bare bare dañ na manam mom dañ ko nas amatu amuñ cër ci miras ken wuur len ci jox dal xamna lolou kon budé lu am la légui luñ soppalé don lolé di dimbalé rek ci kaw mu neex la nak wayé amu cër buñ wara don wala bok cër bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko mëna don ñu jël alalam masalan yobbu won ko ci baytul mal lolé mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbalé ci dimbalé ko ci lolé mel nañu wayé amul cër façon do déni du don ci farata du don ci tanxi du don ci lenen wayé lepp ñu ngi déllu ci lima la xon bok bi ci côté bobu l'islam ki bu mel non la ci am donte nak amna fulen fuko l'islam fonke fu fenn sax bari wut fim jappé mbokk ci walu gogo ci walu ndey masalam bari wut bok na ci hadal nit ki bu faato bay njabot gu ndaw ñi leen wara jitu ci di leen topato fofu da la gis ne l'islam dana ci jëfëndiko ku mel non bok ci walu ndey ci walu hadana moy kiko wara gëna topato xalé bu ko faatu matan ay wajurum téla gañu nit ko ay wajurum téla gañu fofu la ñuy jëfëndiko mbokku mel non ci walu yaay waye budé yi ci dess mom bari wut day melne lepp rek lu yenté bax rek alwala du firash ud'uhum li abaihim
1: ki mu ne dafa ñew ci bisu aljuma di julli ci fekk iliman di nek ci kaw min barbi di khutba mu ne ndax sañ na julli ñaari rakka yu mi nuyo jakkati
0: ci suñu mazhab malik day lolu kën du ko def masala nak mu xawa ki mané ndax hadith dañ ci rot hadith bo xamné ben bi manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ku ñew di julli ci aljuma ci imam bi khutba na nga julli ñaar rakka wali ta jawwaz fi imam moy nang ko gawé tuti ak benen hadith bo xamné sax gëna leer donte manis ko tawil sulayk al qatafani ñew na ci jakka ji yaronte bi di khutba mu ñew tok yaronte bi ne ko qum fa salli rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yëneñ bi nako xum fa salli rak'atayni nenañ defaat nako ci gënal aljuma yëneñ bi wax ko xamna nak mu jinu ko baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na seen tosanul mazhab xeyna liñu wax amalu ahli almadina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina doon ko def nga xamné japp na né ñoom xam nañ li yëneñ bi doon def surtout ci ak mujjëm ñaaral mom lolo neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo yene malik fekk na fa tabi'i tabi'i ci madina day malne kon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melne ñaaral bayit budé hadith sulaykul qatafan bi manes na ko tawi dañ ne sulayk dafa nekkon ko xawa neew doole ci nit ñi daawuñ ko xaral di dimbele xamna am bu mom solo ñang lool bam ñewé tok yentu bi ne ko jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulay ñew gi ñew rek tok amna lu mi tekkale day melni kon barna ñoo xam dañ dañ ñew daawu julli ndax wara ma xamne da wara jog julli ñaar rakka yentu bi ne ko jugal julli lim ci jublu moy bo joge taxaw dañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel ne ku mata dimbele nga motax neenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ne sulay nit ñi deg nañ message bi yentu bëgg japp jallale fofu moy sulay ni ku mata dimbele la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlaleena julli ñaar raka waye lenn sax waru ko def waxtu wowo nit ki nopil sax waru ko wax man am sa faqat la do wax nopil nit sax do ko def suñu mbokk yi sax daayira muhadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha lañ bo doon lijeenti ay sappe ak diko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey mala lepp istati taxawal ne tek non rek ba imam di wacc ci minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xaje tok min barbu ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakkar ak mom diko xol bu re ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo manéwul duñ ko xaw jakarlo ak momo lay mel nonu lool moy suñu mazhab malik waxtu wowo du waxtu wuñu wara julé defena señ bi ci dañ bëgg ci téré war nafl in jalasa fawqal min bari imama jum'atin faqad kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al imam masjid al qusa bi mi lim bërepp yi nga xamni dañ fay téré ku fa nafilé dañ ko fa ci bo leen ci bo waxtu yi nga xamni imam bi tok na ci kaw minbar bi lool moy suñu mazhab moy mazhab malik ak dolina ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppé ku bëgg nafilé na nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kërëm la ko daan défé muy nafilé ginaaw julli timis dëgg la nak kër yaronte bi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafilé ginaaw julli aljuma motax sax ñu bari bari dañuy bëgg ginaaw julli aljuma ñaar raak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga jullé ko fa waye nak xana nga doon ko yandu ci jumaa ji wala yu mel nonu wa ba'da jumu'atin wa kat binena wa ba'da jumu'atin wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yantu sallallahu alayhi wasallam bok na ci nafila yi nga xamne kërëm la quran defé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daanako def ginaaw bu julli timis bu nopi waye nak ku julli timis bu nopi sa kër sori bokko ci yantu bi kërëm dafa jégé won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayyi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bop ndax dañ ne malaika yi yobbu jeuf ju bax yi nit ki doon def ci beccak bi ñaari rakka yoy bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax né dañ koy xaar motax jërul di yéxé nak waye lolu ku jégé jakka ji lolu la motax ñuy wax comme yantou bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
1: yëru jëf serigne murtada ki mu né ko xamné dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy déllo ci lataay dëj di jéx mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fassé mu dokk mo xamné bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tagg ko ko wala deet
0: bamtu kar waxatal
1: ko xam dafa fassé soxnam ñett yoon waye néna yoonu mu ko fassé da koy dello ci wat bala ay dëjë jax mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek baynuna kubra nga xam dootu ko mëna jëlat li fekk kenen jaarat fu wala deet
0: yoonu ñettel wi xam mu xam
1: wa yoonu ñettel wa
0: waaw soxna boko fassé fassé bok na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral touti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu né dagan nak seen digënté lolu ay kaf jëmu ci lolu waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang sutu nak ci ñun wala fi ñun sénégalais la jull nak ci ñun wala fi parce que yomb na lool amut dama mer amut li la ci jublu wutul wala nga def ko bagal naan amut séré nit ñi dañoo bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi dooy luñ ci andi yeneen buntu wala nga wéddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex na dogna bo tégalé won ne ko fassé na la ngen continuer di xolo jappal ne kontel ne ben ngen continuer di xolo nga nak fassena la kontel ñaar ngen continuer di xolo nga nak fassena la ñatt fassé am fayla raja dem fayla jiw ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayla jiko baxna lolu l'islam bëgg sax man nga ko fayla ci biir idaaji bu ngeen waxtane ba jugo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek won dibal ishadu lu xali waxe waye nak téwut kontel ne am nga ak mom ben fassé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba djubo wat ba malné fayla amna it jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatu lolu xamal ni seen digënté baynuna amna in fokk kanen tak ko yalla waxé rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kanen tak gu dagan ko xamna djublu lako daganalal ba nopit nak xek ak mom dara li goor ak soxna am baxu xek lol dong ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoni tabi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñetti fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma lay rek mu daganal ko ko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoni tabi dana ko acca acca dak ko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuqa asilataki lol kinaya la ci jimaa rek moy ba ngeen xek dara waye fasé mat nay tay ci xamne kuko def amna konté ko djubo war ngeen nak lijeenti nañ ko leppit kontel na am na motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def melen ndax bokku na ci nga xane ken mu ci arrière yu mel non manam koku xass def mëno ci arrière boko defé rek ki na
1: jëro jëm sëriñ bi ki mu ne bu féké né climat bi dafa xawa soppé dafa sédd lool wala mu mboyé lool wala sax nees bi di wacc mu ne ndax man nañu bolé ñaari julli manam ñu ñëw rek julli timis daal julli tak gé dem ñibi wala bu dé bëccëg la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kër yi
0: ci suñu mazhab rek lolu kenn duko def mazhab malik boole tusbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral ak amna yu koy waral timisa ge bok na ci lu xawa nirok li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamné day tax wala ban bu bari ci yoonu ba nga xamné nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafé jafé ci yoonu ñan ñi di ci boole lendam gu metti lol bop taw bu and ak lendam gu metti waye nak ab sedd kesse de bokut ci sabab yi tax ñukay baxo boole amna xarit bu ma andal rew mom dekk de japp naane bu doon lol mom japp naane dana am juroom benn wer yo xamne xamna dañuy boole timi sagge nga xamna ne dund na fa sedd bo xamne musuma ko gis jeegina day waye lol bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñukoy def bari na lol legi lol way li tax ñuy boole julli timi sagge lay doon moy taw bu bari and ak lendem gu metti lol ak ban bu bare bare lolou moy tax ñuy wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi tuuti julli timis gi tuuti rek ba mal ne waxtaram ge mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo nopé julli ge buñ nopé nak yeen dem ñibbi lolou moy li nga xamné mom lañ am ñun suñu mazhab malik
1: ki mu ne lan moy ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak baat yi ci jëfëndiko yan baat mo ci gën
0: ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bopam la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lo xamanteni yalla def nako ataf malaika ci bopam ne ñing koy def diglé doga diglé ñu diko def lolou ngeen li kawé na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci man ben yoon yalla dana julli ci yow fukk yoon li ci nek ci ay ngeenel bari na japp na bokk na ci liñ wara def waxtaan bopam ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak teginam ak yu mel nonu cheikh ay julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bari na amna ci cheikha bo xam nak borom xam xam yi wala bok ñepp ci ñom sax dafa mané xaw nañu depp ci ne moy bi ci gën moy as-salatu al-ibrahim yi gi nga xane xam ngeen ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك وارحم على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دونت نك شيخ يي تيس بارينا يو باخ لوليت صلاه الامي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارينا لول صلاه على النبي واي نك متنا غنا ياتال وقتانو غنيلو جولي تي يونس صلى الله عليه وسلم بارينا لول بارينا اك تيغين ييغا خاني موتي اديو اك يي تي ام ييب ريك اك li nga xamne werna ci borom xam xame ñu ne li gëna wër moy du tawqifiya moy julli ci yoonte bi sheikha yi nga xamne sax yu bare bare ñew na ci ginaaw bi mares na ci xiyas ba ci julli ci yoonte bi ndax bare na sheikha yo xamne nak amna ci ginaaw bi yo xayna xayna yagge wut non waye teewut borom xam xame depp nañ ci ne julli ci yoonte bi du tawqifiya lolu xamna kay waxtaan ci waxtaan wo nako ci boole bare na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonk nañ ko lolu ñun mi ngi sax ci ñu wadu yordul mahfuz salatu الفاتح اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما غلق والخاتم وسبق اك ينن يو بري بري مل نون صلاه التيسير اك ما شاء الله بونت بوبو يات نو دال اوبني بروم خام خام اوبني نكو لو ياتو يات جولي جولي النبي صلى الله عليه وسلم غني لي جي نكيت بارينا لول
1: جيرو جيم سيرين كي مون لو جيم تي لي ياق الاسلام مو خام لو ني گم لا ولا لو ني واخ لا ولا لو ني جيف لا غا خام ني كوكو ديف جيني تي الاسلام dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamé xamné li kët ko ko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko génné ci l'islam
0: loolu batay liñ doon wax rek buntu bu yaato yaatu la waya li mata xam dal moy julit aqida nako sétal pas pasam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfëm yi yi yalla jago yep nako baye yalla bu ko jox kenen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko ko jombalé yépp mu jombalé ko ko do am qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad pas pas nako sétal pas pas nak wétal yalla subhanahu wa ta'ala nim bëgg ñu wétal ko nonu ci melokanam yi yi aju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamné ki nga xamné moy jëf dëgg dëgg ci yalla lay joggé am pas pas bu melné rek nonu ko suñu sëriñ bi gëssewon cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaaka fi ad-daraini zukadin wa dur ad-dur wa an-naf' min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jeexital ci mbir mu meuna don moy def lu am moy ci ko dogal kenen du dogal mo bind nit ñi buñ faato yalla lañuy jébal ci ciobarem rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëlëgit moy ki nga xamné mo ñuy atté yalla ñu atté ci yermandé mit moy ki nga xamanteni nit nañu xamné lu mu wax dëgg la motax nañ gor gor lu baax baax nak diko jamm te xamné yalla day bour la bo xamné lim man bari na waye lim señ bari na waye dal loolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na am na sétal sétal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp bu mu ci wañi dara bu mu ko jox kané nit yenen tabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gem yalla bala mat dang koy gem lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolou moy david li nga xamne ko moy koy duggal ci l'islam bi boko defut nak ala kulli hal wali a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon ce ngem mo am jafé jafé wali a'udhu billah
1: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujjo jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjo ci jang alquran
0: sujjo tilawa moy sujjo tu jang alquran dañ ko bolé rek ci nafilé yi mok nafilé ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax né dé suko nafilé kenn du ko sujjo tilawa waxtu wuñ la wax né kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp su jotu tilawa mok nafi la ñoo bu ko até lolu moy david bi buñ neela dañoo sart ci julli ci su jotu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafi la ñoo bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xane am na ci su jotu tilawa daganal lañ ko yit ci julle ak nafila don te julle ak nafila yit rek amna yum jago moy ca lu ci nek liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw julli takusan ba isfirar di jot xamna lepp tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg so ci sogu rek dagan na nga sujjoot ñu julle fi neew dagan na nga sujjoot fi sujjootuk tilawa donte nak dañ nan la dagan na degeulun nga nafi la fi waye lolou dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg so dédét bul défat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci néw yi ñu jullé lék lék bu féké dématé na ba waxtu wowo jégé nañ bu féké néw bu soppé ko nak la bu nañ soppé ko wala bok narna andi musiba ci lolou sax dés ko wax légui ndax japp na né margo yi ñu am ak matuway yi ñu am légui lolou mom jafé nak ko mëna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ demate ba isfar wessu tuti ba jant bi jégué so nañi taxawal julé néw ba juliti bi so nopi wala bok ba jant bi so nopi waye nak jang alcorane su jodut alcorane nit ki non la lañ ko waxé bo julé suba ba nopi ba isfar bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wessu ba jant bi fenk dagan julé néw nit ki non rek non la démé buñ julé takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba ngi bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu yi lol tuti wajaza lol la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'il mazhabi bayna al-ghurubi wa salati al-maghribi wa qabla al-isfirari wal isfari salatu maytin wa sujudil khari sujudul khari mo sujudu ku jang ciosanu lolou moy téré ku julé ku sujud ci waxtu jant bi sox wala muy fenk wala muy bëgg sox wala muy bëgg fenk tosanam moy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shamsi aw ghurubiha fa innaha tatlu'u bayna qarni ash-shaytan bu len di jëmele te sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam dañ wax ne kuy julli kuy sujjo ci waxto da nga melne kuy sujjo tan shaytan wala yas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy baye xel surtout ñi julle neew yi nañ koy baye xel bu baaxa baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa na yaq amutul waxtu lolit mat na baye xel amut waxtu jant ba nga genn amut waxtu jant ba nga sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqtatul yani aw tafal koku amutul waxtu waye nak bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay sow nañ koy motandiko bu deme bay genn nañ koy motandiko bu ko jito nak borom xam xam bi dagal nañ ko niki ñu daganale sujood bi nga xamne moy sujoodu tilawa
1: jereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli xam lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
0: wa koku am da ko misal ci kuy jaay di wër wala kuy wër rek ku melni man ko amut liggey mak ku melni seigne mamour mi nga xamne man nga jog wër wo xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fenen jërut teunk ko ci kuy jaay wala ku dut jaay tukki dagan na nit ki wañ ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamne dana am katan nga wor mo gën lool la borom xam xam yi wax wa hal siyamu safirin afdalu aw fitruhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën lay seminal berri sawu fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jégué fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi sa ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagan bu mu doon tukki boy moye yalla bu mu doon tukki bo xane fo dong mo la tax jog koku man nay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukke sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo mu bari bop wala nit ku tedd lol am fa ko xana yakar nga barkem borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de julle ndo yeen yu mel non nit toujours nañu jital ki wañi bu noppé ndax koko bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu noppé ñi ci dess jog motali ca nga deneen ko leral rek ba lañu tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax muta jawil koku li ci am solo rek na xol ñenti fan yu wër bu ko woré né dama ko fam ñenti fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tukké bokku ci bis bam ñibé bokku ci fék tukki bi matul lolu fu ko nexé man lay wañi da naka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé at mepp di ci wañi jull leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel non wala fo xam dana fa yagge waye fék dal woor la dañ fa am ñent fan yu mat sekk ñent fan yu wër yu wër moy bo xane dara dagu ci bis bi nga démé bokku ci bis bi nga joggé bokku ci man ngay wañi julli ak noko téké mo xam kuy commerce nga mo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non la ci am solo rek tukki bi lima wax na doon tukki bo xane tukki bu baax lay doon tukki bu dagan lay doon ci distance sori way bi na tollo comme lima la wax lek ak yu mel non
1: yere jëm serigne murtada ki mu ne julit bo xamne day liggéey ci ben société nena société bi leg leg day jël ay neexal yu muy jox ña fay liggéey mo xam société bi ab julit ko mom wala kudul ab julit wala sax leg leg bo jëndé dara mu am ay boyum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tégué muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala det
0: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ni téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amuti wor amut façon riba bu ci am amut len xéti tasjian lañ ko tudd rek luy soñé la xeyna motax danaka ñu bari bari ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek lenn rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xamne nak ka tay nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xamne ma res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baxu donte sax nak nga nan buul nek nan nañ mako jox ma diko jaay tak yu mel non dedet lol dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wurtam mom bu ko jël delo len ne len li degeul ma diko mom ca balan ko sañe jaayat wala nga diko sañe def lenen dang ko mom ge koy jitu te waro ko mom lu mel non
1: ki mom neena da don julli timis waro na def sujudu qabla salam fatak dem ba selmal ci julli ge dor ko fatlikou muné kon nan lay def
0: dafa war na sujud qabla salam mom kep la
1: waaw xeyna mom kep lay def
0: nañ xol la taxone muy sujud qabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñett sunna ko waral non bu ñe ñett sunna nak ñett sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bamtuat julli yaquna bu fekke nak ne matuko won wessuna du ko sujudat ndax qabla salam واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام قبل السلام داي دو ياغ دير بيم ام دو ياغ بو فكي ماتول نيات سنه مو تاخون موكاي سجود باخنا دا باي نون رك نكو باي اك يالا لولو امو جافا جافا جولي باخنا سي لي غينا وير بو فكي نا نيات سنه مكو وارلون جولي دا ياك موم نا بام توات جولي غا
1: بو داي
0: ياغ داخ ياغ نا توتي
1: جولي جيغي داكاي باموات ولا
0: جولي جا جولي جيم باي وون جي تاخون موي داف قبل السلام رك مو خام جيلا وون ولا تيميس لون
1: kemuna ndax saxna ci sunna ci yunus bi ali salatu wassalam ne dafa digle ñuy ray luñu tuddé unku ak ban njariñ wala ban sabab motax mu digle ñu diko ray
0: wa unku de wa sax saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xone mom wër la gëna jégé sax dañu digle ku koy ray illa yinta illal nak mom hadith bobu munumako degeural dañi wax ne sayyidna ibrahim bi nga xamanteni dugal nañ ko ci ndokh mi xete rab yam fa fekkon yep xamna don nañ ko malne ku koy yema sawé dal di japp ci bañ ko dugulé sawara sa la bako wax di malne kuy fay sawara sa bam dessu unku mom xamna malne da ko jambon ñen ñi loolu lañ koy ilalé waye ala kulli hal loolu mom duma ci sori ndax sabab sos wër naam deb waye amna hadith yu bare bare yu diglé ray unku al wasakh lol bare na lol
1: ki mo ne ko xamné leg leg xélam day waxtaan ak mom ci ay diko jurul ay xalat yo xam leg leg man na xawa doy war mo ne lolou luy atté sharia ci lolou ndax lolou bu xélam waxtaan ak mom ba wax loko lo xamné baxut da cey am bakar wala du ci am bakar
0: wallahi lolou mas'ala la mo xane bari na lol legui waswas sonal na nit ñi dana japp nit ci sax ba xawama la ko way genné ci diiné ji ndax dana tax dana dem ba tax digënté mak jaamu yalla moy lolou nga wax rek waxtaanu xel lolou li ci borom xam xam yi diglé budé ci laag bi na ko ñëk tontu lolou du atté bu ñu atté du ndax du lu am solo nak loy ma yara du fi ala khatari ka lolu du lu ñaké waya day lo xane nit ku ko bayyi mu wey ak yow dana la yakal lu gëna mag lolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli gu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé yi sonal na ma lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téelo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtaan ak xelam xel mi da ci def toujours ne wacc na soxnam ci aramal la ko digeunte mak mom ci xam nga ku am diine wala bokku bëgg diine la motax jaaxal nako waye loolu lepp liko indi rek moy di top sam xel loolu bokku na ci li nit ki war demo tan diko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tan diko bo dé japp japp sa loxo baagal sa xel mi ne la dedet jappo ne ko baxna bay bo nga julli sujud ñaari sujud mu ne la dedet ben sujud mi sujud borom xam xame dañuy wax ne bu la setané la ko wax way bu la ko waxé ne ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujud lo da nga bañon te man sujud na ben sujud sax mala gëné lolu topé ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bona bona bon la lu meuna sonna nit ki la bari na ñoo xamé julli wax nañ mako buñu doon julli ci juma ji rakka bu ñëkke bi duñ ko xawa dab leg leg ci waswas ko waral ndax fuñu kabaré armal japp nañ ne kabar bu waxut ñu defat ko té lo lepp waxtana ak seenum xel mok mokay waral waye bu dé ci atté sharia nak mom comme li nuhadi wax rek la ci atté nuhadi buñ lay wax kalam dañ nan la hadithun nafs ak yu mel non bokk ci taxul ñu nan kalam waye bop mom amul atté kenn du ko atté lu kenn mën ta atté ci la bok moy lo xamne sam kal rek ci lay wax ci la nek ak nga di ci waxtan waye dal ku ko yalla natto de ko teseti diko genné sa xel lo man ndax nak lu bono bono bon lu meuna yak la lu bare bare lol lay denk kum dal
1: ki mune ndax dagan na ci kilifa ak jigen mutas seyf jigen ji te borom keuram andu ci
0: dedet donte ñukay def bare na ab sey amna baat bu ci wala fi di wax lu wer la moy liko tak tesku tas ab sey yombewul non buñ ko fassé niñ ko wara fassé ba borom kër gi bu yor ko ha la koy tas mom bu len niro lu yombit ku ko japp moy xamane da nga xamut lu bari ci fiqh wala xamoko ci diina yombu kenn ci suñu borom xam xam yi ndeysaan ku bax na deug ñu bari dañ ko xam da ci son lool dañ ci discuter lu bari bari te liko andi moy xamna nit da ko jappé borom xam xam bu maga mag la jafé jafé yu melni bu ci amé day dem waxtaan ak mom xamna djublu ko wax ne ba ko taslo ci tas sey lool lool tasuko baye ndaw si munu ko tas baye ku gor ki munu ko tas serigne ku gor ki munu ko tas amna ko xamne tas yomb na ci mom muy borom kër bi borom kër yomb na at-talaq man a'udhu an atiya sahkum min ñew ci hadith bi bo bëgge wat ci bata tontu la bu ko wacce mom amutu cho waye nak kenen dila ko tassal mom yombut motax yu mel nonu fu mu amé jafé jafé amna ci sey bam ki lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj leen muy atté bi waye nak kilifa gu jek jek tagal na leen dede taxu taggo mom yomb na lol lol tag tassu ko def ci borom kër boccu ko kenen nga ñew ci mufti bu melé seigne mamour wala seigne cheikh mi tagalé na leen non rek dédé lolu wayef na yobut motax waye nak li ci mussel nit ki né delu ci borom xam xam yi amna ci yoon yu ci redd bari na ci lo xamné yoon moko mëna dindi lék légui yoon nim koy jindé du forcer nak koku mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du ci agéné day forcer rek wala yu mënon dédé amna lu koy islam digël xolal sey bi ci lim la wax ndax dëgg la am du dëgg ndaw si lim tuumal borom kër bi ne mom la ko def bam bëgg tass ndax dëgg la am dëgg ndax man na muy ko xamne da doyal non rek waji da ko neexatul rek xo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji mi ngi koy sagane dundalu ko li war ci mom def ko bu yoon gëstu lool bam xamne soxna ci amna ci mom dëgg borom kër bi lañ koy wax rek ñaara mëna nek dang koy yor ci niko l'islam bëgge wala ñu forcé la benn ñu forcé la nga tass ngocc ba bu ko forcé wut yoon tass na ko tassé su boba tass na waye nak tassup say yombut lu mata baye xel nak la yombut de yombut yombut delen ci delu ci borom xam xam di ci wax ak ñom sey bu la jete ndax tass na ko taxut mu tass ci borom kër ba ne wacc ko ndax leg leg sax toujours dang ko def ci borom kër ba may ci deug lu bare bare soxna ci day sonn wala mu doyal wala mu bëggatul rek wala yu mel non su boba nak amna yenen yoon yu len l'islam jaarlo yo xamanteni war nga ci mëna négocier ak borom kër ba mu baye ko wala bok bu fekke borom keur be koy togn mom yomb na bu deme ci yoon lum ko tassé yomb na lol lol lol ndax lol bu ko wéré na nu la deme mom bu ko tassé dana tass waye budul lolou bari na sey yo japp na tass nañ ca tassu ndax tass na ko rek taxu mu tass ndax doono kiko yor kiko wara tass motax
1: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit mu jël azekam def ko ci daara jo xamni moko mom wala mu tabaxé ko jakka wala mu tabax ko benen école wala hôpital wala demé non
0: lolou de bari na lol wax deug yalla bok na ci masala yi nga xamné sax bokoy wax mom ñun ñi ay réel leen di jappé waya kuy wax li yalla wax rek nga saña wax nit ki nak bu démé nam ko tekké mo xam mom la engagé ñin ñi amna lu am ci ñom jangoro jox na ci ñun amna ci ñun surtout ñun sénégalais yi diiné dafa melni mom ku ne ab expert nga ci sax nga ci wax sax nga ci xalaat sax nga ci tawil yoon ak yefi doxenu aduna ni rek ci misal ab docteur lum la téré wala doxenu aduna ni rek ku lay liggéey lo heure sangam bo ñewut nangam ak lu mëna xew mom dang ci teunk ndax xam nga la ci fekk waye diiné moy li nga xalé bu taxawé ku ne ne waye japp na ne li warna ma nek japp na ne lolu lu mata baye xel lu mata tay la yoon day atté masalam bot mi nga don wax legui massa ci ay bot amna lu ci sayyidna ali waxon lo am solo xam nga masalam massa ci ay bot massa ci kaw moy farata massa ci bir du farata dañ ko sopp wala sunna la xam nga lu xorom la souf gi nga xamne moy jondjok sobe sek tak tak ñu ne la dañ ko sopp wala sunna la kaw gi ñu ne la farata la ci la ali waxe won ne law kana din yudrak bir ra'y la kana mashu batinil jasad awla min al mashu ala zahiri dine bu fekkon ne ci xel rek lañ koy jele massa ci kaw bot mo gëna yey mata ci kaw sang lolou day feñ fep asaka yalla andi na liñ tuddé masarifu zakati inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allifati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah jappu na né nit ki lim wara def ku genné sa asaka demal xoli masarif yoy du ñak mu xol ci ben nga jox ko ko waye bu ci def lanen borom xam xam ba dafa wax ni cheikh mohammed mawlud masrifuha fi muhtamil qur'ani wa man ta'addahu fa zu'u syani masarifu zakat yalla andina ko ku wute ak lolu moy nga yalla yemo ci moy yalla li nga def do nit ndax asaka yalla genn lo nalako way genn wako ni ko wara genné asaka nagn koy jaar ni ko wara genné amna ku bax waxuma lu xorom ne ma man dina genné asaka waye dama koy jënd nangam maam bu amone milliard bu mo wara genné ciéb lako jënd wala ko dugg mané ko señ bi yow da ngay sharxé waye genn asaka ku lako joxelo ciéb asaka kenn du ci ittihad yam ci fiñ la ci am lo rek niki non batay masarif yi non deug la amna ñuy tawil ci ulama yu mujji di ci wax yeneen wax yoy way dal nañ xamne yalla fu ñu ci am lo rek nañ ci am nañ yam fofu andi na masarifu zakati ci masarifu zakati du lu jafé buñu demone ba amatu nga wara mëna andi di tawil ak di ittihad nang nang boy amna faqir ak miskin ba beetu ci sul mi nga am ibnu sabil ba beetu ki mi nga am mu'allafat qulubuhum niñ ko tekke kafirun muslima wala hadith ahadin bil islam ñaari façon niñ ko tekke kuy doga tuup wala ñen ñu tekke ko kuy doga dugg ci l'islam bu ko ki yoy mi nga am ba faaw motax nak nañ yam fofu rek mo gën bo bëgge tabax sa lanen wala nga bëgg def lanen yoon ñu ko mëna jaaré barna deug la nak daara ji mëna ca jaaré ci benen façon man nga jox señ daara ba fay jàngalé ndax faqir lay doon li gëna bari xaliban ñun gaay ñep ndagam ñi mom daara ci ay fuqara la jël na señ daara ba man nga mëna na jël ci benen wasfa nak waye nak bu ko jël ci att du jël li diko di ci def na xam ngeen li mo bëgg wax
1: ki mo ne ndax nit man na jëfëndiko wirdu té du am ndigal ci ab sëriñ ak ndax mourid bi jëfëndiko wirdu ak biko dul jëfëndiko amna lu leen wutalé
0: wa mourid bi jëfëndiko wirdu ak biko dul jëfëndiko leen wutalé moy ki mourid bi jëfëndiko wirdu la ki biko dul jëfëndiko la wirdu ma ko motax may wax ndax man ab mourid la ci yoon mourid la nek bokku na ci xéewal yi nga xamné señ bu mag bi moñu ko jox mu joggé ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yentibi sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ci jamono yiñ nek la won wéru koor la won ci gannaar sarsara kon nga xamné yoonu mourid kon sosuna lu yagg waye sosu beru ci wërdam nga xamné amna wërdu wo xamné yo mourid yoonu mourid la wow bobu la am ngeen xamne wër dafa ami teggine comme niko suñu magi tarixa bi nga xamne lañ jëlé ci ñom liñ xam ci wërdu yépp ahmad ibn al-hasan nga xamne jappal ne mom lu señ bi ñëk jox wala ci ñu ko ñëk jox la bok suñ mag ni ginaaw bi señ mbacke bu soof suñu maam ju bax joju señ am sotu jaxate magi borom xam xami tarixa mu yoonu mourid ba ci señ madlebi ñop dagana mi leen muju dañ malé teunkel nañu xam fiqh wërdu wi nak comme ni nga xamé awraade yi wërde boko bëggé jëfëndiko ca tax li tax ñu naan wërde muy sakkaré wërde wi nga am ko ci jaar ko fiñ ko wara jaar am ci ndigalul ku ci am ndigal am demal ci sëriñ bu ko yor sëriñ bi lima jublu moy ko joxe rek la jublu manam demal ci ko yor wërde wa am ndigalul diko joxe nga dem jëlé ko ci mom bu rut lolu da nga am tiyaba ndax nak wërde bi bayal xel ne astaghfirullah la salatu ala nabi tud yalla rek ci nek lolu ku ko def yalla la ko digal astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yusmi'u alaykum midrara wala zikrullah akbar werd wepp ciosan li ci alquran la jule loy am tiyaba la waye nak sekere bi tax ñu nan werd wi nak ak ngeeneel yi deug deug nak bokoy jël jël ko niñ ko baxo jël moy demal ci señ bu yor werd wi nga jël ko ci mom budé mourid bu koy jëfëndiko bu ko jëfëndiko duma wax mukk ci aduna mourid bu jëfëndiko werd wi nangam nga japp naane sax man buma dé def werd wi barana mourid yu jëfëndiko werd wi duñ samay morom ci yoon wi ndax nak yoon yi ñu mëna liggé ñu mëna yoon yi barina waye mourid bo xamanteni dal am nga ahliyat shartik mëna jël werd wi ma nga lay denk nga dem jëliko ndax lool ndigalu Serigne Touba la ca yokut rek la ñariñ rek la lool dal mom lay denk kep ko xane sart yi dajena ci yow ca nga man ko jëfëndiko nang ko gëssu nak ba xam moy lan wërdu wi niñ koy défé sart yi ci nga xamé engagement la ci boko jëlé bu ko bayé ndax ya ko engager sa bop ken wërdu yépp soxna la mel iltizam la nit ki nak man nazara li yantu sallallahu alayhi wasallam man nazara an yuti' Allah fal yuti' yow ya nazara da nga bëgg jamo yalla ni kon nak ya ko waral sa bop motax bo ci duggé bu ci ginaat motax nang ko xol waye nak ku ko xol ca gis né mad na ci yow demal jëfëndiko ko ndigalul sëriñ bi la budu dara yi li ci sëriñ bi digé rek doyna sëkk budu dara yi cadeau bu neex bo xamanteni yalla moko jox sëriñ bi ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan najaza rek xewal gu bari bu yalla jox sëriñ bi japp na nga bok ca lolu mo dakk budu dara yi wa hab liman akhasa wirdi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim lolu rek warna tax nit ki diko jëfëndiko ak lu bare bare ak niko mag ñi jëfé won ak niñ ko fonké won fonk ko lol muy suñu magni tedd ñepp duma tuddu kenn ku ma tuddu joom motax nak ku sappi dajé ci yow rek demal jëliku way nak duma xajalé inshallah taala mourid bu ko jëfëndiko bu ko jëfëndiko comme né nga mourid ñun ñepp ay mourid lañ inshallah
1: ki mu né lan moy atté ko xamné dafa fekk sappi nek ni mu dem bëru né julli mom kep manam taxaw mom kep ci ginnaw sappi
0: lolou kenn wul ko def ñu ngi sant bu baax señ doom yu baax yi señ fallu ñoom ñi nga xamne ñoy sonu ci defaraat sappi la salata li munfaridin khalfa as-saf kenn duko def kenn du ku julli ci ginnaw sappi amo julli nak limi tek moy amo julli gu mat sek moy sek julli julli gën nako nañ koy moy tandiko alhamdullilah ni matuway yi nga xamne daaira muqaddamatul khidma jël nañ ko ci ak yenen juma yi moy mbolo mo xamne dañu sonu ci nit ñi bañuy julle niñ ko wara defé non dañ ci am tiyabu ju bari waye julli ci ginaaw sappé gënut nañ koy moytali ko dem ci digënté keno yi nit ñepp nek sappé nga bëgg lu feex dem taxaw fa di julli kenn wuro ko def bo ñëwote ci julli ci sappé xolal fa sappé sa yam nga dem taxaw nga dem nek fa buñ joggé dem bay julli it na nga gor gor lu baaxa baax ba sappé ju koc te xam nga nak ci julli ci ginaaw sappé niki nonu julli ci forja moy proxndol nek sa kanam nañ koy moytandiko ci lolu ñu waxon rek ci lay delu moy yaronte bi sallam lo xane manami moy kuy julli fat ab ban ban yalla dana la fatal ay ban ban yu bare bare bu ëlëgë yowul xiyam motax lolu am solo la nañ ci jëfëlante di ci jappalante ak suñu mbokk yi nga xamné it ñi ngi ci sonu kuñ ko waxe nga xamne lu baax rek lañ ci djublu motax it ku yalla nattu ba nga tok xeyna am loy def tax nga tok ci ginaa sappi di wërdu wala yu mel nonu lu metti metti buñ démé ba julli rek dess ci mom bul tok mukk ci ginaaw di julli nga dem fa sappi xiyam nga dug fa julli bul julli mukkit am poroxndol nek sa kanam lolu kenn duko def borom xam xam yu bare bare nenañ boko defé sa julli wañi ku na lol lol lol ci japp na lol kenn bëkk ku sañul boy julli julli gu ma sekk sekk nga am motax lol nañ koy baye xel alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu nit ñu baax baax yo xana fi même boko noron defé duñ la ci baye alhamdullilah ñi ngi leen ci santat bu baax baax ñom ñoñu muy jubanti sappé yi muy fexé ba poroxndol du am ci digënté ñi muy baye digënté di julli ci ginnaw muy sappé su matut nga baye ko bu noppé di julli ci jenn sappé yoy yépp bokku ci tegg yi nga xamné kuy julli warna samonté ak mom bu féké dem na bay julli jëlé jëf
1: ki mo né borom kër bo xamné soxnaam bi du julli lan moko war ci mom mom borom kër bi
0: liko war ci mom bum ko ajjal ci julli yalla subhanahu wa ta'ala lum wax wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mag motax ni nga wara samé ba du gën di taxawala ji gor goko def mom bu so yalla bo ñewé da ngeen taggo wala mu dégg ci yow yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diinem diiné ji nak yaatu da nga fexé bam gëm yalla bu ngui koy bokalé ci gireer bu xamé mom bu ko def xamna na nga fexé bamuy jaamu yalla julli ci waxtu ye ak li jitu julli di lab bu fekke amna lu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom ci man ko fexel bam diko def na nga fexé dimbalé ko bamuy def lu bax lepp lolu responsabilité gor gui la son ci bu baxa bax bu ngeen gisé yoni bi sallallahu alayhi wasallam tax nit ki bala tak soxna bokku na ci lim lay digël tan ko am diiné lolu kula digël bu ngi ko takagut ne la wutal ko am diiné waxu len bu dem ba ci bir nan la jappalé ko ci diiné lolu waxale won lolu nañ koy baye xel yoni bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xawgu dutun kahul maratu limna yu bare bare yo xamne dañ ci tak soxna li jamaliha wa li hasabiha waye ning ko mujjantale ci ne wa alayka bi zati dini taribat yadaka denk na la nang nga tak ku yor diiné kon soxna ndeyel tak ku am diiné bi nga sonné bu wut ci ko am diiné moy ko xane fogg nga ci mom diiné ndax fim bok ak yu mel non wala yar nang ko yor diiné waye bu ñewé nak de ko fega de ko dimbali ci diiné joju yalla neena ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ta lolu soxna mo ci gëna jitu motax lolu kon yaatu neel rek soxna sudut fonk jëfëndiko diiné goor ga responsabilité moy nako jappalé sonu ci jappuna né bu ci sonné lolu ba yamalé ko yor ko ak bañ ko yor ngir mu fonk diiné dana ci goor goor lu baax baax ni xamné lolu lu mata baye xel la nañu sonu ci njabot bu baax baax ci di len dimbalé seen diiné li ci manki ñu len koy motalel li nga xamné defuñ ci it ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak ngeen xamné nak l'islam xawna yaatu lim yaatal bari nak xam nga kula daganal nga tak ab chrétien ma cheikh ye bu jigen koku xam nga ne lolu bari na lo xamne man nga ko ci déggé motax nak tontul rek moy lima wax soxna bokay dimbalé ko bamé bagay tak ma cheikh ye bi xam nga ne bayyi won nga xel ci ne mom du julli bu ñëwé waye nak soxna su nga yor nak cham dim julit dimbalé ko ci dinem aju wut ci jullem rek mais dimbalé ko li aju ci dinem gep gep de ko ci jappalé comme ni nga xamanteni digël nañ la nga sakku ku am diiné balang ko tak
1: ki neena mom da don kafara neena wara goral ab jam neena mu dem fekk ko xamne dafa waron lu joxe ndampay ci ray gum ray nit mu fayal ko wala ku ñu tej kasso mu fayal ko ngir mu genn mu ne ndax su boba dina doy
0: ah dedet ñu ko xat dedet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene bamuy def yeneem rek bokut yene ji rek du ben dedet lim def bokku ta kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fakk asir sa mbokk joxe diya ko ray nit am luñ la wara joxel fami bi am luñ ci wara joxe asir buñ japp am ngeen joxe dara jotal ko bam genn lol bokk ta kafara bokkuñ man ta wutu kafara du ben
1: ki mu ne ko xamne day julli bim jange fatiha di wara jang lu ci top mu jangano ñaari sar jang falaqi ak nasi ci ben taxaway bi mune ndax lolou dina dagal
0: ken wuro ko tay diko
1: mo xam imam la wala du imam sax
0: ku jul rek imam wala ken ku julé ndax maam mom amul jafé jafé bob xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari sar julli farata nga tax may wax doyna sekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko won daw ko def lima mbokk ma waxon ci tap bu kawé rek néma del waxna du ciosan rek yoonte bi daw ko def waye mom yoonte bi daw ko def imam liñ ci sop ben sar ngay tar julik farata tax may wax nak waxuma la nafila nafila surtout nafila tarawih yo nak nafila man na guddul ak legui dañ wax sax nak legui guddal ko moy gën rakka yu bari te nafila boko guddale lolou mom dana ci am répéter manam rek taré lu ben sar waye julik farata ben sar mo ci gën bo taré ben sar ba ca top xam motax lu mel non kenn wurtu tay diko def rek dañu sip nit diko tay diko def tari ñaari sar tay ko diko def ci julik farata nik nonu batay sib nañ nga ñaka tarelo ngay joutal sar yi moy ras mushaf al usmani mushaf kamil bi ñu toftalo comme niñ ko baxo jange nga julli rakka bu ñëk bi nga taré ci nasi rakka ñaaral bi nga taré ci falaxé loolu it gënut rakka bu ne dé ci taré ben sar tay mu toftalo ni nga xané non la kan bu toftalo loolu lañ sopu agud nak ci daraja ñu naan la day yaq gi lu wala yu mel non waye bu kenn tay diko def dañ ko sip bu kenn tay diko def
1: ki mune ko xam dafa and ak imam imam bi sujud ba'da salam mom defuko mom waji sujud and ak mom
0: geul wa dara ne wuji du yak dara lolou yakul dara ndax ba'da salam bayila xel na bin koy def fek na julli gi noppi waxuma la mom waye imam bi sax bu bayiwon ba'da salam bi ndax du yak julli selman nga bonop motax geulut nak imam innama ju'ala al-imam li tam bihi sen imam yi dañ leena bolé ak ñom ngir ngeen leen droy geunut lim def mom mom waye yaqku dara ba'da salam shukru
1: ki mëna lan moy atté julli ci ay armel té fekk ñu am benen espace bo xamné mëna sa fa julli budul armel yi
0: wa julli ci armel borom xam xam yi dañu wax né dañ ko sip geunut bu fekke am nga fenen deug la nak sibel gi wax yi barna ci xeyna rek ay armel nim baxo mel nga xamne du fuñi moy tan diko sobe lek legi amut lu la meuna wëreel ne la dal da lañ koy ar lolo tax motax ñu bari fonkuñ ko ku am benen espace bo meuna julle ci misal armel yi baqiya gi masalan amna mbar mu mag mu nek ci buntu ba nga xamne defena gut sax ci fiñi denci ku bëgg julli man nga julli fofu amna sax jakk defna ci bala nga dugg waye dem ba ci bir armelé mom ñu bari fonkuñ ko biñu lim bërepp yi nga xamné fonkuñ fa julli da nañ ci bolé armel maatinul ibli fi baxo def gileem yi ak fi yéfer yi baxo seen église yi armel yi yoy amna ñu ko ci bolé lool lepp it ciosané nak mi ngi déllu ci rek né bërepp la bo xamné kenn duko wolu ci né ndax man nga assurer ndax sobe amna fa lu amu fa lool nak jappal bayal xel moy ciosan la bagn ko def mo gën bagn ko def mo gën
1: ki mu ne ko xamne day julli bayyi farata ci farata julli mo xam dako tay wala dafa joom mu ne ndax lool dana am jeexital ci wër julli gi wala det bayyi farata ci farata julli mo xam moko tay wala tayuko ndax lool dana am jeexit ci wër julli gi wala det
0: day jul day bam tuat julli gi rek bu fekke wessu na fo xane man nako dem dama tal day bam julli gi واستدرك الركن فان حال ركوع فالغزات السهو والبنايه نبام فجولي بو فكيه من نكو دب دباتال سي بنا نكو ديف بوكو منتا دب دباتال دا ديف داي فيا جولي ريك جولي كين دي باي فرات
1: كي مو ني ندخ اجوما غير مو وير دنجي شارتي كي خطبه جيتي ولا بو كي من نا خطبه كنن جيتي جولي اجوما جي
0: deed nak imam ji khutba moy ko wara jité bo démé ci muqtasar khalil dana wax né wa bi kawnihi al khatiba illa li uzrin imam moy ki war di khutba dana la waxati bo démé ci tuti néna wa antusra ina al qarb bu fekke ngantali yagut nañ ko xaar imam ju ñew nek bi yeg ba ci minbar bi am ngant bari na amna lu ko gar leg amna lo xamne bu ko garé amu jafé jafé bu khutba bu nopi nak kenen jité imam ju ki ba agal kiris musallam ya subhanallah yalla bu mom wala imam gi nopi am ngant ba mënu taxaw ngay day tok lolu ngant lo xamne xam nga du gawa jeex dañ koy jël xéne yobu ci hôpital bu dafa lolu amu jafé jafé nak kenen jité waye nak budé ngantou yi gaaw yi imam jo xane xeyna amna ngantou meuna julli xeyna dafa bëgg jappat wala yu mel non jëru ko nañ ko xaar na gaaw nak tuti nañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko keneen wootu muko ndax imam ji moy ci wara nek di khutba bu bi kawni khatiba ila li usrin ngant nak moy ngantou yoy nga xamne pexé amu ci ca dana jël waxtu yag lool ku febar bo xane mu no jitt wala yu mel non waye nak ngantou yi ndondo wani nañ ko xaar mu dem ñew def ko bu yagge lol sax ñen ñi dañu waxna bu ñu leena bamtu wat xuddu bi bu diire bu yagge tuti bop
1: ke mu ne lan moy atte beure mo xam nit ki da koy def ngir tagget yaramam wala da koy def rek ngir pass temps non rek mon ak ndax sax na ne yonnati bi ali sallatu wassalam mosna beure kenn ci sahaba yi
0: musara saxna lol lu wer la saxna ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak len ci sahaba yi amna borom xam xam bu ko waye sax xamna koor ge ma japp yoy xaw bu ñi yent bi mo sa defal tasara annabi yimantu sallallahu alayhi wasallam musara ñep lu sax la xéti jumtu kayu tagat yaram la ko xane lu yag la waye nak ni ma gisé ñukoy def ni donte fonku mako lool sax diko sétal mom nit mënu ko rafet lu nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xane ben yaramu neen lay def

sun yeena du won wax ko bu mu jeex ndax xamna ne mënum ko waye jundi rek mbir yo xamne yi kep ku mu yitté bo bëggé gëstu bo ñëwé fekk ko fi li nak mu nekk lo xamne li kon sujet bu yaatu la ku ko bëgg gëstu bëgg ko xotal faaw nga def dañuy wax enquête da nga dem ci mag ñi nga xamne ñoo dundal jamono bobu nga laaj leen ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci digënté mak alcorane laaj ne it xana nga dem ci daara yi nga xamne yi mo leen sampoon wala mom mo formé ñi leen samp ñoñu itam nga def fa enquête dana laaj it nga dem ci mbindi ñi nga xamne ni ay talibé leen woon té jamono te won ak mom liñ ko sédé bindu ko mu nekk ba légui laaj nga dem waye li nga xamne li sax moy li ëpp solo modi mom ci bopam lu ci bari daf ko bind té kon delu ci bindam yoy itam lu am solo la ñun nak sax ci loolu lañuy wax té duñu wax ci limu bind lepp ndax limu bind lepp xamuñ ko té itam limu bind lu nekk buñ ko gisé bax sax xam fa mu nekk waye nekkul fi ci dara ji duñu ci wax ndax liñu tambalé won rek modi dañu fasiyene lepp luñ ci tudd rek ku mu yittel bo ñëwé ñu né la mi ngi ni wala bo yéré diwan bi dang ko fi tek loolu tax ñu tan di wax ci li té alquran nak dafa nekk lo xamné lu am solo la ci l'islam ndax mbiru mu mu doon ci diiné ji alquran mo kay atté buñu dañu alquran lañu ñëk sét buñ bëggé xam nuñ koy doxalé lu mu ci wax mom lañuy def bu féké na waxu ci nak lañu sagas delu ci lu melni sunna muy hadith yona nabi sallallahu alayhi wasallam wala liñu wax qiyas wala liñu wax ijma té moy li nga xamné li li ëpp ci jullit yi dañ ci djubo wala sax yenen ballul kay atté yi nga xamné yi bo delo ci séri usulul fiqh yi dañ ko fekk ñu frañ fanté ko bu baax am solo gogou motax té ñu mag bi itam fonkon ko lool fonk lu koy am fu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul wa fil kitabi wa atani khayr rasul mom dal amu sik sak ci ne yalla moy bour te mo yoni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tay itam tere bi di alquran waxam la te lolou ci lako yalla maye ni gën gi may mu del wax ne kitab rabbi innaka alkitab wa fika qala dhalika alkitab yow tere yalla bi yow tere sama borom bi yow yaay tere deug deug ndax yalla moko wax del wax ne kitabu kull kitabin nasakha wa innahu bighayrihi lam yunsakha alquran moy téré bi fonni téré yépp té ben téré du ko fonni kon fofu la taxaw dal ni ñuy wo ñun tam ñu gëm alquran té won ñuy tam naka lañ koy gëné mune imanukum bil kutubil munazzala tasdiqukum bi annaha munazzala wa anna ma fiha jami'an haqqu jaa bihi ila al-ibad al-haqq ni ngeen di gëna téré alquran ak téré yi nga xamné yi mom la yalla wacc ci yëneentu yi jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam modi da ngeen di gëm ne yalla ko wacce te lepp lu ci nek deug la te yalla moko wacce ci jamm non ngeen koy gëmé mu del ñu wax alquran ci bopam naka lan ko wara jangé naka lan ko wara jangalé ak itam ni ko war di yëre fu ñu toll mu ne mokal gi mom farata la waye nak liñ wax fardu kifaya la muy farata bo xamné bi bu ko ñenn ñi défé mu wacce neen ñeneen ñi waye bu ko kenn deful nak ñeppay am bakkar kon mokal alquran fardu kifaya la mu woné na alquran dañ ko war di jang fu nek ndax wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'an rabbihi wa ghayran 'allama ci gënt nit ñi moy ki jang alquran diko jangalé dal ñu wonné am ben waykat bu waxne faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alqur'ana la yansa mom mun qul faman yurid ridha arrahmani falyuthbitan tadabbur alqur'an ka ko def ne ku beug jege yalla na ngay jang alqur'an te bu ko fatte te ñu mag bi tek ci ne ku beug ngeureumal yalla te ngeureumal yalla mom moy li tete ko lepp ndax ngeureum li ku ko am rek taxanga mun ku beug ngeureumal yalla na nga saxal di jang alqur'an ne di ko setantal waaw mune adim tilawatan li dal kitabi walaw thalathatan min al ahzab fa bu kul man lam yakun yunisuhu al qur'an fa inna ma yunisuhu al shaytan rum bi tilawati al kitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kull ma yasha al qur'an
fexel ba lu mu tuddu def bu nek nga jang ñet ci nit ta nga diko wettul ko ndax boko wettul ko wul setan di so wettal te nak bokay jang fakko ci lu la soob ci yalla mi nga xamne moy def lu ko soob kon lolu lañu sant ci walu goom dal lu ñu won itam naka lañu jang alquran ak kañ lañ koy jang mu ne bo jang alquran da nga fas yeena jital yeena yeena ji nak modi fam yukhrujaka min kulli ma lam yahtabu lahu laka wa dukhulaka fi kulli ma ikhtarahu laka parce que dina genn ci lepp lo xamne yalla tanal lako te dug ci lepp lum la tanal mo ci def fexel ba sa yaram la fexel ba barab bi ngay jang alquran la manam set fexel ba sa gemmiñ set dublul tenk xawala seug sa bop andal ak ragal yalla andal ak dal andal ko wegel njang mi na leer te xawa kowe na nga fexé ba li nga diko xol li nga jang nang koy xam na nga tek alquran ci barab bu kowe bul ci tek lu dis na nga bul talal sa tank jëm ci waye na nga tok togen bu jek togen bu yaru fexal bay li nga jang diko setantal ndax neena wa ayatun wahidatun tudbirat fiha tafuku khatmatan minhu khalat ben aya bo xamne dang ko jang setantal ko mo upp dole kamil bi yeb nga jang ko te setantal ko kon lolou la ci sante mune na nga wax 11 billahi minash shaitanir rajim na nga wax bismillahir rahmanir rahim 11 billahi minash shaitanir rajim mo lay dakal lepp lu

kon boko mané dék jangé non wayé kañ lañ koy jang mu né amna waxtu yo xamné mom lañ ci gëna tam bok na ci bo jéké ba guddi nga japp ba sét di def liñ wax tahajjud moy nafilé guddi mu né waxtu yoyé alcorane dañ koy jang bok na ci waxtu min gëna tam bok na ci waxtu min gëna tam itam xaj bu mujju bi ci guddi gi bok na ci li nga xamné li manam waxtu wi nek digënté timis ak gëy bok na ci waxtu wi nga xamné wi mo top ci julli suba bo julle ba nopi bok na ci bëss yi liñ wax bëssu altiné bëssu alkhamis bëssu aljuma ak bëssu arafa yi bok na ci ñu gëna tambu wante néna alquran fotolu de ko jang ndax lepp baax na iqra'hu mu ne iqra'hu fil layl wa fil nahari li wajhihi fi sirri wal jihad de ko jang guddi de ko jang becc ngir yalla de ko jang diko biral moy nga jang ca kaw wala nga diko yallu moy nga jang ca suuf lepp bax waye saxon rek jang alquran alquran ni muñu ko sante buñ ko jange lan lañu jëriñ neena bis bu nek nga ubbi kamer alquran diko xol dana tax sa gis leer neena itam dana la yombalal nga tontu laaj yi nga xamne yi ñaari malaake yi nga xamne ñoy fekk doom adam ci bamélam muy munkar ak nakir laaj ñi laaj tontu yi jang alquran dana ko yombal dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax bo de jang alquran di gis jaar jaar nit ñu baax ñi yonenti ak ñeneen ñu baax yi nga xamne ñi ngi wax seen mbir ci l'islam bu yagge faaw nga roy ko bu ko defé yow tam da nga am jikko ju baax dana tax nga mucc ci shaytan muy iblis dana tax am xexé gu sax dana tax itam yol bo xamne bi faye moy aljana koku jangel wi li lañu jural e alquran nak dafa li ci teñu magbi ba def dafa bari man nañ wax ne def bind na ci baatu alquran ci bopam bind na ci sar yi bind na ci ay yi bind na ci baat yi bind na ci harf yi bind na sax ci yenen waye yi dañ leen patan la rek leen ko wax jël na sar yi benn bu ci nek mu am lu mu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ci barke sar yoyu tambule ko ba ca ñitt ba ca mujj te lolu bo sété téré bu wax tay sura al-asir dang ko ci tek jël na turu borom bi tabaarak wa ta'ala yeen gën ci alquran yef bu nek mu teñ tay way jël na ay aya teñk ci ay way yu bare bare bari def muy ay diwan bo démé diwan bu ñu al-fulkul mashhun al-masnu' min adh-dhikri was-sirr al-masnun ci la bok diwan bi nga xamné mo ñu wax qur'an yi itam ci la bok loolu la ko teñki jël na araf mu ñëk ci saaru alquran yëpp te téméré saaru ak fukk ñeen benn bu ci mu def te way jël na itam ay baat duggal ko ci ay way muy li ñu wax al iqtibasul qur'ani loolu waxon nañ leen ko daaw ndax bokk na ci anam yi gën a yéeme ci rhétorique nga xam ne da nga ko ci duggal ba way wi day jub koj ba boo ko gisee ku xam alquran rek mooy xam ne lii alquran la loolu def na ko ba tey jël na saar yëpp toftale ko ndax wax ne awalu suratin la dan nuzuli qul suratu alaqi ya khalili ba ba ca mujj wa tawbatun nasrun unina alfaida kon saar bi ci njëkk mooy iqra bismi rabbika alladhi khalaq bi ci mujj mooy idha jaa nasrullah loolu itam sëñ bi mag wan nañu wax nañu itam ay aaya ak saar yoo xam ne yi daa làmboo ay njëriñ yu yoo xam ne maanaam njëriñal fii la ak foofa mu xiir si ñu ci jàng ko ngir ñuy dëkk di jàng alquran waaye itam ngir ñu am njëriñ yooyu am na itam alquran def na ko muy charte ci lenn ci xeetu jaamu yàlla yi lu mel ni wurd woowu mooy nga xam ne mooy al wurdul mahfuz nga xam ne yonente bi salaa alai sallam moo ko jox mu jóge ci borom bi tabaraka wa taala nee na bokk na ci charte yi ci ku mokkal alquran bés bu nekk moo xam guddi la wala bëccëg nga jàng ñaari xisib ak genn wàll boo ko mënul nag nga jàng la nga mën kon loolu def na ko ci alquran loolu nag boo xamee fi mu tegoon alquran rek ci ngay mën a xam maanaam lu waral lii ak nu mu mën a def ba def lii dafa jël alquran ne raditu bilqurani untan wa dalil abuduhu jalla bihi ila rahim alquran daal dama nangu mu nekk sama wéttal di si sama li may sama gidd fu may jaar moo ma koy won ci alquran rek li ma tëral rek ci laa jaar te it ci laa fasiyina jaamu yàlla ba muy wujj borom bi tabaraka wa taala dellu wax ne atlu kitaba llahi xaytu kuntu wa in

0: Ibrahim
1: Falu
0: Serigne Amadou Khalifa Serigne Hassan Fall.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا

اشتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

قرينون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

ci alakhira ku ñi askan la ci yow teranga nan la ya bax loy am ci mbax ga ay teggina ko gën tegginay leral ab xol ba borom xam fu mi jaar teggin moy jégeñal ab xol aljanna ba bu ëlëgëré tabbi aljanna da koy yomb tegginay waral sa dëkkëndo ñëpp kene ko nek nan la sun dom ji ya bax waye tegginay tax itam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk tegginay waral say dëkkëndo ñëpp kenn ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñoom di dëkkëndo ju bax ñu lay ñaanal aw yow kon nak ak talibi lu ko bay jinde jar nako ndax ko ko am itam sa bop nga koy def waye ko ko ñak itam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax cheikhul khadim moone iz kullu man bighayrihi ramattiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa wa huwa fi ad-darayn khayru kanzin wa khayru ma'tazza bihi dhu 'izzin li'annahu al-munawwiru al-janani kama yuqarribu ila al-jinani wa yujibu al-madha lada al-jirani kama yuba'idu 'an an-nirani kon teggina ngok di waral yi yep di fegal nit ki sawara waye di tabal nit ki aljanna di waral ñepp do moko ñepp safoko kon ay teggin moy liggey ci ñaari mbir kiñ xamutone dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggin day daldi mëna bokku ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bép di amé ndax teggin ya mokay sang sutura te fekk bo démé sax kat koku fam joggé dëkk fa ay bokkam xamuñu leen duñ ay boromi xam xam waye teggina ko sang sutura ba mi niro ko xamné ku bax la buñ adapté ko comme ku bax jappé koy muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xam na ne borom xam xam la fekk teggin rek ko sang sutura kon teggin amal na njariñ ku ñu xamul teggin amal na njariñ ku jangul teggin amal na njariñ borom askan wu ñu xamul lo lepp teggin da koy sang sutura ba di su ko xam ci mom lolay jariñ ki nga xane xamuñu ko ki nga xane dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp lu ko teggin di jariñ bokk yi koko teggin daf koy jariñ muy ko xamne kinaaw ken laajtewul ciosanam ken laajtewul aw askanam ken sik sakewul ab xam xamam koko teggin daf koy jariñ neko dana la jox ak texé loy def ci aduna lu jub lay don ta bo yamul xamé dana la fay koko lolou lañ koy fayé mom ki amul xam xam liñ koy fayé moy day bokk ci société bi ki am xam xam dañ koy fayé mu bokk ci société bi te bu ëllëgëté mu bokk ci ñay am yool bu reuy yamul qiyam lolou tax kon sallallahu alayhi wasallam ne won dañ ma yoni ngir ma mottu lu ci li deson ci bi yar innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq dadi ne yar dafa melone ne tabax buñ don tabax ben birik dess ca bu te tabax ba yegg dadi man mi may birik ba biñ mané tegg ci tabax bi rek dafa daldi mat moto yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko dañ ko yoni won ngir mu yeggal ci tabaxu mbax ngir mu yeggal ci tabaxu bi yar ngir mu yeggal ci tabaxu teggin ben birige ci manki won mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko ko jene tegg la mat motax kon bokki ku bëgg jariñu ci aduna ak alakhirah bëgg bok ci société bi ñepp nangul la nga amub yar ami teggin amuk talibé soko défé bok so ñaké bi yar ñak teggin ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk bari na lu nit ki am ci ak dundam ñakki teggen xagn ko ko mo do borom xam xam dañ ne danañ boole nit ak alalam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ak xam xamam tejj kasso

0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbokk télévision As-Samadiyya TV di ci jital nak Serigne Abdou Samad Mbacké waye non la ni ñaanale ñi nga xamanteni bi ñoy auditeur yi ak auditrice yi seen mbokk Aladji Malick Guèye mo fasiyene ñewata yeen ci pajum olof mi jëm ci walu gantax gi tay nak dañu bëgg andi garab gu siiw té moy ginger ginger nak bari na lool ñuko xam bari ñuko utiliser waye nak ndax limi def nit ñi xaj bi xam nañ ko fofu la problème nek ndax liko taxa jog nit ñi xam nañ ko melni garab nak diko deglu waxtaan yi dina tax nga mën ko bayyi xel dina tax nga xam lamuy def dina tax nga diko jëfëndiko ndax garab non la bo xasse xam liko taxa jog rek dina tax nga xam ni ngi koy utiliser jinjeen nak ab guddayam ci 50 cm lay tollu ay xobam nak day fay melokano comme citronnel non la ay xobam di mel kon boy bu la laaje ginger ni muy tollu ci gudday du ag ci meter xaju meter lay doon wala luko wessu tuti waye newnu mu ag ci meter tay xobi tamit da fay melokano comme liñu wax citronnel du meñ ci kaw ci souf lay meñ mi salum ni ñambi ak gerté ak nawé ak carotte manam fiñuy meññe mom fofu la jinjé di meññe manam dang koy buddi pour man ko récolter muy lu am solo ci doom adama mom jinjér bari ay vitamine lol ndax boy xol vitamine yi amna potassium amna magnesium amna selenium amna calcium amna fiber amna li nga xamanté bi moy antioxidant bu am solo mi ngi ci ginger dafa bok ci day leral beut bok na ci li nga xamanteni bok day jëfëndiko day tax sa beut day leral ndax bo xolé amna li ñuy wax vitamine A bu am solo bu ci nek amna vitamine A bu am solo bu ci nek baxna tam ci tension bu yek mom ginger ki am bi wacci kon moytu ko mo gën la ki am bi wacci moytu jinjer mo gën wala ki nga xamanteni da fay def ji opération 40 minutes avant ak 40 minutes après nako moytu nugo lutax moy moytu lolou man nako señalo mom jinjer tamit baxna ci ñi am ngelawul bir ak nga xam dañu amé liñ wax colopathie ginger da fay génné li nga xam mom lañ wax toxite ci biir yaram bi nga xamanti ma tay itam bokoy jël do am li nga xam ni moy arrêt cardiaque ginger da fa bok ci bok de jëfëndiko yalla mëna la musul ci li nga xam mom lañ wax arrêt cardiaque kon ginger da fay dimbalé ci jangoro yoyu jinjé nak bu féké né da nga am jëmmé sungufu jinjé bi té bañ mu li nga xamni moy ferñent yi naw dang koy def ci pot vert denc kay bi fofu mo ci gën way bu té sunguf la nga denc ko fo xamanté bi amut luko fermé ferñent yi lé wara jariñ mom da fay du la fa xaar day da dem kon li gën moy nga diko def ci vert gannaaw ba nga bam nekké sunguf lolu ci am solo la mom nak man nan ko bolé ak li nga xamni mom moy lem wala mew lu ci nek manes nako bolé ak mom diko jëfëndiko ginger baxna ci pomo yu salté yi nit ki nga xamni pomo yi dafa salté ak ndig luy metti ak dread bu dé bu nek ci yaram mom lu ci am solo mom ginger day sel tam dread bi def ay xeer manam bi def ay donju ginger lu ci am solo no ginger de manam dina fajj balodement day yaatal sididi ci walu dread ji li ñuy wax mauvaise circulation sanguine bi day régler tangor yu metti yoyu da koy régler ba tay lu bax la ci walu ngora ak règle yi nga xam da fay metti yu ci am solo la waye non la baxé ci bop yi metti yi nga xam da fay metti à côté ko ki da koy fajj rapidement ak ki nga xamanté bi da fay mir ak ki nga xam di mir daf ko yomb waye non la baxé ci fatigue ginger dafa bax ci fatigue ak ku sére yeb waye non la baxé ci ñi nga xam dañu amé asthme bo xamné mën na ag ba ci mulay crislo waye non la amé solo ci ñi nga xam di bi bërepp yi nekk dafa bari ay yo xéti mat yoyu day gëné toké yoyu ñi nga xam dañu amé problème résal patay lu ci am solo ginger da fay resal ñam ci ni mu gëna gawa ak ñi nga xam dañu amé saxat kon anti cancer tam day freiner jangoro ji nga xam mo lañu wax cancer nesko jëlé nak bokku na ci ku mu neex man nakoy fell mom ginger bu toy bi diko fell diko lek 3 fois ci jour bi nga xamné ma nga ci fell lu yam rek lu toll ci doomu gerté ci misal nga lekko wala neex tam nga jël ci kuddu gu ndaw def ko ci mew mu tang nan ko bu la neex nga def ko ci lem lek bu la neex tamit nga def ko ci ndox mu tang diko nan 3 fois par jour ci kaas lool lepp and na ci kon ginger nga nonu bu skoy jël dal meus na ko jëlé ci nonu waye amna ñu ngi moytu lo kon façon biñ koy jëlé mom kuddu gu ndaw budé sunguf la wala ñu fell ko diko lek 3 fois par jour wala ñu def ko ci mixeur sorti ci ndox mu tang di ségg diko naan té boko dé suko tam suko bi tam bu mu ëpp mu nekk lu digg doomu rek façon bobu doxna ci lool kon ginger baxna lool ci yaram li ngeen dégg ñu wax ko kuko jëfëndiko rek di nga ci gis safara budé da nga amé tawar yi nekk ci yaram yi té nga dégg ko ci wax ji sokay jël doko jël semaine rek daldi bayyi nang koy jël lu gatt nang ko jël lu tollu ci 30 jours faj nit ki faju du tayel te du gawt waye do ci jël nak lu upp da ngay jël lu yam rek jël nga diko faral wala nga fi jël lo xamni dafa upp lu ci nek rek bo beugé mu faj la dang cey def lu yam te ye jël lu yam budé xalé kaasu ataya budé mag man na jël kaasu verre digg bi baxna 3 fois par jour kon ki len ko don defal moy sen bokk Aladji Malick Guèye wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Salam sama mak Cheikhouna na nga def
4: Wa alaykoum salam yow sama rak sama xarit Aïcha bayang ci jamm
3: Wa man ci jamm bu baax
4: Tay nak Aïcha histoire bu am solo la bëgg netalil muy histoire mu am Serigne Touba Khadim Rasoul muy nitu Yalla ko mak ko
3: ak kassa
4: Serigne Touba nak mom nitu Yalla la te roy way la jamono bu nek war nañ diko roy ndax ay melokanam yu rafet liggeel na Yalla ci l'islam liggeey bu reere reey bayna waram ci tolu l'islam matna ñu xamale ko ak doomu adamay mom Serigne Touba nek na ko xamne melokanam ak jikom ak ay jëfëm reyna lolu ci kanamu julit yépp rawatina ci réew mi nga xamné moy Sénégal tax nañu war ko xamalé ak ñi nga xamné ñoy doomu adama yi waye balañ ci xusandi dañuy wax li nga xamné moy ay melom waye balañ ñoo tambali ci melom dañuy ñew ci fimu bokku ak ay mamam ak ñi nga xamné ñoko meññi mam Serigne Touba nak ci arab mom lañuy wax Mohamed ibn Habibullah Habibullah nak moy mamam Mam Balla bayam mo ngi tudon Mohamed Al Khairi ñukoy wax Mam Maram mom itam bayam mo ngi tudon Habibullah moy Mam Balla mi ñu tuddé Mam Balla mu mag Mam Balla mom itam bayam mo ngi tudon Mohamed Al Kabir bayam mo ngi tudon Shahid bayam mo ngi tudon Osman sen mam mo ngi tudon Al Hadji Cheikh Mbacke mom moy du kon Fouta Toro ñoñu ay tukulor lañ won wax nañ ne bo len topé dañuy dem ba ci nit ñu wex ñi ci askan bu ñu wax modi nalla jele na ci serigne basirou mbacke xalkom mo wax ne alhaji cheikh mbacke momu mo ngi gaday jugé ci dëkk mamam bobu di fouta toro ñew fi nga xamné moy jollof bimu ñewé jollof nak mo ngi sañ ci dëkk bu ñu wax ngénen gogu fa la nek difa jangalé ak difa bay di sakku dundu gu lew di jangal nit ñi li nga xamné moy dina mom alhaji cheikh mbacke momu fa la nek jollof mbolo mu takku dajalo ci mom di jang ñi di barkel ci mom ñi di sakku xam nek na fofu jollof mom mam alhaji cheikh mbacke di rub fukki at yo xamne jangale ak bay rek lay liggey nek fa di jaamu yalla boole ko di bay di dundé nonu mu nekké fofu buru jollof bobu ñuy wax bërgal ma fenti ñang dal di koy wolu am ci mom yaakar yekati ben sœuram manam ben rakam bu jigen bu ñuy wax awañang dal di ko koy may mu nek soxnam mom awañang mom nak moy mamim mam maharam mohammed al khairi alhaji cheikh mbacke nak mom ay mbokam dañu tassaro won ñi dañu nek mauritani ñeneen ñi dem gambie côté gambie yoyu nek fa mam maharam nak mom moy gëna aduna ci atum jooné ak témèr ak fuk ak ben ci gaday gi mam maharam nak mu gëna aduna papam mohammed al khairi di mam balla mu mak moko jangal alquran ba mu mokal alquran ginaaw bu papam guiné aduna ci la gaday jugé fi nga xamné moy jollof dem ci dëkk bo xamné mom lañu wax kadior dal ci dëkk bu ñu wax tabilang ngir jang fofu xam dëkk bobu di tabilang ca daara joju borom xam bu mag mo fa nek ñukoy wax mam ma samba cham momu borom xam bu mag la won ci jamono bobu mam maram nak ñew na ci mom ngir sakku li nga xamné moy xam ginaaw bimu ñewé ci daara ja nek fa difa jang xamanté na fa ku ñu wax serigne makhtar ndumbé momi tamit mu nek fa donga di jang comme mom di sakku xam serigne makhtar ndumbé momu mo dekkon kokki ginaaw bi tam mu xamanté fa ku ñu wax malamin sar mu nek wëlerem malamin sar momi tam mo dekkon fu ñu wax tiaren nonu mam maram nek ci daara joju difa jang difa sakku xam bolé ko di liggéey bimu fi liggéey nak moy di liggéeyal ki nga xamné moy serignam manam di bay bolé ko di jang amna sax ñu wax ne jamono bimu fay nek moy yoron dundu wa kër ga bolé ko di jang dafa lo xamne ken def ko fa mom mam maram ginaaw bi nak nenañ bi nga xamé ne am jangam matna mo wara delu wat jollof ngir ñibi bamuy delu wat jollof serignam bobu di mam Samba Cham daf ko gëreum bimu koy gëreum nak wax na ci mom wax jo xamne dafa siwon ci jamono bobu wax ji nak moy dafa wax ne barke bi day jogé na fi top ki nga xamne moy mam maram manam barke bi nekkon ci daara jep top na mam maram mi lolu nak di gangu gu rafet ci ki nga xamne moy mam maram di mamu ku tedd ki cheikhul khadim ginaaw bu mu delo jollof mom mam maram dal dinay sañ ci dekk bo xamne mo ngi tuddu mbacke sa ñanka ginaaw bu mu sañ ci dekk bi nak dal dinay jël soxna doomu nijaayam bu ñuy wax soxna awañang mom nak amna ak mom ñetti doom ibrahima awañang ak asta mbacke ak soxna mbacke señ ibrahima awañang mom nak moy mamu wa mbacke dimbu yi ndax mom señ ibrahima mom daf lan jangale alquran di tok ci garabu dimbu ba taxna nit ñi diko askanale dimbu gogum mu daan tok ki nga xamne nak moy soxna mbacke mom moy mami khadima jaxate kala mom soxna mbacke momu daf lan jang alquran di and ak borom kërëm ginaaw bi mu jëlaat soxna suñu wax soxna farimata sek momu amna ak mom ñaari dom ku ñuy wax ahmadou farimata ak cierno farimata ginaaw bi mu jëlaat soxna suñu wax soxna buso momu amna ak mom ñaari dom ahmadou soxna buso ak sayar soxna buso ahmadou soxna buso momu moy mami soxna jaara mam jaara buso ki nga xamne itam moy sayar soxna buso moy mami serigne mandoumbe ginaaw bi mu amaat soxna bu ñuy wax soxna mbay soxna mbay nak mom amna ak mom benn dom buñu wax ma abdou soxna mbay ginaaw bi mu jëlat kuñu wax soxna absa ndjay amna ak mom benn dom buñu wax soxna seyna bu mbacke ginaaw bi la jëlat kuñu wax soxna khadi job momu moy mami serigne balla dior ak serigne ma abdou mbacke mbacke bari ginaaw bi nak la amat kuñu wax soxna aïssa kan mom nak moy wayjuru mam balla nak moy tiatu mam maharam waye soxna aïssa kan mom wax nañ ne amon na fukki dom waye yep daño delu manam daño wayju sunu borom bam dess mam balla mi xamne moy tiatam li waral njabotuk mam maharam nek mbacke bawal ci jamono yoyu ki nga xamne moy malamin sar mi nekkon tabilang don jang alquran ca dara ja ta fekkante fo won ak serigne mam maharam ak ki nga xamne itam moy serigne makhtar ndumbe mi dekon koki mom malamin sar momu don fa jang ca ki nga xamne moy mam massamba cham ginaaw bi nga xamé ni ñom ñep delu wat nañ ku nekk nekk sepp dekk sant ko malamin sar nak dal di sant dekk bu ñu wax ciaren serigne martane ndumbe sant ci koki ki nga xamné itam moy serigne mam maharam dal di sant ci dekk bi nga xamné moy mbacke sañanka ci jolof ki nga xamné moy malamin sar nak bi mu nekké ciaren difa jangalé mbolo mu takku dal di koy wuyisi mu amone barké lool fi mi jangalé nit ñi dañuy ñew di sakku ci mom xam xam ñi ñew di barkelu ci mom ñi ñew di ko siarasi mbolo mi takku lool lolu nak taxon na bur bi nga xamne mo nekkon lambay ñukoy wax damel amari ngone dal di mer lolu bi mi yegge li nga xamne malamin sar amna ko ci dekk bi muy mbolo mu takku ak barke bu reuy ginaaw bi damel amari ngone dal di wax ne malamin sar day lim am ci dekk bi man sax awmako te man may bur bi kon ne ñaar dina am ben moy ma ray ko wala ma genné ko dekk bi ci nonu mu yebal ben way buñu wax ma samba fabe ngir mu nek missionnaire ci malamin sar ma samba fabe nak dal dinay ñew ci daaray malamin sar dal di jebbu lu melni ab talibé ngir nek ci kër gi ngir wut pexé bu mëna rayé malamin sar ci nonu ma samba fabe ne ci daara ji jebbalu di and ak dongay ta fekk lepp ab espion la bimu fa nekké lu tollo at nak ginaaw bi la fekk malamin sar ci ginaaw kërëm fekk kenn nekul ci kër gi mom dong mu tok mu dal dikoy bet dal dikoy rendi mim ko rendé nak mu dal di daw dem lambay fekk fa bour bi nga xamné moy damel amri ngone mi ko yabalon xamal ko ne ko rayal na la malamin sar damel amri ngone nak dal di contane lolou ci ki nga xamné moy massamba fabe ci nonu nak damel dal di contane lolou ci wajjo ñu nga xamné moy massamba fabe ci ray gi nga xamné ray nako ginaaw bi nak ki la ko falé ci dekk bi nga xamné moy kaba mom mi nga xamné moy massamba fabe mu dal di nek njit ci kaba nukoy wowe farakaba massamba fabe ci jamono bi nga xamé ni ray nañ malamin sar serigne yep nak dal di mer serigne daara yep du jugé fu nek ci aduna bi di dajalo fa nga xamné moy ciaren ngir jaalé ki nga xamné moy malamin sar biñu dajalo ñom ñep ba bari ci kër ga ginaaw buñu jaalé ba nopi ñu dal di waxtaan ci seen biir dal di né damel amru ngone dé buñ ko sétané ñun serigne daara yep dañu ray wala buñu ray itam dana dem ba not ñu ba diñu téré li nga xamné moy sunu diina kon nak nañ takato ngir dal ci kawam ngir mu meñu jamm ci nonu serigne daar yeb dal di déggo ci lolu dal di takato ngir xex ak ki nga xamné moy damel amru ngone jamono yi nga xamé ni serigne daaré ñoo ngi wajjal ngir xaré ak ki nga xamné moy damel amru ngone ci nonu bind nañ lettre yonne ko ki nga xamné moy mam maram ngir mu wajjal mom ak njabotam ngir ñu bokku ci armée bi waya mam maram dafa gantal ndax daf ni len yen jihatu len bu fekkon da ngeen ni jihad dina ñu and ak yeen waye li ngeen ni def dafa melni dafa am lu len nakar rek ngeen bëgg ko safara waye nekkul ni da ngeen ni jihad ngir jëm yalla suñu borom amana bu ngeen jihad dina ñu and ak yeen mais seen nakar rek ngeen bëgg safara ci nonu mu daldi gantal waye teewul serigne daara yi ñom waj nañ ba jekk ngir xex ak ki nga xamne moy damel ci ray gi nga xamne ray nako malamin sar ci nonu damel momi tam daldi wajal armam daldi wo ñi nga xamne ñoy sak ak soguer ak mbul ak wa lambay mu nek armée bu takku nek mbolo mu takku ngir ñu jano ak ñi nga xamne ñoy serigne daara yi ci nonu nak ñu daldi dajé daldi xexé bu tang jir xex bobu nak daldi nay metti lool waya jamono yoyu ñi nga xamne ñoy ciado yi dañu amon doole lool ta bari lool serigne daara itam bari nañ waya dañu neew doole ndax ku ne xamne ni serigne daara mbiram du won mbiru xex manam mbirum diina ak mbirum jangale kep moy seen mbir waya ñi nga xamne ñoy ciado yi ñom naka jek mom xex dafa mussa nek seen mbir lol nak taxone na ciado yi gagne nañ serigne daara yi ci xex bobu daldi dal seen kaw damel ray lu bari ci serigne daara yi li ci dess mu japp len jam li ci dess daldi daw bi xew xew yoy yeb jalle nak ginaaw bu maté at biñu rayé Malamine Sarr ma maram dal dinay ñew ngir jalle ki nga xamné moy Malamine Sarr ma maram bi mi ñew nak mo ngi and ak mbolom mu takku mbolom mi nak ñi ay njabotam lañ ñi ay talibem lañ ñi ay dongam lañ ñi tamit lenn ci ay domam lañ biñu ñewé ma maram ñew ba tollu ci bërepp bu ñu wax guuy fukki seur bi ñewé pënd bi dal dinay bari ba ag fa nga xamné moy tiarène wa tiarène ñepp dal di yegg ne ma maram moy ñew ma maram bi mu accé tiarène dal di jalé ki nga xamné moy Malamine Sarr ci anam yim gëna rafété ndax mbokam la won taxaritam la won ta mbokk serigne daram la won ma maram bi mu jalé ba nopi nak dal nay yone ndaw ci ki nga xamné moy Damel Amadou Ngone ngir nuyu ko ginaaw bu mu nuyo Damel dal di koy wolu dal di né na ñew ndax soxla nako ma maram nak bi mu jëgé woté bobu nga xamné Damel woté nako mom tamit mu dal di préparer ngir dem wuy ji Damel waye serigne dara yi nekkon fofu yépp dal di takato ñoom itam dal di téé ki nga xamné moy ma maram né ko do dem tax dañuy ragal so démé Damel dal di lay ray comme nim rayé won Malamine Sarr waye ma maram mom dal di na len gantal rek dal di dogu ngir dem fa nga xamné moy lambay ngir fekk ji Damel ci nonu serigne dara yi dal di koy ñaan ngir mu baña dem mu xamal len né len mous ak gaynde yamuñu kon bayel na ma dem ndax doguna ta damay dem ci nonu nak ma maram dal di dem ngir wuy ki nga xamne moy Damel
3: jere jeuf cheikhuna histoire bi de neexna lol tayit amna solo beugna nga leral ma mam maram bi mu dajje ak Damel naka la mujjé
4: jere jeuf Aïssa ci tewlu gi ak baye xel gi ngay baye xel histoire bi mam maram nak bi mu dajje ak Damel ñoo nga dajje ñoom ñaar ci xurwa bañ fa dajje Damel dal di nuyu mam maram dal di jam sante ak mom laaj ko ana lan mo nekkon sa tank ana lan mo lay yekati won ma maram dal dikoy wax ne ko man day ñaawé mbir moma yekati won ñaari mbir mbir bu ñëk bi moy dama ñëwon ngir jaale ji ki nga xamne moy sama mbokkum serigne dara di Malamine Sarr nga xamne ño wul ranté man ak mom benen mbir mi nak mom moy serigne dara nga xamne japp nga len ci xare bi comme jam nga bayi len ndax xare rek mo doxon sa digënté ak ñom manam li nga xamne moy jihad doxul sen digënté xare rek mo dox sen digënté kon amul lol droit ngir japp len bu doon jihad nak man nga leena japp waye xare la motax serigne dara yépp man nga leena bayyi lol dal lay sakku ci yow bi mu waxe lolou Damel tamit dal di contane dal di rafetlu cadeau yi nako yow bo gisee ma woru la moy dama lay fatali colère yu dox sama diyenta ak yow ak mbokk gi ndax Amadou Dia mi jour jeele ja sa mam mom lañ mo tuddé kon yow jëflanté bu rafet rek la sakku diko jëflanté ak yow ci non Damel dal di accepter lolou nga xamne mam maram sakku nako ci mom dal di bayyi jaam yi nga xamne jappon na len ba nopi dal di koy yebal ci jarafam yi nga xamne ay jaamam nya nga fa won ci ay serigne dara mu dem ci jaraf yoy ngir ñoomi tamit ñu libérer jaam yi nga xamne japp nañ leen ci ay serigne dara ak ay borom xam xam ci nonu nak mam maram dal di war fasam di wër digënté kadior ak bawal ngir bép jaraf bo xamne japp na ci serigne dara yi mu bayiko su fekke mu ko bayyi dam mom mu jëndu ko manam fay alal dal di koy gorel ngir mu ñu bayiko ginaaw bi mam maram doxé lolou ba nopi nak dal di delu wat fa nga xamne moy ci Damel Amadou Ngone dal di sakku ci mom ngir mu meuna delu wat jollof ci non Damel dal di contane ci mom lolou ne ko nak sa xam xam bi ak sa xalaat bu rafet bi bëggon na nga dess ci dekk bi di bawol nga tuxu jugge fa nga xamne moy kadior moy jollof ñew fi nga xamne moy bawol ngir nga dekk ak man ndax bëggon na so ñewé and ak sa njabot ma def la serigne nga nek serigne fi ci bawol bi mu waxe lolou mam maram dal di gantal ne ko man fima toll ni mënutuma dekk fenn fudul jollof kon lolou mom du meuna nek waye nak sama njabota ni tan ci kula neex ma bayil loxo fi ndax ñom ñoy man may ñom ci nonu Damel dal di tan doomu mam maram ji nga xamne moy Ibrahima Awanyang waye bi mu tané Ibrahima Awanyang mam maram dafa gantal ne ko seigne Ibrahima Awanyang mi nak moy sama loxo te itamit dafa takko ak man ci dima dimbalé ci liggéey yi may liggéey kon du mom duma ko meuna bayé kon nimay def moy dama lay jox sama taw bi nga xamne moy Amadou Farry Mata mom mu nek ak yow ci nonu mam maram dal di fay bayyi Amadou Farry Mata ab tawam ci nonu nak mam maram dal di delo ginaaw bi mam maram delo Damel tamit dal di and ak ki nga xamne moy Amadou Farry Mata dal di koy teral lolu am contentement ci bayyi nga xamne mam maram bayyi nako fofu di bawal ci nonu Damel dal di wolu ki nga xamne mom lañu wax Bassine La mom may jaraf bi nga xamne mo jité won dekk bi ñu wax La nak moy nekkon saté ci penku mbacké bi saté la nekkon ci penku mbacké bi Bassine La bi mu ñëwé mu bolé ko ak ki nga xamné moy Amadou Farry Mata ngir mu daggal ko pak ngir mu daggal ko ab souf mu dëkk fi nga xamné moy bawal mom ak ñima andal ci nonu basine la daldi and ak ki nga xamne moy amadou fari mata ngir ñu dem mu wutal ko fi nga xamne moy ay pak ca bawal mu mën fa dekk mom ak njabotam ci nonu ñom ñaar ñu and daldi fanan ci dekkam bobu di la biñu xeye basine la daldi and ak ki nga xamne moy amadou fari mata ñu war seeni fas dem ci dekk bu ñu wax yaraxlan ci bawal biñu ñewé dekk bobu di yaraxlan daldi fay fekk ku ñu wax serigne yaraxlan mi jité won dekk bobu serigne yaraxlan ak basine la ñu daldi waxtaan basine la xamal ko ne ko damel dafa bëgg ki nga xamne moy amadou fari mata mi jugé jollof di doomu mam maram ñu daggal ko fi pak bu yaatu ngir mu sant fi ci nonu ñom ñaar ñu daldi déggo ci lolu daldi daggal serigne amadou fari mata ap pak bu yaatu ci suufus bawal ci dekk ci wetu dekk bobu nga xamne moy yaraxlan dekk bobu nak buñ ko santé ci bis bobu ñu tuddé ko makk yaraxlan serigne amadou fari mata daldi dekk fofu bimu fa dekké nak and nak mbolo mu takku lolu mbolo mi nak yaatu nañ lolu tayit bari nañ wax nañ ni bis bobu rek santé nañ ci lu tollok juroom ñaar fukki kër manam ci dekk bobu nga xamne moy mbakk yaraxlan dekk serigne amadou fari mata bis bobu rek njabot gi mu andalon mom santé nañ ci lu tollok juroom ñaar fukki kër ndax bari guñu bari mbolo mu takku daldi nek ci dekk bobu lolou nak mo ngi nekkon ci atub jooné ak juroomi témèr ak juroom ñen fuk ak ñent ci miladi manam 1794 amadou fari mata nak nek na ci dekk bobu di mbacké yaraxlan difa dundu di bay ak di jàngalé alcorane comme niko ay bayam ak ay mamam daan défé nek na fa ab dir bi fa nekké ab dir ba am fa lu tollok fa ni wéré at mom amadou fari mata daldi génn aduna ginaa bu mu génné aduna nak nit ñi daldi dem ci woy juroom mi nga xamne moy mam maram ci jollof dal di koy xamal ne ko amadou fari mata genn aduna jamono yoy nak mam maram mo ngi magge lol ginaaw bi ndaysan mam maram dal di fay yebalat benen domam bi ñi wax ibrahima awanyang ngir mu ñew fofu ci dekk ba ngir wootu ki nga xamne moy amadou fari mata ibrahima awanyang tamit dal di ñew ci dekk ba nek fa mom itam comme nafa amadou fari mata nekke won di jangale alcorane ak di bay ba am fa lu tollok fa ni wéré at ak ñett momi tamit mu daldi genn aduna ibrahima awanyang nak mom bi mi genn aduna fekkon na lu ko jitu won way juram mam maharam genn na aduna bu yagg ba ju denc ko ci dekkam bobu di mbacke sa ñanka ci jollof naka non itam tierno fari mata mi nga xamne mo bokku ak ki nga xamne moy amadou fari mata ma fa nekkon ño bokku yaay mom tierno fari mata momi tam genn aduna ba ju denc ko sa ñanka ci dekkou bayam bobu ki nga xamne itam moy ahmadou soxna buso ak sayer soxna buso ñom itam genn aduna ba ju denc len bari ba nga xamne doomu mam maram yep jeex nañ ba kenn rek mo ci dess muy mam balla di tiad mi mam balla nak mom jamono yoyu fekkon na mo ngi jange alcorane ci daara ju ñi wax serigne matar kuma ndjay fekkon na jamono yoyu mo ngi nekkon ci daara joju doon fa jang ba fay jang itam mang fa fekkante ku ñi wax serigne musobe di ay mbokk ñom ñaar ñu wëlalante lool serigne musobe nak mom moy papay mam jaara manam mom moy way juro soxna jaara ci nonu nak ñu daldi wolu mam balla ngir mu ñew fi nga xamne muy bawal comme ay frèreram yépp nalaw nañ ngir momu ñu tuxu fofu daldi wutu ay frèreram ci njabot gi mam balla nak bi mu ñëwé daldi jubali fi ñuy wax sadio dem ci mbokam mi nga xamné doomu ndayam la ñu koy wax mam balla sadio daldi dem fofu daldi fay nekk mam balla sadio nak way juram ak way juru mam balla ño bokku ndek bay ay doomu ndey lañ bi nga xamé né mam balla ñu ñu fofu ci sadio nekk fa am fa lu tollok at way juram daldi genn aduna manam yaayam daldi genn aduna fofu ci sadio ñu denc ko fofu ginaaw bi nak lu ko damel wolu ngir mu ñew ci mbacke dal di fay santi ci nonu mam balla dal di ñew mbacke dal di wacc ci garabu xewar gu mag gu nekkon fofu dal di fay santi nu koy woowe mbacke xewar mam balla nak nek na mbacke xewar gogu lu tollok ñaar fukki at ak juroom ñett ñaar fukki at ak juroom ñett yoyu ci jangale ak yar ak bay comme niko ay bayam ak ay mamam dan defé non la ko dan defé difa dundu diina dundu bu sel di yar ak njabotam ci diina mam balla nak amone na ñetti dom taw mo ngi tudon serigne abdou khadir ki ci topone mo ngi tudon mamour antassali ki ci topone tamit mo ngi tudon serigne mbacke kadior ñom ñett ñoñu la amon ci dom mam balla nak bi mu nekké ci dëkk bobu nga xamné moy mbacke xewar difa dundub diina ak dundub l'islam ba am fa ab dir lu tollok ñaar fi kat ak gërom ñett ben bis domam joju nga xamné moy taw bu serigne abdou khadir di tukki manam di voyage bi mi voyage ba dal di rombu dëkk bobu nga xamné moy la ci da yu nekkon la dal dikoy dogalé agressé ko dal dikoy ray ndax japon ci mom alal jum yoron ta fekk yoruko ñu agressé ko dal dikoy ray ray gogu ñu ko rayon nak dal di merlo mam balla mer gu tar mo am ci titu xol ci non la gadaye dëkk bobu nga xamne moy Mbacké Xéwar dal di dem ci dëkk bu ñuy wax Ngay dal di fay sanc ci nonu Mamba la dal di nekk fofu nga xamne moy Ngay ab diir difa dundu di jàngalé ak di yar comme nim ko baxo défé am fa lu tollok ñaari at ci nonu ay peul dal di ko fay fekk dal di koy ray ginaaw buñ ko rayé nak mom Mamba la ñaari domam rek ñofi dess muy Mamour Anta Sally ak Serigne Mbacké Kadior Mamour Anta Sally nak mom nekkon na borom xam xam bu mag taxone na itam ñu bari nawon ko ci xam xam bu bari ci jamonom mom Mamour Anta Sally wax nañ ni xam xam bu bari bimu yoron ay mamam sax yoron ko won xam xamam nak mom ko jele won ci dem jangé manam dem wuti ji xam xam ci dëkk yi fu nekk mu dem fa ci daara yu magi ngir sakku li nga xamne moy xam xam demone na Njambur ci dëkk bu ñu wax Kokki ngir sakku fofu xam xam ci borom xam xam bu mag bu fa nekkon bu ñu wax Massamba Anta Thiebou Mamour Anta Sally nak bimu démé fofu sakku na fa xam xam mu jang fa la nga xamne muy nahwu muy xam xamu grammaire ci walu arab ginaaw bi tam bam fa joggé la dem fu ñuy wax Saloum ci borom xam xam bu mag bu ñuy wax Mohamedou Sall borom xam xam bu siwlo won mom itam nekkon ci dekk bu ñuy wax Bamba ci Saloum mu sakku fofu li nga xamne muy xam xam lu upp ci xam xamam fofu la ko jëlé muy xam xamun tawhid ak fiqhu ak bepp xam xam bo xamne ñeena walu l'islam ci ay atté ak ci yu mel nonu ci Mohamedou Sall momu la ko jëlé won dekkon ci dekk bu ñu wax Bamba Mohamedou Sall momu nak borom xam xam yépp nangulon nañ ko ak wilayam ak sel gu mu sel ak ragal gu mu ragal yalla taxon na Mamour Anta Sally lu bari ci xam xam fofu la ko sakku won ci Mohamedou Sall momu wax nañ na sax Mohamedou Sall mom la tuddé won ku taddi ki Khadim Rasoul ndax dekkam bobu di Bamba mom lañuy dakantalé Serigne Touba muy Mohamedou Bamba ginaaw bi nak la joggé fofu ci Saloum ngir ñew sanc ci dekkam bi nga xamne moy Mbacké Bawol Mamour Anta Sally nak bimu ñewé Mbacké Bawol nek na fa nek ñu rafet yalla defna barke bi nga xamé né ay mamam amon nako tambalé ko ci Aladji Cheikh Mbacké mam maram ba ci mam balla lepp dal di dajalo ñew ci mom mu am barke bu yaatu xam xam bu bari bu mu yoron ak sel gu mu selon taxon na mbolo mu takku du joggé fu nek ci aduna bi di ñew ci mom ngir de sakku ci xam xam taxon na itam buri aduna yi respecté won ko lool ndax deug gu mu deug ak mandu gu mu mandu ay waxam taxon na itam ñi nga xamné ñoy cedda yi respecté ko bayiko xel jox ko ciir Mamour Anta Sally nek nu sel yalla defal ko xewal ak tawfiq ci dekk bobu nga xamne moy Mbacké Bawol ba ci serignam yu ko daan jangal sax seni dom daan nay ñew ci mom ti sakku xam xam ndax xam xam bu sel ta bari ku ci melni Massamba Maréma domu Massamba Anta Thiebou ca Kokki taxone itam mbolo mu takku di ñew ci mom di sakku xam xam yalla defal ko barké ak fatou ci li nga xamne moy xam xam ak sel gu mu selon ci jëfé gi mu koy jëfé ca Mbacké Bawol gogu fa la Cheikhul Khadim gëné aduna Cheikhul Khadim moy gëné aduna ci atum jooné ak ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ci gadaay gi manam 1270 way juroomu jigen manam yaayam mo ngi tudon soxna jaara buso momu nak way juroom mo ngi tudon mam assawaro mo ngi dekon nawel mam soxna jaara momu bi mi am fukkat ak juroom ci la mokal alquran ci loxoy way juroom bobu mam assawalo ginaaw bi tam ci la bind kamil at momu mu bindé kamil ba agal ci la ñew ci kër Mamour Anta Sally mam soxna jaara nak melal nañ ko ay melal yu rafet ndax mom dafa nekkon ko xamne ay jëfëm ak ay jikkom dafa rafetone lolu ku sam won la digëntam ak boromam waye ku sam won la digëntam ak sëriñam bobu di Mamour Anta Sally mam soxna jaara nekkon na ko xamne ku ragalon yalla la ku baye won yalla xel ku bari won ay julli ak ay sarax ak ay wor ak njabotam daf leen don yar ci di leen netali lu bari histoireu mag ñi bax ñi fi jallon moy yonentu yi ak nitu yalla yi netali gogu mu daan netali ay domam histoire yoyu mu len dan netali te fekkon bobu ñom ñogi nek ay tutank taxon na itam ku teddi Khadim Rasoul dan ci baye xel bu baax ku teddi Khadim Rasoul nak dafa téla am xel mu set ak xel mu sel ba tax na soxna jaara bu len dan netali day japp histoire yoyu japp gu wër day def ay jeexetal ci bir xelam mam soxna jaara dan na wax lu bari nan nit ñu baax ñi de bu guddi joté bu ñepp di nelaw ñom dañuy juk seeni lal ñew di taxaw ngir jaamu suñu borom wax joju nak biko ko teddi Khadim Rasoul degge fekkone bobu sax ak taxawam sax degeerugul teewul daan baye ba guddi ba ñepp teud mu ñew taxaw ci degg eut bi ngir di jema topandor ñi nga xamne ñuy nitu yalla yoyu mam jaara di wax mu nekkon ko xamne itam ku mënon muñ la waye ko xamne adnam gep daf ko jaayoon jinde ko ëlëk yowal xiyam mu nekkon ko xamne sa bu nekk da fay xalaat boromam diko soorale ci ay jëfëm ak ay waxam mom soxna jaara tullahi ak dundam nak lu gatt la ndax fan wër at la dundu dund gi jeex waye dafa melni ko xamne dafa dundu jooné at ndax ay jëf yu sel ak ay jëf yu reuy Cheikhul Khadim nak bi mi nek ci loxoy way juram soxna jaara dan na deglu lu bari lu soxna jaara di netali ci histoire mag ñu bax ni comme ni mu ko waxe legi dana itam di jema top ndor kep ko xamne degg na ñe ku bax la won ab yonentu la won wala nitu yalla la won muy top ndor ay jëfëm ci jamono bo xamne mo ngi ci loxay wayjuram mom cheikhul khadim musulatu muranke naka jek ci loxay wu ñaari wayjuram la nekkon muy digënte mamour antassali ak digënte soxna jaara nekkon na itam ko xamne ku yeme won la ci ak tu tankam ndax lepp lo xamne xalé yi tollu ci farantal dañ ko daan def mom yalla def na musko won def dawul nek ko xamne daf daan joy yoyu bari dawul nek ko xamne itam daf daan yengatu yu bari dafa nekkon ko xamne dafa dalon ba taxna ñoom yemon na len lolu ndax melokanam ak melokanu dooma adam yi wute won na lolu mom cheikhul khadim ben soxna so xamne daf ko daan yor lu bari wax nañ ne mom mo netale ne cheikhul khadim kenn musuko fop wala nga bot ko di jaar ci beurep bo xamne dañ fay moy yalla ndax boko yore jaar fa dana wiqu di baj baji ba mujju gi da ngay wagneeku ndax da ngay xamne ki ma fop ni de wala ki ma yor ni de bugut ma jaar fi nga xamne fi lay jaar bepp beurep bo xamne dañ fay nané sangara wala ñu fay jëwé wala ñu fay défé lo xamne neexut yalla dawul nangu koko fop jaar fa ba taxna sax ñom yaakaaron nañ ni mom nekkul mbindef manam nekkul won doomu adama ndax melukanam dafa wuté won loolu ak melukan doomu adama yi nenañ xif duko taxa joy maritam duko taxa joy dafa nekkon ko xamne dafa neewon tek sonalul kenn ci dara ci ndawam ñoom dañoo yému won ci mom lool te demon nañ ba dañoo mujjoon tit ci mom wax nañ ne bimu féré am soow dawul nango tok ci lal wayjuram soxna jaara jamono bu nekk da fay wacc lal bi ñew tok ci sijaada bi melni ko xamne dafa xam limi def tok ci sijaada julle kay bi nga xamne jamono bu nekk buñ ko yegale ci lal bi da fay wacc ñew tok ci sijaada bi nga xamne fa lañuy jaamu yalla taqo sijaada bi ba loolu yémon na wayjuram soxna jaara waye nak bimu dalé jang dañoo gis ni mu farlo won ci ñang mi jamono bu nekk du tagaliko ak aliwam fum tollu mo ngi jang bu xalé yi dé noppulu wala ñu yëngutu wala ñu ciow mom day bëru ci ben ruqu di jang mi yitel ko loolu ci nga xamé na nak ki wërna manam nekkul ko xamné dafa takaliko sagom and nak sagom amana yalla moko bindé ni mu am melokan bo xamné melokan bu yéme la loolu nak taxon na lepp lo xamné ay wayjuram ak ñi nga xamné ñoko yoron tiron nañ ci mom bu jëñ ko soppi def ko rafet ngortu ak xalaat bu rafet mom itam nekkon na ko xamne ku yému won la mom cheikhul khadim wo xam bari wul won ay jëfam itam lepp lu mu jëf da ngay gis ne ci xalaat bu rafet lako tek ak it jëflanté bu rafet li gar xalé itam musuko won gar ndax dawul won xulo dawul ciow fep fu ñi waxé wax ju bari da fay bëru wet nekk fo xamne mom rek mo fay nekk lepp lo xamne lu baax la lu neex yalla la mu koy def waye lepp lo xamne lu bon la fu mu déggé ñu défé ko fa sax du fa nango jaarati yorna melokan bo xamne melokan bu yémon la waye bu yémon ay wayjuram yi nga xamne ñoko yaron ginaaw bu mu féré nak ci lako wayjuram mamour antassali yebbu ko ci daaré mamam ju ñu wax tafsir mbacké ndumbé ngir mu jang fa alquran wayjuram moko dalal jang waye mamam moko jangal ku ñu wax tafsir mbacké ndumbé di ni jaayu soxna jaara ginaaw bi la dem fofu difa jang la nga xamne moy alquran jamono bobu nak fekkon na wayjuram mom mi nga xamne moy mamour antassali daldi gaday jugge mbacké bawal dem dekk bu ñu wax ndia daldi fay nek jamono bimu nekké ndia nak bobu ku tedd ci cheikhul khadim mo ngi ci mamam di jang alquran mamam joju nak mo ngi tudon tafsir mbacké ndumbé serigne bassirou mbacké wax na né serigne touba khadim rasoul moko netali né ko mamam joju di tafsir mbacké ndumbé ku nit ñi amon ci mom yaakar la ndax itamit jëf ju rafet la doon jëf ak ragal yalla gu mat sekk ci dundam bimu guéné aduna itam fekkon na né muy bind ab kamil kamil bi nak bimu koy bind daf ko tambali ci xaj kaw ak xaj suuf manam su bindé ben pass bi bamuy waw la fait que muy waw mu jëlat benen pass bi diko bind nga xamné nopul won ben yoon daf doon bind kamil bi lata muy ag nak ci la faato dal di genn aduna bi mi genn aduna nak xol nañ kamil bi gis na ben xaj bi mo ngi yemon fi sun borom di wax nan wa amal lazina bi yadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaldun benen xaj bi tam mo ngi yem fi sun borom di waxe ashabul jannati yawma izin khairul mustaqarra wa ahsanu maqila sadaqa allahul azim yal nako sunu borom deggal ak gang ci mom te jeggal ko dolli ko yermande ci barke dongam bobu mu don jangal muy ku teddi ke khadim rasul baye cheikh mahamadul mustafa mbacke borom dar khudus
3: wa cheikhna ginaaw bu mamam joju di tafsir mbacke ndumbe genee aduna fan la señ bi mujjé
4: wa aisha ginaaw bu mamam joju di tafsir mbacke ndumbe genee aduna wayjuram mamour antassali daf koy yebbu ci ben nijaayam bu ñuy wax serigne mohamed bousso serigne mohamed bousso bobu ñu gën ko xam ci serigne bousso be koku nak imam la won borom xam xam la won bu ragalon yalla serigne bousso be bobu nak ci mom la motale jangam ginaaw bi nga xamé ni mokal na jamono yoyu nak fekkon na ben bour bu mak bu nekkon salum bour bo xamné bour bu am doole la won ñukoy wax mabba joxu mabba joxu nak bour bu am doole la won bu nekkon salum mom mabba joxu yitem yep mo nekkon xexal li nga xamné moy diiné l'islam mom bour la won waye judul la won waye ko xamné diina daf ko ñoron lol mabba joxu nonu mu daan xexal ñi nga xamné ñoy ciaddo yi ngir jëmbat li nga xamné moy l'islam mu sax ci rew mi ba taxon na rew yep la daan dem di xex ngir taxawal l'islam jamono yoyu nak mu xex ak ñi nga xamné ñoy wa jollof ay ciaddo bari fa lol mu gagné len gagnaay lu reuy gagné gogum len gagné won nak taxon na mabba joxu tit ci li nga xamné moy ciaddo yi fayu ci kaw serigne ndax serigne dañu new doole te dañu tassaro ci rew mi waye ciaddo yi comme mer nañ te amuñu pexé dañuy dem fayu ci kaw serigne daara yi taxon na mabba joxu di dajalé bép dëkk bo xamné serigne daara nga fa mu récupérer la yow ak sax njabot ngir andi la fi nga xamné moy salum ngir ar la jamono yoyu nak mamba di def ke serigne daara bu mu dem bu waxtane ak yow so nango mu jël la and ak yow dem salum su féké nangulo mu bayyi la fa yow waye day jël sax njabot andi len ngir samp li nga xamné moy diina ci non nak la mabba joxu dal di ñëwé fa nga xamné moy bawal bimu ñëwé bawal nak dal di jël ki nga xamné mom moy mamour antasseli jamono yoyu ma nga ca ndia bimu ñëwé jël mamour antasseli dal di jëlale ki nga xamné itam moy serigne boussobe mi nga xamné moy serigne mohammed bousso mi yoron ku tedd ki khadim rasoul mu daan jangé ci ronam nonu la lañ jëlé ñom and ak ñom deb fa nga xamné moy salum salum gogou nak serigne yépp dajé fa mbolo mu takku mabba joxu am doole ju maga mak jamono yoyu nak mabba joxu pa dal di waxtaan ak serigne yi ngir jital ki nga xamné moy serigne boussobe mi yoron serigne bi diko jangal ngir mu nek sen imam ñom ñep nek sen jitt waye serigne yi nangul ko lolu ki nga xamne moy serigne boussobe nek imam nek njit jamono yoyu nak mabba joxu rew yu bari ci senegal moko yulifone ndax mabba joxu gagné na li nga xamne moy jollof ginaaw bi mu gagné dekk yu bari ci saloum nonu nak la gagné dekk bi nga xamne moy kadior kadior nak mabba joxu xexul ak ñom waye mo len yulif ndax bour ba nga xamne mo fa nekkon di lak dior dafa daw ñew ci saloum ngir laqatu ci ginaaw mabba joxu lak dior nak sababu dawam ngir ñew ci saloum moy dafa doon xëccoo ak ki nga xamne moy Madjo Diofal Madjo Diofal nak mom ay mbokam ñoo ñëk yilif li nga xamne moy kadior waye lak dior mom la nit ñi gëna jappalé ndax ay mbokam ñoo ëpp lu ñu yilif kadior ndax yilif nañ ko lu tollok téméré at ak ñeen fukku tambalé ko ci lak sukabe ba ci sambalaw bi nga xamne mo muju jamono bu nekk nak ki nga xamne moy Madjo Diof ak lak dior bu ñu xëccoo lak dior moy gagné jamono bu nekk lak dior di daq ki nga xamne moy Madjo Diofal Madjo Diofal nak mom itam jappal ne mo gëna yey ndax ay mbokam ñoo ndëk yilif ci nonu bi Madjo Diof amatul pexé jamono bu nekk lak dior diko daqé mu daw dem ci Touba bi ya jamono yoy Touba bi yaangi ci dëkk bi waye ñom dañu doon liggéey rek at mu jot ñu joxé li nga xamné moy lempo lempo yoy ñu daan joxé nak at mu jot dañ koy yok dañ daan jox buri lempo waye taxul woon ñu dugg ci walu nguur gi Touba bi bobu duggun ci li nga xamné moy walu nguur Madjo Diofal nak daldi daw dem ci Touba bi ngir waxtaan ak ñom ñu dimbalé ko bam yilif li nga xamne moy kadior ci non nak la tuba bi dal di ñew fa nga xamne moy kadior dal di dakal ak dior la dior nak dal di daw dina bu mu dawe dal di ñew fi nga xamne moy salum waye bi mu ñewé salum nak ki nga xamne moy mabba bi mu yegé na lak dior ñew na daf ne duma ko recevoir li fek tubul nek julit su fekke tub na nek julit bu boba dina ko recevoir dalal ko ginaaw bi lak dior dal di laaj ay nitam ñu waxtaan ak mom ne ko legi ni ngay def moy da ngay jema tub rek nek julit so demé ba joggé fi nak loy def ya ko xam lak dior nak dal di ñew dal di tuup ci loxoy ki nga xamne muy mabba joxu waye lak dior yalla defal ko tawfiq bi mu tuubé tuup gi dugg ci bir xolam mu dal di continuer ak julitam dal di koy rafetal sam ngoram ba bimu fi joggé dafa continuer nek li nga xamne muy julit waye jamono yoyu nak serigne daara yépp ñanga ca salum jang bi ak jangale bi dal di tar lol kër yépp di taxawal li nga xamne muy diina ngir yi nga xamne askan yi nga xamne xamanté wuñ won jamono yoy ñu commencé di xamanté fep fu serigne dekkone commencé di xamanté ak morom serigne daram fofu nak rawanté bu mak commencé fa feñ ci walu xam xam bu yaatu ak walu dakk jangalé ak gëna set lamine pour mëna wax ba mëna jangalé jangalé bu dugg ci biir bop nit ki waye ki nga xamne nak moy serigne mamour antasseli melne ni serigne daara ya fa nekkun yépp mo len rawon mo len ëppor xam xam teyit mo len gënona set aw lamine ci jangalé bu set bi mi jangalé taxaw na ni ñëpp di faq di jëm ci ki nga xamne moy serigne mamour antasseli ni ñëpp di ñëw ci mom waye jamono yoy nak lak jol mom dal di soasir ki nga xamne moy serigne mamour andassali ndax jangale mu set bu muy jangale ak xam xam bu bari bu rafet bu mu am ak mandu gi nga xamne mandu nako ci ay atem lak jor nak dal di sax ca ka nga xamne moy serigne mamour andassali dal di koy def wolere def ko mbokk def ko xarit serigne mamour andassali diko jangal li nga xamne moy dinam ginaaw bu lak jor toubé ci nonu lak jor dal di yekati ben rakam bo xamne mo ngi tuddu soxna Issa Diop dal di koy may serigne mamour andassali ngir mu nek soxnam jamono yoyu nak ku tedd ki cheikhul khadim mom ñewat na ci loxoy way juram bobu nga xamne moy serigne mamour andassali ndax bobu ñoom ñep ñoy ci salum bi ñewé salum mom mu and ak nijaayam bobu di serigne boussobe bi mu ñewé ci lay ñewat ci loxoy way juram ginaaw bi am jangam ci alquran maté mu ñewat ci loxoy way juram bobu di serigne mamour andassali ngir jang fa li nga xamne moy xam xam ci nonu mu dal di sax ci way juram bobu nga xamne moy serigne mamour andassali jang lu bari ci xam xam ci mom ndax serigne mamour andassali mom dafa bari won xam xam lool ci nonu ñom ñu nek ci salum abdir bañ fa saxé nek fa abdir mabba joxu dal di sobu wat benen xaré digënté mom ak wasine jamono yoyu mabba mo ngi am doole lool ak katan ndax yilif na dëkk yu bari ci réew mi sin nak mom dëkk bu ndaw la bo xamné ay sérël ño fa nekkon waye amuñu won doole amuñu won doole amuñu won katan waye ñoomi dañu amon dogu ak li nga xamné moy ak déggo seen biir ndax dëkk bu ndaw la won ci nonu mabba dal di préparé li nga xamné moy xar bi ak doole ju mag arme yu bare bare bare ak mbolo mu takku ñi nga xamné ñoy wa sin itam ñu dal di préparé xar bi ñoom tek ci seen bakkan ne ñoom ñepp bu ñuy dé ba ci ku mujju ci ñoom nañ dé ba jeex waye duñ nangu muku deltu ginaaw dal di tek seen bakkan ci li nga xamné moy xar bi waye ñoom wa sin dañu déggo seen biir dal di leunk lo waxtaan ne ku bokku ci seen dëkk bi dañ ko génné bala kenn di génné seen secret to nonu ñom ñep ñu daldi deggo ci wajal ba jek daldi laqatu ci garab yi nga xamne bu ñe di ñew buñ leen gis waye mabba mom wajal na xarab yi and xel mu dal ndax yag na di sobu ay xarab yi gagné taxone itam mu nagu ci xarab yi ba li doole ji reey reey reey reey yep tewul andul ak xel mu bari ndax mom dafa jitu arme bi top ci ginaawam nek mbolo mu takku biñu sobu xarab yi nak ba jup fi nga xamne fa lañ wara xaré dañu jek jek rek gis arme bi nga xamne moy arme mabba joxu commencé di daanu ci souf ben par ben bali fetal di len dal ñuy daanu comme ni xobu garab yi di wadde ci souf ci nonu séré li songu len ak doole dal len gagné gagnaay lu metti ray lu bari ci ñom ñi ci dess itam dal di daw mabba nak non la jéké jéki rek gis bopam ci souf gis bali wër ko nonu mu dal di faato waye lu jitu muy faatu kenn ci arme bi ñew na ngir bëgg ko defar wëlbeuti jëmmam mu jublu xibla waye mabba dafa gantal.

0: ñoo fa déssone di continuer am jangam comme nim ko baxo defé biñ dématé ab dir nak ki nga xamné moy lakdior dal di am convocation ci dëkkam bobu nga xamné moy kadior manam ñu war ko falat sababu falat gi nak moy mbolo mi nga xamné ñoo yoron walu fal ak folli ñoo dem ba sonn ci majojo amuñu pexé ñoom itam ñu dal di def ni majojo defoon dem ci touba bi ngir sak ci ñoom ñu folli majojo ci nonu touba bi dal di folli ki nga moy majojo daldi wolo ki nga xamne moy lakdior ngir mu delu fa nga xamne moy kadior nek fa bour ci nonu nak lakdior daldi am tawfiq ngir delu wat kadior nek bour waye bi mi delu dafa sakku ci serigne mamour anta sali ne ko legi comme julit la te sama diina ñornama beugina ñaan la nga sarax ma ngir jëm yalla sunu borom nga and ak man fa nga xamne moy ci kadior ngir nga nekal ma fa ab serigne dima jangal sama diina man ak sama wa keur waye serigne mamour anta sali mom gantalon na ngeelben gi waye mujj gi mu nangou ndax gis ne rek suko deful ap responsable lay don ci kawam ndax yol bu reey la ci am ngir gind doomu adama ci walu dinam yol bu reey daf ci nek ci nonu serigne mamour anta sali daldi accepter lolu daldi nangou anda ak ki nga xamne moy lakdior dem fa nga xamne moy kadior jamono yoy nak ku teddi ki cheikhul khadim mom demul won and ak papam dafa deson ci salum ci ben bayam bu ndaw bu ñuy wax sambatu ko lor ka ngir jang fa li nga xamne moy xam xam ci nonu mu continuer di jang fofu ca serigne sambatou lorka ca salum waye ki nga xamne moy serigne mamour anta sali mom anduna ak lakdior ngir dem fa nga xamne moy kadior bañ demé ki nga xamne moy lakdior dal dikoy daggal souf ca kadior daggal ko souf so xamne daram la won mom serigne mamour anta sali mu def fa daram tuddé ko patar dara joju di patar nak mo ngi nekkon ci wéti kokki sereewul dara ak tialmaha fi nga xamne moy dekk lakdior ci nonu serigne mamour anta sali sa bu xey di ñew di dam ci fa nga xamne moy keur lakdior di atté su atté ba nopi delu wat ca daram ndax bëggul won jaxaso bu bari ak nga xamne ñoy nitu nguri waye ki nga xamne moy lakdior tam da ko tanal heure yo xamne mum lay ñew di atté bis bu set heure bu mu wara ñew ak semaine bi heure bu mu wara ñew ngir bo atté ba nopi mëna delu wat fa nga xamne moy ca daram je patar ngir continuer li nga xamne moy jaamu yalla ginaaw bi nak la ku tedd ki cheikhul khadim delu wat ci loxoy way jurom wo nga xamne moy mamour anta sali ngir agal li nga xamne moy am jangam ginaaw bi mu nekkat fofa nga xamne moy kadior di jang waye serigne bi nak xew xew yi nga xamne amna yep nak def na ay jexital ci xelam ginaaw bi nga xamne ni mom yalla daf ko bind mu nek ndaw waye nekkon ndaw lo xamne xel mu reey ta sel ta yaatu la yor xelam wute na ak xelu doomu adama yi ci num doon xalaté ndax dafa amone xalaat bu kawé xalaat bu sori waye xalaat bu yaatu te reey te wetone lolou ci xalaat bi nga xamne mo ngoy xalaat taxone na xew xew yu amone yep dafa def jeexital ci xelam señ bi bayiwul xew xew yu romb rek daf ko te def ci ay jangat yu yaato yaato ki nga xamne moy mabba dafa don wote ngir mom dafa amone lu mbeggon rek diko wote muy diina taxone na muy not nit ñi ngir taxawal li nga xamne moy diina ki nga xamne itam moy wa sin itam dañ leen nono not ñu bañ natal go xex ak mabba ba gañe ko ba ray ko ki nga xamne may lakdior daf don xëccio ak ki nga xamne moy majojo fall ngir ke dafa bëgguna yilif ki tamit bëgg yilif ginaaw bi ñom ñaar ñuy xëccio ba ab jàmbaru juggé fele moy tuba bi ñew daldi nangu bir yépp ci san loxo daldi té mbiri sëriñ bi nak loolu nak daf ko jàngal bu reuy mu jëlaat lepp nak delu wat ko suñu borom daldi ci yému suñu borom loolu nak taxoon na sëriñ bi xép aduna lool xamne aduna bi dal lu ñak solo la ginaaw bi nak serigne bi dal di won aduna lool ginaaw dal di jublu yalla kesse ju raxul dara yalla jo xamne dara aduna raxu ci jelaat mbir yeb delawat ko sunu borom
1: waaw jere jef legi beug na nga leral ma melokanu serigne bi manam mom jëmam nan la melon
0: serigne bi nak nit ko dug doom la won manam nit ko yam la won njolul won ba boko gisee ni ab njol la waye gattul won ba boko gisee ni ab ndama la mom nak nekkon na ko xamne ku tuti won yaram la won waye ku ko gis di nga xamne ku am yakh la won le waralon tuti yaram gi nak bu ko gisee da ngay xamne ki dafa lekul nanul manam dafa dundul waye so dundon bu baakha baax dina am yaram lol mo taxone mu tuti won aw yaram waye bu dan dox dox bu gaaw la dan dox ku sawar la won ku reuy xel aussi la won mom nak yere yu wex la dan sol yere yu wex la dan sol te itamit daf dan kalaw kala gi nga xamne day mur kanam gi yeb ba aw tuñam sax dakoy murale nga xamne tuti moy fenc kanam gi

0: nit kaal gu wex la daan doon mom serigne bi nak bu daan dox du gessu daf daan waxu rek djubali fim djubali su deme ba man ta ñak gessu da fay wulbeutiku yaram bi yeb ngir gessu taxaw waye nonu la daan doxé serigne bi nak nekkon nako xamné itam ku seton la won ci aw yaramam waye ku seton la won te siluisé ci reey mi sol waye ku seton la ci bërepp yi mi tok kum rombu xet gu neex la lay xéñ ba xet gogou day def jeexital ci yow ndax set ak siluisé ak sel gi nekkon ci mom mom nak dal ci rax la lan sol dal ci rax yo xamné dañ ko liggéey ci denk ak dar manam ci wolof ñukoy wax dal karbat yoyu mom la lan sol mom nak ko amone ñewon te ci nit ñi la won ko amone yermande ci nit ñi la won yermandem gu reey ci nit ñi taxon na musul romb ko xamné dafa gis muy loru te duné dafa taxaw dimbalé ko ba nopi dooro delu wat ñewante gi mu amone ci nit ñi bir mu nek daf ci xol yalla du defal kenn te fekk lam koy defal dafa bëgg ko gëreem ko limuy def rek dokoy def ta yalla tax bëggul wona feñ ci dara ci lo xamne doon nako def ci lu baax ku wëton la ci xalaat bu sori ku reewon xel la won te ku sellon la won te ku noppale won la ci nit ñi sonul won kenn waye nak ku amone différent la ak ay moromam ndax mom ñi maasal jamono liñ dan ado du ko def daw ko def ben yoon ken musu ko gis ci lo xamne luy nuru fala wala tiaxan musul nuru ak ay moromam as bu mu tollu rek as bobu daf leen di dépasser ndax da fay tok ak ay borom xam xami ak magi di sakku ci ñom xam xam ak di leen deglu jamono bu nekk da fay wut lu koy jeriñ waye jamono mu nekk da fay daw lu koy lor jukko yoy mu lamb won nak taxoon ne nit ñi xër ci mom lool bi mi jang nit ñepp daw dublu ci ko bi mi jangale itam nono nit ñi xër ci mom lool amuñ ci mom sago mom nit ñi ni ñu dawe jëm ci mom neew na ci histoire nga gis ko xamne nit ñi xëré nañ ci mom comme nu ñu xëré won ci señ bi ba mu commencé jang le nit ñi am commencé won di am tofel ci mom bëgg ko lool ndax melokanam bu yéme ak sel gi ak sat gi ak jikko yu rafet yi waye nak ku bëggoon xam xam la ndax ba mu nekké ci daara yi wayjuuram joju ci patar dan na xey di ñew fa nga xamne moy cël maxa fek fa ki nga xamne moy khadima jaxate kala ngir top li nga xamne moy njangum arab ci mom ak itamit di def ay examen di ko wan di bind ay fo yi di ko wan ngir mu koy corriger ngir njangam gëna sel gëna jaar yoon ci nonu jabar bu nek dafa tan xey du joge patar di ñew ci ki nga xamne moy khadima jaxate kala leg mu corriger ko wax baat bi leg mu bindat ko señ bi di def nonu bam yagg nga xamne legi amatul len lum ko meuna corriger nga xamne bu señ bi bindé ay beuyitam ba andiko khadima jaxata kala daf koy wax ne ko andil beuyiti ngir ma mokal ko waye yow mom fum toll ni bama corriger wul waruma la corriger ndax manatuma la corriger nonu lay sonné li nga xamne may xam xamam ginaaw bi nak daana dem ci dekk buñu wax njaagne ci borom xam xam bu mag bu dekkon Mauritanie bu fa nekkon ñukoy wax Mohamed ibn Mohamed Al Karim daan jang ci mom li nga xamne may xam xam warut ak mantiq ak xetu xam xam yu bari ci Mohamed ibn Mohamed Al Karim bobu ginaaw bi mu jang fofa xam xam bu bari bi way juram mamour antassali gisee nak serigne bi ni mu jambaare ci xam xam ak niko xam xam ñoree ak ni mu dajale xetu xam xam yu bari sonn ci nonu lay yëkëti daara ji daldi ko koy jox ci nonu serigne bi daldi yor daara way juram bobu di mamour antassali daldi séré daara ji yor ko di jangale jamono yoyu sax tewul mo ngi jang ba legi xam xam waye tewul daf ko boole ak jangale ndax mom dafa sonn ci xam xam lol diko sakku waye bi mi jangale nak ci daara ja ñeneen ña fa nekkon di jangale gis nañ ne mom nit ñepp dañ doon daw di ñew ci mom ndax nu mu sété won aw la meñ sat wax ji mi jangale fa sa dal di leer xam xamam moy gëna yomb ci duggu nit ñi taxoon ne ba mi ne ci daara ja nit ñepp di faq di ñew ci mom di jangé ci mom xam xam nim dalé won ay mamam yépp nak dal di ñew ci mom ci jamono bi nga xamé ne mo ngi jangale ta fekk sax bobu prégul am jang waye mo ngi ko bolé jang ak jangale leg leg mu ñew ci wayjuuram ngir top li nga xamne moy xam xam bi ci mom waye tewul su pere day delu wat ci daara ja ngir jangale jamono yi mi jangale ci daara joju nak ci la talifé téré bi nga xamne moy al-akhdariyu ci fiqh malik dal dikoy tuddé al-jawhar an-nafis téré bobu nak daf ko woy ginaaw bi mu talifat benen téré bo xamne ñu koy wowe umul barahin ci tawhid la bo xamne imam sanusi mo ko talifone tuddé ko muhibul qudus ci nonu mu dal di talifat benen téré bo xamne ci walu teggin ak yar la bo xamne imam dalhaj moko talifone mu tuddé ko an-nahju khada'il hajj bo xamne dafa bolé way yi ak wessari ci nonu nak mu dal di talifat benen téré bu mag bo xamné dafa bolé xéet xam xam yu bari tuddé ko mazalikul jinan mazalikul jinan nak khatimu tosofu bu yadali mo ngi ci ak zahabul ibris ak binatul murid bu as cheikh sidil muhtar ak kunti ak ihyaul ulumuddin ak hakam ibnu ataillah ak xéetu xam xam yu bari ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko tazawudu siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko jasbatul siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko tazawudu suban ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko mulayinu sudur yalla nañu yalla fayal ku tedd ki khadim rasul baye al cheikh mahamoudou fadal mbake borom dindi
1: waaw jere jeuf cheikhna netli bi lerrna lol
0: waaw jere jeuf aisha ci tewlu gi ak baye xel gi nga baye xel histoire bi waye mam serigne touba nak ginaaw bi nga xamé ne leral nañ aw askanam manam fi mu bokku ak ni mu gane aduna ba ni magge ak niko xam xam ñoré won ak téré yi nga xamné jot nako talif kon tay dañu leral xel mu reuy mu sel ta yaatu biko suñu borom tabaaraku wa ta'ala defalon mom mam serigne touba mu nekkon ku reeyon xel tayatu
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indil nañ len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen telephone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind asamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di asamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew non nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf.

0: اللهم صل على سيدنا ولانا محمد صاحب العلو والدرجات وسلم علي وعلى آله وصحبه ويسر لي بجاي جملة المصلحات.
1: بسم الله ما نجي سنت يلا جل دي سلمان شي أبيرانتم أكيني نم أكسان أبام أكلي كي أكون أمبا دي وادي وانو صلى وادي وح السلام عليكم ورحمة الله دي أمبك تني واتجي نشي سنة صلاة بس بي نشي عندك سنة عبد سما تاين سنة صلاة محمد صاحب العلو والدرجات كخدمة أكتب رامو تملك اللهم ويا الله maxna bi rek moy ya allah eh yow ya allah yow mi soxlaal ken dara te ñepp soxlaal salli yalla nga julli te julli yalla moy ngay tag yorenti bi ci al mala'ul ahlaat dolle ko tedd nga ak maggal ak yermane nga julli ci sunu sang sunu kilifa muhammad mi nga xamne moy borom al ulu borom kawega moy ki yeketu daraja ak personnalité ak tuddu wa darajaat moy ki yeketu daraja moy al maratibul aliya martaba yu kawe adina ak al akhirah wa yalla nga dolle wolu ci mom ak ñuñam ak sahabaam waye yalla nang ma yombalal yalla nang ma yombalal bi jaahi ci daraja mom yent fi nga xane moy borom kawe gi ak daraja yu kawe nang ma yombalal jumlatul muslihat molem mbir yi nga xame ne yewenuk sama diine ak sama adina ak sama alakhirah da ca ne kon serign bi mi ngi ñaan ci salatu ki yalla jull ci yent fi nga xamne yalla moy yekete daraja am moy yëkëti personnalité waye def tawassul ci yalla ci mom yoonent bi nak ci yalla yalla yomal ko lepp lu yewenal mbiru dinem mbirum kiyam ci ak hidaya ci tawfiq ci yépp kon si xabi gis nga jumlatul muslihat nak gis nga nim ko indi al ulu moy ulul maqamul muhammadiyya ci jégué yalla ad darajat moy martabay maratib mat yi nga xamne yalla moko jaglal yont bi jumlatul muslihat nak lepp lu yewenal xel di yewenal xol ak bakkan ak jikko ak yoyep duguna ci bir mu boole nak baynal ulu wa darajat kon lolou da fay tektale manam martaba ji kawe ci wet yep kon siha bi gis nga siha bo am solo la kep ko koy jefandiko yalla dana yombal say bir kep ko koy sikkar yalla dana yewenal sa xol day doli beug yonent bi day doli barki ci jef ak ci waxtu day joxe stabilité kum neex diko sikkar fuk yon ak bedd ginaaw julli fatu gone wala 33 ginaaw julli fatu gone wala 66 wala 92 wala 46 wala 100 fois wala 313 wala a lim junni lim bo man rek kon dal day yombal mbir di yewenal mbir adina ak alakhirah kep ko ci sax da nga dundu ko barkel dundu ko taxaw ci ak njub ak tawfiq ta sun borom dañ defal al husnul khatimah may mujju rafat wassalamu alaykum
2: bi amna solo lol tay matna ta matelena ma sha Allah way yalla ñu sa borom defal deg ak top lepp luñ ci top sa borom defal ñu ci ak yu ko ci ko defal ñu mako waxe nit ñi liñ gëna bëgg yaronte bi alayhi salatu wassalam nit ñi liñ gëna itéwo mi nga ci tullu ci yaronte bi alayhi salatu
3: wassalam
2: ndax fi ne ko gis lim gëna bëgg rek moy dundu gu dal dundu gu tey am adina am ëlëk yam na xam akbar ta ñeñ ni liñ jappé am adina moy dundu fi dundu gu tey gu dal dal nañ ko suñu borom bi defal tay comme mi ngi ci salatu ala nabi nak war nañ ci gëna gor gor lu bu baax dogantani ben instant lañ jëlol ben 30 minutes sat du jullu ci yaronte bi bare nekkasu ni activité bop loolu lu am solo lay doon señ bay dama la jox kaddu inshallah ni dadi ki fofu dogu dug ci débat bi inshallah
3: ak jeureujeuf cheikh amadou bassir jeureujeuf seigne khadim ci régie bi amna solo julli gi man nañu jël jami'al muslihat bi nga xamné mom la tejé ina bo xamné dembu ñewon nañ ci kawé gi ak darajaati danaka mën nañ japp né limu tejé julli gi moy li tax sun borom wacc nit ci souf moy yewenal yépp mbiram lool nak dañ cey gissene bakkan bi nga xamné bi serigne bi wax ñent yi nga xamné dañuy galankor nit ki bakkan da ci mbokk
2: deug la
3: muy an nafs manam ñent yi la serigne bi teunk na ñom ñoy galankor do ma dama muy nashabu non gi mom moy nafsu chen gi mom moy shaytané xal kubeer gi moom mooy xawa mooy bànneex
2: mooy bànneex
3: deel gi mooy dunia
2: mooy dunia
3: mu mel ni ngir nit ki mën a am léppam yéwén bi njëkk mooy muy muslu seytaane fu mu toll taqooturu sun borom dina ko dimbale ci kàccoor bu mag boobu noonu boobu di seytaane di ko sori bu seytaane dawee bànneex muy bakkan moom li ci ayuda bari daanaka daa mel ni moom mooy représenté seytaane ci li des ci jëmm ji
2: dëgg la
3: ndax bari waa na loo xam ne dafay neex ci sa bakkan te naqari yàlla bakkan na lay defloo
2: dëgg la
3: yu tax nga def ko bari waa na loo xam ne dafay neex ci sa jëmm te naqari yàlla sa borom tere la ko bakkan moo la koy rafetalloo di la ko taaral di la ci yóbbu di la indi ci yu bari yoo xam ne da ngay dem ba mujj jàpp ne ah kay mën naa ko def bakkan boobu nag dafa am ay jumtukaay yoo xam ne suñ borom fàggul nañu ko ngir ñu xeex ak moom gis nga li may wax rek tey wax ne du ma ci sonn du ma ci tàyyi ci baamu gi problème doomu aadama yàlla moo koy réglé problème dund bi ñu war a dund suñu diggante yonente bi sasam moo koy réglé tey suñu borom ki yàlla yónn ci moom muy yonente bi alayhi salatu wasalaam dañu wax ne suñu borom daa bind bakkan ne ko yaay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow
2: dëgg la
3: mu dugal ko ci biir safara génne ko ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow mu gën dugalaat ko ci gën ko caa yàggal ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow mu xiifal ko ñetti fan ne ko yow yaay kan man maay man mu ne ko yaay buur bu mag bu màgg bi man maay jaam bu xeebu bu lott bi kon am na jumtukaay boo xam ne moom bokk na ci yi gën a xereñ ci xeex bakkan mooy woor
2: mooy woor
3: fi mu ne ak lu mën di xew weeru koor ñii xëy bañ a lekk bañ a naan ba jant yu soog donte yeneen ya mën naa am maanduwuñ ca waaye seeni wax du bari te bu weer yi bëgg a jeexit dana am ak coppite gu am ci seen jëmm ak seeni waxin ak seeni kat kon loolu bu fekkoon ne lu ñuy baril la ki am nattub yi muy def bu regee rek da cay jublu kooku dañ koy sant muy xiif bu yam kon loolu benn la ci saafara yi nga xam ne danañu dimbali ñu mën a egg ci li nga xam ne mooy muslihaat boobu beneen bi mooy adduna suñ borom da koo defar ba nopp yàqaat ko ba nopp nañu defar leen ko wala fi nañu wax ne kër borom bu ko yàqee ab surga mënu koo defar loolu liñ ci war a jàngee war ko cay jàngatem mooy wax nga ku dem def naa bëkk dem addunia sijnun muumin wa janatul kafir ginnaaw kaso nag prison ñen ko xool suñ bopp rek képp ci ñun yàlla nañ ci yàlla musal ñëpp waaye ku ciy waaj ba jëm kaso la ngay waajal booy dem du nekk la nga gën a fonk say yére parce que xam nga ne barab bi nga jëm du barabu mbégte ci yow du barabu bànneex noonu la mel ci julit moo tax suñu borom def ko noppi yàqaat ko yonente bi alayhi salatu wasalaam waxaat ne adduna day bu fekkoon ne am na lu toll ni laafu yoo loo xam ne lu suñu borom yittewoo la kon ab yéefa du ci mos benn góox
2: dëgg la
3: kon ba tey loolu adduna dañ ñuy koy wan misaal ci ne daa mel ni li ñu wax ñunuux fajar bu dee ñuy dem ci tool yi bu fajaree bu layee da ngay seen lay bi mel ni day taw nga xam ne da ngay yaakaar boo fa àggee da ngay naan ndox soo ko jubee jant bi génn day dem bu naaj bi tàngee du toog si dara loolu mooy adduna kon ginnaaw moom mooy kasub jullit loolu lu baax xam la dana tax nga jël ci li nga soxla te méngoog li rek sa borom digal bàyyi fa la ca des ba muslihaat boobu nga mën cee tàmbi kon day mel ni cheytaane bakkan mu des bànneex bànneex nag dañuy wax ne bànneexu juróomi minute gàcce giirub dund borom xel lu ko xalaat a jëfandikoo
2: dëgg la
3: bànneex boobu nag wax nañ ñu Serigne Touba wan nañu nan lañ ko war a jëfandikoo hawa nan tahalil haqqi wal haqqu binna manam bakkan bi dañ koy note ci jëfëndiko ko ci lu neex suñu borom da ngay dem ba muju bakkan bi ci bopam moy wuñ ko topat la wa on khadili hawa wali safar jina bi nga noté sa bakkan manam bi nga noté sa banexu bakkan ci tek ko ci li neex suñu borom ba suñu borom nangul lako day bakkan bi muju wuñ ñe ko top ci yow ci lepp lo bëgg def ngir sa borom man ci yow kon melna ni muslihat gi nga xamne mo tej salatu bi ñi ngi wan nañu ñun problème mo ñu indi aduna bu suñu mam defone solution yi nak wan nañu fi ñu wara jaar pour def ko te ñi jang ñep nak ci école yak daara yi ku ci ne la ngay jang dañ nan la problème bi li la nga indi ci solution waye nak duñ la wax ñom solution bi
2: dëgg la
3: waye fi li tax awlay munta am yalla da la wax ki la togn lim defone moy fetelu lank bañu jëf ndigal moy sétane
2: dëgg la
3: fimne ni mam cheraya fall mi nga xamne da deg li ñuy jang ci téré yi ba nepp diko jëfé ñukoy wax ñuy deg mu koy pratiquer da wax ne muslu setané mom danaka jërul jërul son da ngay dem fam tuxo nga sañ ci fa rek dañ ko digal mu lank ci jëf ndigal sun borom genn ko añana yow saxal ci ndigal ne doot lañ jotté dara kon sax ci ay ndigal bayyi ay téré dañ may musliat té té ko dañ koy tambal ndigal sun borom bi ak ndigal ñim fi bayyi waye ndigal cheikhul khadim cheikh mam khadim rasoul seigne bashir
2: jazakumullah matna ta matlana lool sax yobé na ma ñu liko mangi di wax naan beut la koy fatte du ko gis xamna après dina ñew ci ndigalu serigne muntaha basirouli bu neex yalla sun borom soxna ram ci lo indi ba bok lan ngay doole ci salatu gi inshallah
4: ma sha Allah amna solo lol nima ko xewon dem rek ñun julit ñi amna ak yewon ci lepp ndax ginaaw biñ bokké ci diiné ji gënal yalla waye bokku ci xéet bi nga xamné yalla daf ñu tan té tanef ga té guddul lu jëfé ay nigal bayyi ay téré waye tam ki nga xamné moko gënal ci lepp ci tan gi mu ko tan ci lim yu bari ya 124313 25 juroom ulul azmi tanat ci kenn ci mom def ko ngeen gi mbindef sama ben oustad dafa wax na segregation dal bunde wax ni amna yalla ko jikke def yonenti bi
2: waaw moko jikke def do
4: ndax bim ñu binde ñun ñepp bim ne alas subhanahu rabbikum bu ko neex ñun ñepp ñu ni balla ay da wok yonenti bi ni ko waxal balla mu ni ko def na rek geñ ci nit ñi lolé nak day feñ ci ak jeflanté wax na ko rek barki dembu jurlé ko wor yalla ñu ko digal waye defuko waye julli yonenti bi daf koy def moki malaika bu paré diñu ko digal ñun nak ñu ñak ci lay lol ñun julit ñi rawatine mouride ndax serigne touba cheikh modou bamba ay jeufam ay yengoum ak dalam lepp ci yonenti bi lako djublé di julli ci mom xéetu djulline wo xamni leg legi dama na nga seug ci gennu khassida ba gis ak salatu go xamni nga na ki ko wax dal xamna ni
2: fum ko jele ak nim xel
4: lolo defena seigne baye jaxate ko ki yalla ñuko jox ki yalla ñuko yet ki yalla ñuko mo yalla fo jele ki waye dal serigne touba fi mi tibbe diko jour yonenti bi ah ken demu fa ken xalatu fa demit ndax gaay xamuñu yoon wi kon nak ñak nañ awlay ci julli yonenti bi boko mënul di def yor krous khassida seigne touba yi bari na ci yo xamne khassida salatu kep la kon limay wax ne nun amuñu awlay ndax ki nga xamni moñu won yonenti bi wonuñu ko ci loxey kesse waye wonuñu ko ci ay jëfi kesse daf ko won ci lum pratiquer moy budé luñu jang bindal nañu jor bo xamni bo ci né jii da nga dund yonenti bi dundin wo xamni da nga na ndax man na ko amé fenen kon nañ ci bayyi xel limo xon rek dem salatu mom limi bax bax rawatine jigen kon nañ ci bayyi xel xamna da nañ dimbalé jigen ñi len jigen ju ci baña muju sax buy def salatu ala nabi yalla mën nako ci dimbalé waaw
2: bal tax jigen ñi dem ci
4: marché
2: do la ñen jëra julli ci
4: ku bañ muju do ku def salatu do muju
3: xam nga yalla comme neena ben comme yalla neena ben bu fekke mëno man nga yëm ci ben wa légui ñom bu seen salatu yoy bu ne bam saf saf bañ ñaan yalla nangul len légui waji da yëm ci ñom rek limi soxla ci ñaar ñett ñett mu
2: ci na gëna compliqué dé
3: du koy compliqué
2: ñi fi dess ni demugo ñu ni
3: ñen day am keneen ko xam day jël day ñaan ñett ñent
2: waay
3: amna ci ño xam nga xam ben kep lañ bëgg
2: ñoo
3: ñu neel nañu jël salatu bu tém ci
2: yow ñi ben ci dégg ko ñaan ñett ak ñent yow ñi nga seen ni
4: lool dal ma lañ ko dox jigeen di bañ wuji dal del salatu
2: ma
3: sha Allah
2: dama ragal toci kurusi manam nga tankal wa keri
4: ah
2: jigeen ni mom lolou len ni wax lu dem ci ñak amuji rek mom
3: dara gis nga nak gis fi ne buñu demé ba salatu gi japp ba saf tawat gi len dalon bañuy bañe wuji day dañ
5: xana xamul lol tawat la
4: waw
2: febar da kay mo
5: sunu jotaay dem deug soxna ci lim wax
2: deug la
5: domi wala xaleb kim nekkal ci genn keur gi mi liggeel yalla nim koy sayto bay wax di koutal lu mi foté bop mo ngi mel non manam fimne ñak defaru
2: waw
5: moy waral ko gi sikkel ko
4: deug la
5: fimne ni cheikh oumar muntaha waw dem rek may waxtana kenn ku bax muy wax nan mom da egg ji koku tudal rek da na seen ki jox am bon wala dan buñ ko dé iblis mune mom dé mo lim jamu yalla fune sujud na fa nga xamni mom lu bax rek lay wax
2: wa lu bax
5: légui nak defaru moy da ngay dem ba fimne problème yi ni am amna fa bo fa ag do to ko am
2: deug la wala
5: deug nañ jël salatu légui ku ci bëggu tuuje jël salatu
4: té
5: sax ci dak inshallah
2: baax nak kon jël len salatu gi yalla dañ sa borom bo lay dimbali ginnaw salatu gi nak xamna ni té dañ waxtane ponku bu am solo muy waré fu juma bala ñew ci kaddu imam bi wala jotay khutba bi da nañ ñew ci waré fu juma ndax aljuma ji
5: ndigal xana kon bebo man ak juma ji
2: ah
5: ndigalu señ muntaha li man ak waré fu juma ji
2: wala ñu mujjé ko après rek def ci temps bu xawa buki wala ñu duggal ko
5: wa bismillah baxna
2: man la la ñort wa légui suko défé leg nga seen am mustafa basirou ñing señ bi wadjal juma señ bi ci comportement ba da nga nan ki ndax juma la jëm wala feneen la jëm té lima gëna yëm té gën ma jaaxal moy mag ñewon demb buñ ma san rombo képparu ku tedd ki mu tok bu doon 1 km seeni dal mom forné ko buñ ko dé sentir mangi jotaay bé préparer nañ seenu doxine ak seenu demine léena nga ñew ci juma ju sel ju mag ji nga xamné li ëpp dal ci njabatuk señ Touba ak ñi ci biir mom borom barak bi timit nekk ci biir ngay dëgg ci suuf simi dëgg ji nga xamné ci lañ tedd ci sayir yow tank ya tank moko du te doxé num la sobé ak di waxé num la sogué ak di jëfé num la sobé ci biir barab bamba ci biir li wër wër ngulub juma ci loli lu mata baxel la damay nan ñen ñi dama japp dañu xamul wala dañu réré kiñu am ñu yalla wërsegalé ñuko jox ñuko man dama japp ñen dañ ko réré abdayom ba ñak xam jëm ji wala ñak ko réré giñ ko réré motax war magi deug di dess tout ci pack bi nga xani fi la nek tay serigne bay loy wax ci lool
5: wa jerejeuf cheikh mamadou bassir batay rek limay waxat moy amane mbekté bu bax ci tém bi ñu wara waxtané mu jëm ci war may juma wala tagina juma xam nga da nga wax lu am solo ci waji wala mbokk mi soxna si wala kilifa gi bi mi dox ci doxine wi day melni ku kuy woné dolem
2: deug la
5: waye lolou dafa am lu mu fatte ñu wax né suuf waxtu wo yewo lam lay ñëk wax moy bo tégué sa tank rek mu la mbax xam nga né sama tank yi nga tek sama kaw ni ma ngi lay xaar ci sama bir nga dem ci bi nga démé di sangu té fofu lañu wara tambalé ndax tagina juma bo yewo rek dekk bi nga nek tay nga warna tukki li tax ñu war ko gëna fonk so waron tukki té digënté fi ngay joggé ak fi ngay amé juma mu war la fekk ci yoon wi dañ lay wax da ngay bayyi bu julli juma do wara dem
2: dag la
5: wala nga téla jog ngir mëna fekké juma ji xana ko mo né bokk na ci yi génné nit ci l'islam tégalé ñetti juma yo xamné amulo ngant nga bañ ko julli ci
2: gaay dañ tégalé 45 juma ta duñ julli ta dara du len dal 45 nak la wax nak wala 365 jours yo xamni duñ dal ci juma julli
5: kon lolu bax nañu xam ko ndax lek da ci am ño xamné xejna ñaka xam lay doon ndax yalla mom waxna fi barki dembu ne man dam setané ñu man rek waye ngeme yalla mom kenn def ko
2: baax deug la dé
5: ndax lim bind ci ay bindaf yo xamné ngeme wuñ len ñun ni souf la toll kon mom juu man na am setané ëpp ñu doole way yalla kenn ngeemoko bi ci dess moy bi nga yéwo am pass passop da ngay julli ci juma té mbokk ci jakka ji néwon sokoñ señu fa julé
2: deug la
5: jakka yépp dañ leen tej bu ba juma dem julli ci juma ja kon niki su baye xel ci né liko tej lo jakkam ji ba señu cey julé tisbar day dem julli juma té war nek ñent raka war julli ñaar raka war na baye xel
3: la ko fa son borom defal ci barab bobu waye bi ngay jog di dem bo xeye da ngay sangu farata boy dem juma da ngay sangu bi ngay sangu bokku na ci li tax xam nga nit dafa am wajtay bi ngay sangu dañu na la boy sangu na sa xel dem ci kéro bi nga wacce liggey
2: effectivement
3: ñu dindi sa yéré dila wajal ci ca ngayul farata nga xamné yaangi téwlu ci bi ngay sangu né melni yow nekatulo da nga faatu ñu lay wajal ben lool da fay dimbali ci jax xol yi na ci nit ki bu diko def lo yenn yi lool daf koy dakk
2: moy an yaxtarone rek ba duko téwal
3: bo sango farata ba nopi na nga sollu set boko amé té man ko bo amé lu wéx mo gën boko amut leneen la ngay am na doon lu set na nga wut gëtt budé gor du neex def ko ndax ña ngay dem di dendali nit ñi bokku ñu ñu leen sun borom bindé ngir nga baña lor kenn ci sapasi ak ki nga dalal wa ki genn kenn biir kërëm di xalaat ñam wara dendal ngir bañ leena lor ndax koku buy ñew ci juma ji ex ci barab bi nga xamne barab neegu yalla ndax juma moy barab bi nga xamne momu yalla momu lako benn yonent bopam moko mom mom yalla di nga joge jëm ci barab bi nga xamne ci ki nga bayiko won mo la sak indi la fi ngay dundu mo lay fat di nga dalu ci mom barab bi nga war fe dajje ak mom fas yene tout sa bakari ci ayu bis gi yep fas ko yene ñaan li nga bëgg lepp boy dugg ci barab bobu dafa am tegg ñum laaj ci dal
2: dank la
3: ci mom sey cieur ci dox ndank waye tam di tuddu sunu borom ci turu mu maggi yaang jëm ci barab bobu dalu ci ñew doon talib serigne touba doonum julit ñu ne serigne touba mi ngi ci barab bi nga wara yek ci sa xol ne yaang koy fekk ci mom war ko ziyara wara xol mak ñi nga xamne ya ko wax legi buñu massaane seen señ bi danaka lu mat fukki metre ak juroom balu ko upp fa la seen dal di dess ñu dox ramout ci ko wala ñu doxout ci ko yow nga ñew ba sa digënté ak mom matul juroom metre yan teggi ni xol nga wara am nan nga way wara yare sey cieur ci mom ba mu woor ko ne ki de baye na xel barab bi su baba fa ngay ñëkke moy ñaan ya ngay sakku di ñaan ginaaw bokku ñaanale sun borom mën na la defal tawfiqi ci tawassul bobu mu nangul sa ñaan nga nopi nak wara ñew ci bir juma ji sappe yi xejna am serigne mustapha ñi nga yeex na ñew dum dal wat jangale bi yonnati bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne mo gën ñep te serigne touba non la doon def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndaje mu massa mbolom massa fek fim yam rek fim mbolom yam falay tok waye gis nga man kana lillahi kana lahu law joju manam warmal gim warmal ni ngir yalla ci baña woné ngeenel ci bopam donte mo gën ñep japp ne mo mu ñew fi la wara tok lolu ko sumbam delo wat ba nit ki ku gessu yam ci mom da ngay jog dem ci ginaaw ba dir bu neew day nekkat ci karam nit ñi wa man tawadda alila yarfahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacc sa bop yalla yëkëti la barab buñu jëm nak difa wuy ci sunu borom te yalla rek tax wote bi yalla buñ koy wuy ci yalla ay jaam lo kenn ku ne nga mel yalla mo la mel ngeeneli nala ko nit ñi jox waye bu len ko laaj kon ci teggini juma li wara ñëk moy julit bi xamne ayu bis gi mu genn ñakut ay recc ay manquement yo xamne amon na ay mu ñew nak tay fas yene na ci ginaaw imam ñaan suñu borom yalla nangul imam jullem nangul ko te su boba le wess fi ay bis gi mu genn suñu borom mën nako jéggal li wessone lepp yombalal ko it jaamu ci ay bis gi ñu jëm waye jafel ko it nak moy dox digantem ak shaytané ci lepp lu koy galankor ba li war ci joxe far tay mu man ko def way rawtu nak juma kon juma lu mata baye xel la amna yu bari yo xamne tay da ngay gis ko xamne day jël xalé bu tuti bu xamegul indi ko ci bir juma ji ben nit ñi nga xamne dañu waron tewlu sen borom ci biñ duggé ci jumaaji xalé bi di len déconcentrer manam di jël sen xel yow yamut ci yow mi bayam bi jël xel way day wax ci kaw nga tek ci diko noppelo di wax ci kaw yaangi lor sa bop ci julit bu ron concentrer wu don manam don déyalé ak boromam nga génné ko ci ci lu marono ñak xalé bi budé xamé gut man na julé ci kër ga tamal ko ni ngay julé ci sa kër té loolu lu ci ëpp nak moy bu fekkon né ba ngay julé sa kër yaang koy tamal ni mi julé ni mi togé ci mbolo sa bu ñew aljuma dana ko xam bay ñi ci ëpp nak lélek man nañu jog soxna su ndox ci nélé yobalé di jumaaja wala buru kërëm na la yobalé di jumaaja nga xamné lég yow yobboto ko sax ngir xamal ko diiné waye amna ko la né bloc fi bay dang ko yob lool day am
2: banexu
3: allah lénen nga ñew ci jumaaji yow yakal sa bop yakal ñenen ndax duñ bay waat xatal né bisu aljuma bobu li ëpp ci jafé jafé yaron am ci ay bis gi gis nga li wax organisation tuwa bi dañ ko sacc ci l'islam
2: deug la
3: mais diiné ko mom gis nga nit ki bam juddo la ko sun borom tegal programme
2: deug la
3: nañ koy wajalé ay bis ko ñu jox ko tour bu amé ñaar at ñu wacc ko bu amé juroom ñaar at dal jang su mo ko lay jang ñu jangal ko téré yi mu wara xam yépp jangal ko liggéey ci biir loolu nak julli juroom yi nga xamné aljuma day ñew li xew ci biir kër yi buñ julé fajar tisbar takusan timis bu ñëk ma ngi fa lañ ko daan indi imam be koy lijeenti bu ay bis gi maté yenn jafé jafé yu mag yi nga xamné nak imam xejna lotu na ci bu aljuma bu ñuy dajé fa ñu julé juma la imam yi amone ci luñu jël ci kër yi ndax ñoo ñoy julli ci wat fofu
2: ba ñu fa dé sat ñu fa julli sat
3: bu ñu indé lool nak imam khutba imam bobu ci li gënal lëng ci jamono joju dana ko indi indé ko no xamné kenn ku ne dana ci gis bopam ba soppi da do xamné yow lay waxal motax yaakar na juma dal mat na baye wéra bat xel ci né barab la bo xamné dañ fay défaro dañ fay marok suñu borom waye tam dañ fay jël ci ku rafet kon nañ ko baye xel bu baax baax señ bassir
2: mat na tamatrena tubarkala señ bay xamna lima ci dolata may jox soxna ram moy buñ déggé noddu rek indi batu hayalal salati hayalal falah ku dégg lor rek di nga xam fi ngay wuy ji fiñ la wo nan nga wara ma joté sa xéewal ba do ci am jafé jafé ndax tay tay ji am ño xam sa buñ la doon wo sa birum neek sax say tank bu pousséré sax dang ko faxas bala nga dugg ci bir neegam pour takal moko tam asaman nak neegu sun borom bi subhanahu wa ta'ala dinaat ñew parce que amna ci luma bëgg sulu ñëwaale ci ñen ñi nga xam ni li ñu doon señtu ba tax yu doon ko waye boy xol li ëpp doole ci ñak ga jox mbir mi ci ñom doon parce que nit warul am nit amul martaba bu ko romb ki tax nak li nga doon tay nga doon ko koku yaakar na ni yow ci la yow lañu wara ñëk mëna sento war ma je wara dox ma nga dogal ngant fofu dina ci ñew inshallah soxna ram acca tafadal
4: ma sha Allah tam bi am na solo lol moy war moy jumaa ji waye yi ñu fi cité yeb day wone ni doyo dig nit ki rek ku ne na nga mel sa kër fo dem lol nga fa yobbu waye buñ de tekki batub jumaa moy barab bo xamne barabub yalla la ya ngui juñu legi bu la jumaay wowon di dakk ci sey yere ngay sol bo lek def convent ngir wuyu juko wa jumaay momé limi reey reey ak nguur amna kuko supérieur moy ki dag len ci ak nguuram jox ko mu yalla nga duggi ci barab bo xamni de sufa tuddu kenn kudul yalla buñu noddu lan lañuy tambalé allahu akbar sédé ni yalla ben bur kep la buñu tambali julli ga fatiha lañi jang tambalé ko ci sante yalla yalla mi nga xamni moy borom bindé fi légui barab bobu nga jëm mu leer la na ni yalla fa nek nit ki fi jëm di ab julit naka la fa wara démé mu valable nak ci ñepp goor ak jigen dañ ko sidde ci dëkk bu tedd bi di Touba Touba la ta jumaaji sax ni mu koy waxe won ci mission bi la jall dëkk bi mo am worma jëmmi Touba muy dëkk bu su wara wormal ba ni nga fi dundé muy worma bo bo namay say tank jëm ci jumaaji nga war ko wormal jamono je ci ginnaw dama gisone senu ndaw so xamni yoonam nekkul ci diiné dundu ko sax ñom ñep ay mouride événement lañ rek bi magal joté mu dugg ci jumaaji ben xet na sarté moy jumaay Touba desul nangu goor ak jigen and ci ben barab mom mu and fa ki garde koram def convent bu reuy dugg ci bir jumaaji mom manan na neub ba genn di su ko gis waye mo defi system bay gonay ndaw top ko diko ndiran ci bir barab dumay tubay gi mom ben xamul ko fa teud li jenti wuko yonam neeku ca xamna njabotuk seigne fallu gi nak seigne bay am nañ xolum muñ lol magat mu ne sa mop ba sa aduna jeex nga ni beug fallu gone gune sa bop ba reer ni beug fall lolou limi tek nak baxuk seigne fall la waye ñom am nañ liggey bu reuy ci lolou ndax ñom ñi ne seen bop ñepp seigne fall lañu tuddo kon jumaay touba warma ji njabotuk bopom ji da ngay wax sax ay talibem waye njabotuk serigne bi man nga jitu du soxna isatu walo soxna su gawan li wur jumaa ji daw ci dox ak aki dal mo ne ñom de amon nañ ndam ci seigne touba sama wajur la ñu di ko ndamo waye dañ ko taxani bu mu deugar ñu sanniko ndax xamna ni li ci ki du moma jur juruma du ko may ak talibé koy may wa ñun ñi nga xamni bukki wun ci mom dara luddul mu bëgg ñoo dimbali rek di ñu propaganal toujours ci yalla boy lire matlabu chifay xolo seigne touba nim ñu jido ci yalla ñom ñi kat ay bakkar kat lañu de ñu mëna togn lañu waye heure buñ la togné jéggal leen lu seenu mon dé dañu joom rek waye luñ la togn duñ la bokalé ki la mëna lolu mëna loko sa bop du nday du bay ndax kat yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banni li kulli imrin minhum yawmin yuni nday ji la indi jamono sax dang koy daw mu becc ngal dang koy jup bay ni la taluma la ndi jay ni la kuri sa ne sa bop nga tal mom mu dox sa digënté yalla mu liggéel yalla ba wacc ni ci torob l'islam bi de xaré ba xaré ba jeex mu tudd fi di dallu nga jëm ci mom ci melokan wo xamné da ngay melni ku fa fekk sa morom budé jigen ñi légui amna sen jëwriñ ju baax su ko doon tawat ci jigen ñi melokan wi ñi nekk ci bir jumaaji moy bu gam joté wala laytu xadar daji ñi dajé da ngay gi ku fa int sa tout tank bo xamné day tollu ci bëgg aajo wala bëgg wisu du ko man fim tok la koy def te dañ ci gis tiagante go xamni duñ am sax xelum jël ndox wis ko ca dañu jog bayiko nona kenen ku joge ci all ba yegul bañ ko fay def man nako deug dug ci bir jumaa ji barab yo xamni ñafa teud ay jihad kat lañu ci yoonu yalla wala ñu sol fa solin wo xamni lima wax rek bo doon jëm ci ben lié bo xamni yaakaare nga fa dara li nga sol pour dug ci jumaa ji do ko sol yobbu ko fofa kon juliti dafa melni seen xol yi dafa teju seen xel yi jaxaso waye lum teju li arab dox li kulli makkan makal barab bu ne ak las fa wara wax barab bu touba bi jumaa ji ak ciel rek la fa borom wote ndax ci ciel la nekkon banam fi joge li seigne muntu khadi wax seigne touba ci borom mom la nek niñ ko gisee banan ko noppé gis fe mu teddit ci yalla la nek ndax ku ne xamna ni ku musul def lu la saxfirullah di fekke ku musul wutek sa borom ku musul def lolou beglo iblis moy jëm je tedd fa njabotam gu tedd ge tedd fa nekkan ci seen ay tanki wajur ba yalla mom leen kon nan leen wax ne leen ginaaw barab ba barabup yalla la ke fa tedd di way yalla xolal melokan ngi fa yobbu lele nga gis ku ne ci atelier bi mi liggey mécanicien yi nañ ma bal ñu ne allah akbar rek teni bi ñor lañu dugg ci jumaa ja iwil bi xegn leneen ak leneen di xegn te amna ay ak yu dof ci digeenti julit ak mbokum julitam bokku ne ci xeti way tam ñukoy samonté bu baaxa baax kon dal nañ leen ci bayilo xel ni leen barab be barab bob yalla la way yalla fa teud
2: dañu ne am solo barab bi barab bob yalla la way yalla mo fa teud muy ku tedd ki ak njabotam ndax pak bi ni nga ko waxe sank rek leg dara di yeungu sekkur sax doon ngo doñu may def bruit même bo toñon ba toñer bi sax sa waju teud ci keur gi nga doxi ba ben heure boy ñew sax dal ya wara am bruit sa dang ko sumi kat asama na nga jëm ci barab bo xamni barab bob suñu borom la subhanahu wa ta'ala ben ñaarel ba ki ñepp yaakar te do ko teewul ko ma nga fa tek kon comportement bi nga wara amé lenn ne ci tolka gi way lenn ne ci bir nekkine bi nga nekk diran bi nga genn ci bir jumaa ci nit ko war na koy baye xel leg ndaysan julli adim jot ni defa wuy telephone dug ci ben dimension bo xamni sa jëmi bop sax yow da nga nan ki tok kan na wara don tay ta dalay leer leer yalla li ngay wax mëno ko lijeenti te genn lo bir jumaa ji dem safar ci ko kon kay yow nala may ba nga par ak lu mu jump rek amna ci lo xamni mo mënu ci ko safar ci nek leer nit yëkëti kaddom ba tollu fo xam da nga nan di re té yoy nonu yu mat ba xel ay sew sew yo xam nit ñi mën nañ koy xébantal waye li mëna galankol ci doom adama mo bari amana seigne bay nim ko waxe sank ñu xéñ gëttu gu neex ngir ñi ñi dendali seigne bay mën nga dugg ji ma dend ak ko xam ni do ko xam mën na oyuf ëmbubu waye ci walu yu suñu borom yi ci la bok est ce que koku famu ag ci suñu borom ba lamuy dégg tay bok bëggé yakal est ce que bu xélam démé ci lén dula galankor min même bu ñaanu suñu borom sax bu ci xélam démé mën nako arrivé ndax genn kilifa dafa ma wax lu am solo ni ma boy waxati gudi del sam say wax ta diko tek ci wax ju tegnu manako lu tax lolu munima gudi ñi tok ci seen kuru ci seen sidiada mo bari ta amana buñu déggé sa kaddu fekk leen ci al bo xane budé ab safan bu seen lu ñaaw nekké ci seen xel ci yow seen borom da koy def bu lu bax nekké ci seen xel ci yow seen borom da koy def dogantani bu ko ñaan munima tudd ko yalla gudi ak jankati xasside gudi nañ bayyi xel lolu parce que lu ama am importance la mañen ma jangate ci jangat bu am solo kon juma yi ñi nekk wala bëre bi ñi xamni seen borom dañ ko fay wuy ci ab wotem kon wotem yalla ku ne mëna ca ñew malaika yi sax mëna ñoo ñew ci wotem ndax suñu borom dong lañu deglu keneen ak keneen mëna ñoo jotam ndax suñu borom dong lañu deglu ku mënta ragnat la nak malaika ndax mi ngi jotay bu wuy suñu wotem suñu borom bi bo fa nekké yaral sa jëm yaral sa kaddu yaral sa gisit aussi waye tok fu na nga tuñtuñu fa lolé bokku na ci lo xamné
4: di len xamal ni nit ki bu xasse tew du julli yalla ngi tew ci kanam
2: lolou
4: lañ ko mënañ ko baye xel bu baxa ba
2: kon fi may dané la tamala jox kaddu gi moy leg leg nga seen ko xamné dañuy yaakar ci mom warma mom moy ñëk débat mom moy ñëk drapé balma ci kaddu gi man japp na ni fo soleil dal ba ci barab bu sel bi bo ne yunu ci buntu bi war nga ko mëna sumi kaddu même bu xajame sax faxas faxasala ci poubelle bi ba suuf ci wad ndax suuf sa nga joggi xamoo foko joggé nga gaddu sey dal ak lo bëgg ci dal yi ak lu mu ser fa dal yam nafa war nga seen ko xamni ci kanamam lay fassiyene tek ay dalam loxal ko ci ngous kon koku bu kabareti mi xel ma nga ci kuy jël dal yi mbak koy fab ta dal yi yakana lu mu ris barab bim jëm kim fi fekk ci mo gëna ris du dul lolu ci ko suuf kon lolu tim mbokk yi nañ ci baye xel bu baaxa baax cheikh serigne bay
3: jerejeuf serigne basirou jerejeuf soxna aram jerejeuf bok ci telespectateur yi andak ñun ci onda sabah ñuy and ak yeen altiné ba li nga xamné mom moy samedi tay nak ñu ne ci walu juma li nga wax dafa am solo lol muy ñaari fan yo xamné benn bi moy ki nga xamné da fay ñew ci juma ji jël dal yi waye feggu ko man na am mu jaar ci lo xamné labul muy niwale ko ba ci bir
2: dekk bi ci bir juma ji
3: waye yemut ci lolu fañuy tek dal yi juma yi ëpp légui amna fuñuy tek wadjal pour ñu fay tek dal yi waye mom japp na né ay dalam waru fa né
2: dekk la
3: budé séra yu dal yi la koku dafa melni teggini teggini juma ji mom amna yu dess
2: lol
3: ndax mi ngi yek ci bir juma ji lu bokk tok borom
2: aha
3: benen moy dal yoyu day wadjal ngir jul ci juma xana faté né bis dina ñew ñu tok ni diw lañuy xaar bu deet ku mëna doon nak ku mëna doon rek bis dina ñew ñu ne mom lañuy xaar ngir wajal ko su baba ni ñi toge ci juma ji di xaar non lañuy toge ni ñi dañuy sumi seen dal ñu nopi war la julle yow lu jitu lool la nga amon waxuma dal de la nga yoron ci ay takay ak muy yere lu mëna doon dindi nañ ko percal bo xamni li gëna yomb mom lay jar mom lay sangé tak secer yépp tek ñi nga xamne japp nga ne wala wolu wolen wala japp nga ne bako baye sey sey dal gën sey dal man naam ñolay ñaanal jëgël suñu borom
2: deug la
3: kon dafa melni dana am solo nu bayi waat xel bu baaxa baax lan moonu nekkal ci ay njëriñ ci julli juma gi yoy nak bayi xel dañu dimbali ci buñu fa téwé ñu mëna samonté ak li wara samonté benen bi jël sey dal tek ko ci sa

0: fa lolo nekul Serigne Touba fay nek te fu Serigne Touba nek dañ la defal sen bi defal sen bi ti
1: deug la
0: waye dal bi nga jël ba ba japp ne tay boy yul xala jaw nek bo warta ko sol warta ko sol yo dang ko wara joxe ndax lim am ci sa place manam place bi am sa xol dafa upp tay place bi sa borom warna am sa xol moy fi nga wara julé nga dem ba mo ngay tek sa karam lolou yakarna ba legui rek lima don wax fan yaay wessu gis nga tawhid gis nga yi ñi wax yépp bu dalu won ci ku am tawhid deug ku deug fiq deug ku am tasawuf ci sel muy ikhlas yi ñi wax ni mom bi gi nek ko dal solution dañ dal wat ci jangat tawhid jangat fiq jangat tasawuf jang tegn Serigne Touba bal ko mom bu ko defel ni bëgg nañ ko mom inshallah
1: dañ ne am solo comme nonu mako forum faté leg legi ndaysan mbokk soxna yet ñomit yakamti nañu selmal len ne ci barkelu ci juma yi wala ci bis yi nga wax ni ba gaddu téléphone am ño xamni bu ne yulub rek dañuy gaddu seen téléphone commencé man lama ci gëna soké moy ak fo man di wëndé lo rek war nga mëna xol barab bi ki nga wuy ci kan la bala wëndé lo am ci ñent xibla yi ak lolo tax di wëndé lu bu dé am mbékté mo tax di wëndé lu man nga santé
0: wëndé lu moy bu ñuy filmé
1: man bu ñuy sina bay tourner rek bay xandalu rek man xoma système bobu fi nga jëlé xana nga ci dimbalé bu lay xam nga
0: wëndé lu mom il faut ñu wacc ci suuf laaj ak moy lan
2: djiblu way bi
0: dina jëlé ben reportage waaw mu laaj lan soxna yi
1: manam top def vidéo normal ni man japp na ni télé lañ ko
0: fokk ñu wëndé lu
1: mën ta ñak fa wour ak ñu def ben tour ben dimiron bo xani mom yow do mëna comprendre dañ koy sens contraire nak bu ñu défé droite bi après gauche bi lañ indi wat ta dañ koy défé ci fi nga xamna ñom japp nañ ni tay ji ni mo yor sen dimbal tay yor sen dimbal la gëna xam ak
3: wa
1: xamu ñu li xew man mom jaaxal acca
2: bu dé ci jotaay yi ngay wax moy lettre hadra gamu yi nga xam dañ fay dajé man mom néna xewlo leen fa yob wallahi lazim biske ben rek accoutrement biñu yor phénomène goudi gamu la ñepp nga jumaaje ñom ñu forcer ni ko dem jumaaje mais objectif juma deug xamuñu ko
1: deug la
2: nañ ma bal nak waye gis nga ñi dekkewul Touba ño gëna mëna dundu sëriñ bi
1: deug la de
2: kan jigéen ñi dëkk biir Touba
1: neexa dégg way mo wërdi
2: wu sikku na alof néna lu la jéggé nga saggané ko
0: wala ci gor ñi nak wala ci gor lool mom wala ci gor ñi
2: wallahi lazim
0: ñu ci lañ bokk
2: nga xamni ñom événement bi jot na rek ñepp Touba ja lañu dajé ñu dem dajé fa
1: deug la
2: ku ne xam na ndaje mourid du ñak xewlu
1: waaw
2: kep téléphone yoy ngay wax manam defu ñu seen xel ci barab bi dalen fa yob moy amna vidéo ci jumaa ja gamuk dem validé laydou khadr wallahi lazim laydou khadr validé kep
1: validé
2: waaw gis nga bi mangal gi
0: dalen di validé ñom
1: wala dega du khasside yu bari yu fa jang wala strat
2: du nabi wala
0: dalen way xam nga fu dem féké
1: yek ci micro
0: wa bu féké fi nga fi metay plateau bi yow bo validé ñu jall wa légui bu dé gam kuy borom gam xara borom gam wara validé
2: yow
0: ñom plein di validé
2: bi magal jalle
1: waaw
2: xam nga lu non wax debbu nañ magal gi ba mok
0: ëppu na def
2: wala debbu nañ ko ba melni suul ak bëgg ci man ak terbu bobu waaw da doon dag sama xol bi dal mané ñi li ñuy debbu seen bay sax mënu ko
0: def non lool da nañ ci ñew
1: légui nak man lima jax ci biir debbu gi ci kaldu gi ñi baat ma moy hein est ce que ñom dañ ko debbe ay salat al nabi
2: ay
1: kamil al qur'an wala
2: sooting sooting
0: basiru da nga bax way xam nga ne
2: xamul ñu ko debbe
0: salat du wax lool li wax de leneen la wax way do
2: xamul ñu ko debbe solo ak simeku 10 minutes bu de nga sol yere wunde lu non nga koy waxe
1: mais
2: yonam newul ci te bari tok nak am autorité bu deuguer debb na magal gi ba melu sul ak beugaj ban magal nga debb magal da ngay gis après événement yoyu magal validé laylou khadr validé gamu validé lolou liñ yobone ci jumaa ji manam lié bi lañ soxla mais du xamuñu war may lié bi
1: deug la
2: tourner gog ngay wax gis nga leg nga gis sax même boudé ko kolu la boudé tourner kol gi laq ginaagu dana fexé ba xati kol
1: wa waaw ba ci bëndu
2: waxna ko fi dem da nga def vidéo tourner ki ko publier ko am paté ndjay dugg fa di waxale ndax da ngay jaayu di wax la lu ko neex nga ni ko lutax nga mako wax lu bëgg paté wax la ko oude nam la gis nonu lay awale waye suñu barab yi nas ñu ko fi bayira du barab bu faw gay Touba rek bis bu ne moko nit ku am xel war nga xamne du barab bu neexal bakkan du place bo xamne bo ne jeeyi dem fa du geej du dex du ben restaurant bu luxe bu fi nek dafa am ben kuma dekkal ko xawa xoromu dañu dekkone

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki no ngi len di nuyu bu baax di len siaré. Sama kaddu yi nak mang koy yëkëti mu doon kaddu yi naqarlu ak ñaxtu ak jébané lu ñaaw li nga xamné mang koy gis ci internet bi ci intelligence artificielle yi diko def biñu tuddé IA. Nga xamne dañu xol kenn ci kenno yi diine yi moy imam ni mu toll ci diine ji ak ni mu amib cieur ak niñ ko wara wormale ci rewi julit yep nga xamne moy tuddu dom yi moy tak sey yi moy julle neew yi moy jité khalife général yi moy jité président de la république moy mirage lu way jaxli ci walu diine mit japp nañ ni imam mo la ko wara leral bu aljuma moy yek ci kaw minbar ya di khutba di genn nit ñi ci ak lendeum di len yobu ci ak leer mu doon kuñ wara fonku doon kuñ wara respect doon ku reey ep cieur doon kenu ci diine ji legi dañu xol ben way bu ñi wax buki mu ñew diko goti diko saboter diko saga dilako tamulo yow julit bi bu bo deg teñu saga imam dula nakari ko saga imam nak ba saga yi ñepp tam ko ne len leer na dañ fa rombu imam jëm ci keneen te bu boba nak li wolof naan bejjunu kharum khaf ba mi wañaru mag ñanga fa way dañ ko setan bukki mom yi nga xamne moy saga imam ak diko doye dal ak diko yejj ana nan la koy defé moy day fexé ba nga yag ko deg bu dootu la naqari ndax ab lire lañu jox imam ne ko tuddu ko lire ba ci bopam buñ ko ne tuddé nañ la diw lire ba moy saga imam moy wax imam bo ma tuddé té diw ma nangam tan benen bi moy bukki ci bopam moy wax ne mom mandi gi mi mandi sa bu ñëwé ci jakka ji imam ci lu mel non lay khutba imam bu ma moytu dina ko nangam tan benen bi ma mujjé gis nak moy imam dafa ñëw togg ak ñom fañuy mandé ma ngay naan lenen ñom ñuy naan sangara ñukoy laaj imam ndax da ngay naan ba kañi wax gaynde moko wax ne ko imam du sama rom way lol lepp liñ ci djublu rek moy yak pass passi djulit ni ak yejji ak doyedal ak soufel ak gotel ki nga xamne moy imam te imam diko reey ci diine diko reey ci l'islam diko amup cieur diko xamne buñ setané bañ mabbu ko ñaaj ko saago ko saboté ko goté ko soufel ko kenen kuñ songati ci souf nga jëm ndax imam kat ku reey dara jala ku reeyup cieur la benen bi ci dess mom bukki neena imam ci bopam da koy xaar tay ci bop koñ bi bam genn mu nangam tanku ndax imam sa bu ñewé ci jakk ji mom lay gar walé buy khutba yi mom lay wax top di saga imam guddii ak beccëk bëkk dembu gis na ñu jël xaj ab xaj solal ko am kopp te mu yëk ci kaw minbar ba ñu ne xaj moy imam señ bi li ñaaw na de li ñaaw na de té yéna ngi sétan lo xamné xawma képp ku ñu dénk lu jëm ci communication ak média mo xam ministre la mo xam ku mëna doon li dé war nañ ci wax ndax li dé manam li ñi tuddé manam rompat pass passu doomu adama la ndax nit bo ñëwé ci bërepp dara di la xéñ nga dem ba loola xéñatu la bokku ci yow kon loola amatul ben gravité sa bu la xéñatu nak ray na la moy ni nga xamné ni lañuy rompaté pass passi doomu adama yi di yegg imam diko saboté bam soxin ci ñu yagg ko dégg ba nga xamné bu la imam rombaté sax mo xaj bobu ñu solo am koppati mu yegg ci kaw minbar bi di khutba képp nga yemalé ñu ci yalla musul
1: jassakumula matna tayit matalena ndax kaddu gi ku ko dégg xamni pass pass la ko waxé ak yene ak défar tayit boko déggeet xamni li ram ci ñak bu la jëm da yakar na li ram bu xé tab ci ñak ba gënné ko ci ñak ba dootu yombati kon yoy tamit lu mat ba xélé lu mat sédd la ndax kérok soxna ci doon ko wax fi plateforme yi jumtu kay way xaralé yi li ëpp doolé à 90% ci ak yaq rek lañ ko tek à 90% ngir mabbu diin rek ci lañ ko tek à 90% keur baay dal pass pass rek ci lañ ko tek ak wañi ngëm yi ak tawxid yi ci aju yépp ndax nim ko waxe imam sa buñ ko tuddé xel yi ak lu way gatt dégg dégg sa xel dañ dem ci suñu borom imam lu way gatt deg deg dana xam ni representation borom la ci ko souf parce que li leunt ci diine mo la ko leral bu juma joté mo wara ñew taxaw khutba nga deg mu jittel nga julli bo amé tout tank mo la koy tuddal bu nit wañi ko sax dañ nan nañu woy imam bi ma la koy defar kon ki defar nit ki ginaaw bu gëna jamono waye diko topotat genné adna ba jébal ko boromam koku kun mata fonku la ta gis nga yu ndaw ndaway yi ñuy deg ni suñu nopp moy dem ba bu suñu nopp ba dootuñu safati bu démé nak bañ maîtriser ko nak mu jall ci benen point parce que par est-ce que lañuy tek ni dé xawma nak lu nekk ci sen ginaaw waye méthode bi ñor ñom diko doxé ñom ñang ko jëmele ci kanam kanam giñ ko jëmele nak étape bu né ak lamu laaj lañuy appliquer buñ paré ci li japp nañ dina jajeen kon ñi ci wara wax nañ ci wax ñi ci wara jëf nañ ci jëf té yaaka na li protéger ñi nga xamni ñoy kilifa adé yi ci réew mi ba bo leen juuyon baramu tuuma ñu dar sa kaw warna mëna protéger imam yi protéger guide religion yi ak tan lolu sax yaakar na amna protection bu loi tek sen kaw ñom ba ku dal sen kaw ki dalin wo xamni deppot ak yon amna lu la wara manam ay dañ yu la wara tek yu jëm ci walu yoon rawati nak li nga xani mom lu señ borom deurele ci ki xawi sutu res kilifa wala mom limu santane nga bëkk ko tek ko fenen serigne bay
2: jeureuf serigne bashir li mom li ñuy ñëkka def rek moy nakarlu ko ba fu nakarlu yam ndax mënuma xeyma metti gi fu mu tollu
1: deug la
2: tayit yaang koy wax legi nañu baye xel bu baax ci jamm ji ñu sunu borom defal ñun wa senegal
1: deug la
2: ndax bu fekke rew mi day rew mo xamne rew laik la waye laik tek ci wul nak kenn saña dugg ci ngëm ngëm pass pass bu kenen diko doyadal wala diko beccingal li tax mané jamm ju ñu am nañ ko suxat ñun ñepp té ñi ci wara jitu moy ñi yalla jital ci sunu kanam ci ñaari fann yépp bu dé ci diiné yi ñi yalla dogal ñu jité né ci bop ngëm ngëm yi né Sénégal yépp donté l'islam mo fi ëpp ndax ñi ngi naan juroom ñen fuk ak juroom 95% musulman kon julit ñi nek ci sunu kanam li nañ ci jog
1: deug la
2: benen bi moy ñi sun borom denk rew mi tañ bok ci non te ño leen tan amon ci ñom yaakar ngir ñu fete ñu fiñu wara fete ci kenn ku nañu samal ko bopam samal ko alalam samal ko jëmum samal ko ab darab samal ko pass passam kon ñom yi nga xamne ño jité rew mi nañu bayyi xel ci li nañ ci jël ay matuway xam nga serigne ibrahima fall ñu koy jajeufal bu baax da wax batu olof bu am solo
1: deug la
2: mu ne xarum xaf beggenam yi nga xamne mom lay daane mag ñi bamuy sax gis nañ ko waye dañ ca waxtul buñu baye bam yegg fenn fi nak ñu dok ca wax dama ne rew yep ci aduna bi amna ay loi yo xamne dañu ne nit ki jëmmam alalam pass passam rew muñu mëna nek ci aduna dañ leen ko wara samal
1: deug la
2: kon nak bu fekke Senegal day 95% musulman te lima jaxal moy question moy poser la lan motax duma gis yu melni buy am ñukoy def ci yenen keur diine yi li gëna bari kilifa yi ñey jema imiter caricaturer len pour jëm leena dévaloriser pour jëm leena genn ci xolu ak xelu xalé yi li ëpp ci l'islam nañ koy def
1: deug la
2: wa bu dé lay ndax ñepp yëmuñu ci atep ñeetank lay ci atay rew mi ah kay lan motax yu melni sa buy am rek ci jullit ñi lañ koy def te ñu nak 95% musulman kon ñongi alerté kilifa diné yi ñongi alerté kilifa adé yi ñom ñoño sék rew mi amna lo xamné tay ku ko def ci bir internet bi nek ci bir sénégal bala ngay am 24 heures fo nek dañ la gis
1: effectivement
2: yoy nak lu mëna doon ak kum mëna doon man sama gëm gëm moy li ñi def mo gëna graw lolu
1: mo gëna graw
2: ndax ki nga xamné moy tuddu doom ngir ñu xamné ki julit la té bokku na ci doomi julit ak ay moy tuddé ko turu julit moy ñu defal turu wo nga dégrader ko yow ba jël bukki té ko place dem bay jël xaj té ko place ndax ki bu jogon tay tangor wo na ci mom pass passam bo mu am té bu nu fatlikoo nak l'islam waxtu wu ñu gisé mu yëngutu dañu dox digëntem ak lam wara def gir borom tay ki suñu imam moy tak sey moy tuddu dom yi buñu faato mo ñu julé ñu dalwat ci suñu borom ñu war ko jël ci réew mu nek 95% musulman lañ ba ci ñi jité réew mi ay julit lañu
1: dëgg la
2: ndax lu melni dañ ko wara bayyi man japp na né bokku na ci liñu wara dal di taxaw lu melni ñikoy def bu né ñi ngi ci biir réew mi amna fi ay organe amna fi ay institut kurel yo xamné dañ leena denk ngir ñuy sam nit ki pass passam ngëm ngëmam jëmmam alalam kon yaakaar na li ñong koy ñaawlu té buñ ko defon ci benen ngëm ngëmu bu bokut ak l'islam ni ñuko ñaawlo lañ koy ñaawlu ndax kenn warul togn kenn yalla mo bindu ni mom len bam ne lakum dinikum walidni ku nek sañ nga jaamu la la neex ku nek sañ nga gem la la neex ku nek sañ nga top ka la neex waye kenn sañul nak duggu ci ngëm ngëmu jambur du ci texte du ci loi du ci sharia kenn sañul fekk nit ki ngëm ngëmam nga jël ko diko fayé kon nak té buñ dañ wax né nar bu ndaw limi wax amna fu ngoy jëlé
1: naru mag ba
2: kon li koy def ba ñi koy def ñogi interpeller état bi ñu bayyi xel ci né li nañ ci téla jog ndax kat nit ki nga xamné tay mëna jël lim am lepp joxé ko ngir ngëm ngëm mëna jël alalam joxé mëna bayyi bopam bayyi njabotam ngir lu ngëm koku day ma ngay def lolou ci bu amé mbékté waye safanou lolou nak bu amé ki mëna ñak alalam ndax mënta ñak bakanam ngir nangam kon nak li nañ ci bayyi xel té jéma sét yi nuñ koy éliminer ndax jamm ci sénégal amon nak ñu xam ñu teranga ji li bokku na ci likoy salfañé waye likoy xorti waye li indi lénen lo xam ndax man sama xol déw amna luma metti trop té du man kenn ki doon wax non la mel wa légui réew mo xamné juroom ñent yépp ki li lañ gëm dina ji ngay def lu melni ci rew mom ndax bëgg jam
1: dénet
2: nañ wax ci lu melni
1: ati soxna ram
3: ma sha Allah li moy wax rek li mom mi ngi yaq waye nonu ko jëwri jox rek da am ñaari sindax yu doon xex ci kaw pujjum nek te pujj bi am magata ci ne di jaaro xaj bi dem ci nag wi niko kay atti sindax yi nag wi niko sama yo neku ci mu dem ci fas yi waxoko fas yi niko sama yo neew ci xaj bi ñew tok waaw sindax yi xex bu mu yag ñu daanu ci kaw andu bi nek balak nag woni won yoram neeku ci deej ba mom la ni tekkat ray fas wi won yoram niwi ci mom mo wor di tagge ci ba muju toy ay du yem ci bob borom ñi xam ci kun doore ngeen gi mindeef te du artifice du iya bi de ay nit ñoni gokku ci tiktok bi di caricature yonent bi tuddi seen bop ex musulman ne alquran digelu ñu top yonent bi seen yonent bi ngeen di top bayama nga sawara ci seenu nof xamuñu ni yalla du atti nit ci jëf jo xamni bim koy def waccewul kuko leral dara ci lolé ñu ni li tax abdullahi tuddo abdullahi te ngeen wax ni abdullahi du won abdulit xamuñu won ni ibrahima mo fi jitu yonenti bi lum doon wote ci yalla bi yonenti bi ñew yalla daf ko toplo ibrahim diko toplo diine yonenti ibrahim kon abdullahi bu tuddé abdullahi fekkon na fi ibrahim muy wote ci yalla bi fi ibrahim joge nit ñi tambali wat di jaamu ay xerem yalla na yonenti bi taraleen ko kon melni daan nañ def lu baax waye bi fi ibrahim joge dañu bëgg wëyelat xerem yoyé buñu démé ba nak laal pass pass bo xamni ab imam la da am fuñu jitu ñu ni moggo da am fuñu woku waxé suñu TikTok bi saga gati ba xam nga dañu am tim waaw moy tim diw
1: manam gang dal
3: gang bo xamni boy sobe ba tuddu kenn ci ñom ñu taf la defal le 112h waxtu wiñ ko tambali waxtu wa delsi di tuddu sa waju tuddu ay cieur ndax diw nga tuddu diw momu kan la ab saga kat la buki mi gisu kenn ku ci wax motax mani julit bu deme ba ak dundam mu diko passer ci moy kotub yalla ci ay kaddom di dolel kuy salfañi dine suñu julit nañ ko xol imam nit ki da yaakaru ci mom ñom ñi liñi doy war amul ku ci bëgg faatu mu xam musique ngay deglu wala leneen sa bisub denci ñu tégal lako wala sa bisub denñu tégal lako say bokk imam lañu jëk wax ndax yaakaru nañ ci mom imam boobe nak bu ndé ba diko jabuliser diko bolé ku xom bu ki xawma njur bu ki ñaaw na ñaaw go xamne benen bi amul fum jëmele ay kaddam lu suñu imam yi nga xamni ñom ño dox ndax nit ki kila tane ci dara rek mom nga yaakar sa digënté mu am lum la jotané bo amé masala bu bëgg lérlu ci mom ngay dem bu dara lënd ci sa diiné ci mom ngay dem ko gey ka luddul jox ko addiya ak wormal ko bo amé mbum mu rafet jox ko ko dal wu yes nga jox ko ko wuro tek benn baat bu ñaaw ci kawam aduna diko askané ay baat yo xammi imam buma nangamé ma nangam ko diw la tuddé nga tek ci ay sang ak lool lepp dal day nekk ci liñ doon waxtané rek ci suñu dorté la moy jikku yaqku yi azmatul aqlaq buñ démé ba xamatuñ luñ wara roy xamétuñ luñ wara romb nit ki di waxu safan ñu diko ré ah jamono yaqku ne day gëna yaqku señ basiru
1: wa tubarkallah xam nga mangi leg leg muy wax kaddu yo xamni xalé dañ ko war di dégg muy ko wal mburu tuddu dëkk bo gisé ñuy salfañi imam yi nan imam man lay gar walé khutba yi mënul ñak nit gis ci bopam parce que lolu moy rôle imam ci kaw minbar bi mu taxaw ngir jajj ki jajj ko légui nak yow mi nga xamni da nga na ci safan bam leer na ci ab safan nga nek te bir na ne li imam wax moy li alcorane wax moy li hadith wax ya wara xolaat sa bop nga jëndiko ku ne xam nañu lu jëfëndiko am ñol lu baxul ak ya ci aju yépp luy takale nit am xélam akum sagom l'islam bëggul gëremul ndax nit ki sa bu noppé andagum xélam nak man na jëf jo xamni l'islam du ci am responsabilité du gërem kon imam mi taxaw ci kaw minbar bi di la khutba di la war di la dello ci yow mi nga xam da nga wacc yoon koku boko santatul warato ko xaram te estratégie biñu tek moy lima wax rek dem ba ken dootul degloti njangalem imam ci kaw minbar ba ci jotay dongu liñ bëgg du leneen ndax li nga wax sank yow muy lu am solo li imam mënta rek la ci quartier yak gox goxani ñuko daan rek la ci penc mi day bayyi ba waxtu aljuma jot ba ñepp joge ci quartier yak gox goxani ñew julli ci ci juma ji wala ci barabu jullikaay mu dogo mëna jël microm taxaw ci minbar bi leral la leen ko li kat baxut abdul du ko def li kat mo bax julli du ko war def li kat legi nak buñu démé nak ba ñenn ci plateforme yi fassiyeno jël ben méthode ñom biñu am moy tak la ñok njangalam imam ñu bañ ko deggloti ak def ci xélu nit ñi ni bu le imam waxate lool nak dang ko ra kocc bop koñ bi jëfënte ak mom kon ana yar ana diine ana teggine nit kay li nga xamni ci nga nek sax yow wax deug yalla bu de julli day defar nit ki bo fa day dem di julli ci aljuma ke war nga mëna gorgolu sax jëma defaru waye nak bo fa joggé nak di gëna safanu kon day melni yow liñ la wo nga wuyji ko xéewal ko kon yow da nga dem baag jox la sa xéewal nga kep ko kon loolu moy li am te yi ñu gis ni buñ ci jëgul dana dem ba uppi loxo ta boba nak pour ñu safara ko dana jafé torop señ bay acca kon
2: jeri jeuf señ basiru waaw li de mom ci mu jëm baaxul ndax ni ko waxe sank rek xam nga nit ki amna sañ sañu budé tanul l'islam don dinem bum deglu warata yi bum dem djuma ji bum deglu imam bi waye nak li meunta nek moy ne julit la damay julli ci djuma yi ba nopi lima neex rek lay deg lolou mom mo amul
1: amul fet
2: yoyu ñi nga xamne dañu japp ne stratégie bobu ñu tek parce que imam bi dafa wax ak man lolou ñom alcorane la yëne bi sa sama xon rek alcorane yalla mi bind nit ñi jikko ye bamuy tag yoni bi sallam amna ñum ngagn tabad yada
1: habibullah
2: kon ki netti alquran lay netti yow nak bu fekke be nga delu wat ci li taxone sun borom bind la lim lay wax xolal li nga xamne sey jikko lo yu bokut ak yi waram soppiko
1: deug la
2: xolal li nga xamne jumna nga jaar ci bo day ba mëno lol yep nga xamne bu jublotu la mais demal ci benen di ne magaram defelen lo neex
1: deug
2: waye nak jëmmi nak di attaquer pass nit ñi mom ci walu imam yi lool mom ni ko cheikh ba waxe manam dina ci gëna man lima ci seen lepp ci lu mëna indi nañ ci bayyi xel wax naal sank na la ki am ngeemu dara ba mëna joxe alalam bam jeex ci mbekté safanam loolu bu ñëwé leneen mëna ci xew kon lool mom nañ ci bayyi xel bu baax té jëm xolaat njabot gi li yëpp da fay delu wat ci li ñu doon wax rek ba légui soxna aram moy ki def li mo am tawhid deret te way budé xalé la ay wajurum jangaluñ ko alcorane la mo don xam xamoko kon ba légui nañ dal wat ci ñun njabot yi nañu maytu nañu fassiyene veegi suñu njabot gi ba minimum ñun liñ ñu defal bañu mëna bok ci ñi tok fi donté mën nañu don sax ñi gëna ñak solo waye ñu mëna tok fi di fatlanté dañ fexé ba sunu jabor yi bok ci bu ëlëgé ñi gën ci yu melni waye di ci gëné nit ñi
1: xam nga ñaari point am ndax waxtu nga xoci jëm ci jeex moy lu bon li ñu ko daan def sunu cër dañ ñewutal ay pokku suñ koy défé ba kenn duko gis dañu tut ci loolu ñu ni lékat comme am nañ ca ndam
2: ñaari min nga resédé
1: waaw moy kat yalla yépp ñepp doole ci seen cër am nañ pokku buñ leen di wutal ñu bayé ko xel ba ku bëggatu moy yalla ci pokku nga jëm ñu ni légui nañ créer ko xam nak man na tok laqatu ci abru xam yor kaddom gu ñaaw diko jëmi ci ñu diini ak ñu islam te kenn duko tegg ba xam nga ni bukki mi cial ba lañ ko xam ak ca foré ba xamuñ ko ci ay diine ak duggu jëlen ta da xol ci animo yi nga xam ñoo gëna compliqué ci yalla bind mu tuddé ko ay imam ak jor ci kaddu imam ak ci soxna ci lo ci dol li ko défé nga ñëwaale ci ndigalul serigne muntaha ci
3: waat
1: kanam ñu raal taggu waale taggu waale
3: ak togn la togn gu reey reey la waye li señ may wax rek gis nga buñ tuddan kenn ci suñu serigne ci ha tay jamm du yond de waye serigne ci sax imam yi ñoo di seeni tank
1: deug la de
3: ñoo di seen ay loxo kon julit bi warna xare luñu wax ni ko leg leg nga deg ñu ni bu mo fekkon jamono yonent bi dem xare waaw nga gis fim ni senegal li jar tek bakkan aka bari na de mais do ko tek doyna war rek ngay wax duñ ko ci tek te ñi bo de xol ay gone yi ndaw la yo xamni man nak dama na nañ fi bayyi gone yi buñ xame ñoma na leen fi jéggi dem seeni waju
2: ñaleen yabal
3: ñom lañuy jël am nuñ def ak ñom ndax doom kat das koy yar boko yeur benci mi yar ko te ko penci mo wara yar na la bolé yow mi wajjo mi yar ko wan la ni amna lo wona def ci mu defoko ci kon di len fatali bu baakha baax jooné ñentéme di nga xamné serigne bi wo sakku nako ci ñun waye di bëgg ñu dimbali rek man nako sañ nako manan nako defal bopam waye nak lu yalla yaatal duko xatal te xamna ni suñu lompoñ bu mënu ñoo def lu neex yalla mu di ñu bëgg sauver ci mbir yu melni kon mourid bi bul ci xal dara jooné ñentéme yon yomna yalla ñu lañ jox dig dajé bu suba inshallah ci seen waxtu ande sabah ngeen ni ko am altiné ba samedi inshallah
1: ay seigne bay fan yare sankum de mom fit barkal
2: wa mom kay da melni sank bi malay ki bobo melni waxtu wi ñewon na kon ba legi rek ñu ngi fatali wat sun bop di fatali mbolam ñu bokal cheikhul khadim ndigal li seigne muntaha joxe moy ne kep ko xamne seigne touba khadim rasoul mi ngi sa bir xol jox na la ndigal nga joxe 7000 yoyu nak muy jooné ak ñen témèr ci lañuy wara defat li nga xamne mom moy jëm ci pavage aménagement ak ben canyo bo xamne mi ngi joge ci université bi dem ba garanen mu tollu ci 7 milliards tay nak serigne bassirou dañuy soñel sunu bokk yi nga xamne ñoo fété ci continent bu europe ndax ku ne xamna né aduna bi yaatu na dañu mën bokk tal ñi fa kon bokk yi nga xamne yene fété europe tay yeen lañuy jaglél soñé bi muy 7 milliards yi ñi nekk europe ñepp mën nañu yonné sen adieu ci wef fofu ci diwanu europe da ngay da def 77 253 80 51 nga bind Ablaye Faye mu dem ci compte Touba ci kanam wala nga def li nga xamne mom moy 78 557 92 03 nga bind Serigne Diop mu dugg ci compte Touba ci kanam wala batay yow mi nek Europe ma nga jaar ci Serigne Mbacke Sar nga def 78 685 90 49 mu dugg ci compte Touba ci kanam wala nga def numéro Touba ci kanam officiel bi nga xamne moy 78 544 33 33 wala nga jaar ci Wave wala Orange Money muy sa plateforme bo demé ci Wave bi nga dem facture paiement rek fekk logo Touba ci kanam nga laal mu bekk dugg say 7000 nga dem fi nga xamne mom moy Orange muy Maxit bo fa duggé mom tam nak fekk logo Touba ci kanam nga laal mu nga def 7000 wala tam collecteur et coordinateur ni ci région yi ku ngeen wo rek ci ñooñu am nañ blogu 7000 yo xamne dañ leen jox muy seen adé kon nak no ngi santat mbokk yu bax di leen gëreum di wax né biñu tambalé ba légui rek liñ jiblu won rek moy ñett yi nga xamne mo sos barab bi muy al-ilm an-nafi' di xam xam bu am jariñ wala adabul mardiyé ak tegu ñu gëreum wala amul sharih ak gëf yu bax li lañ amone yene bokk ko ak yeen ci askan wi ngir participer ñu nit suñu contribution ci li défar jikko yi kon lu ci jup ci suñu borom la li ci deung ngeen jéggal ñuko té xamné jam matul jox leen di dajé inshallah nak ba suba ci samedi bi moy 48 heures yi mujju ci walu sponsor bi ngir ngeen mëna am sen édition ci ki di Seigne Mahamadou Bassir wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: jajeuf nañu leen ci antangaram day ñaan ñi doon jot di ñu bayyi xel depuis 9 heures ba fi jamono ñu tollu ni ci ay waxtu 10h30 waxtu wa dañu daldi xoj kon dañuy sant ñep di gëreem ñep lu jub nañ ko santé yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala lu ci deug nañ xamni sunu mataji la taxawlu fofu ñaan li gën ci ñun sa borom bi defal ñuko te deppal lako li ñu gënal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kendalub jamak salam barke tuba ak borom jangeen jëf

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سنت شين بي دي اسما دي تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون اوتيليزي اك سن تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bindi اسما دي تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسما دي تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes
1: lool ba ken jimuta dana lek man ci xam xam ba nit ñi sax xam nañ ni amuma ci sago kenn dal lañu gisoon ko xamne tollo won ak man ci xër ci xam xam ñukay wax balla mam touré bokkon ci wa labbe yi waye koku nak limako rawé moy dama ko gëna samonté ta xam xam léru yalla la go xamne da fay and ak samonté ba taxna man dama ko gënon samonté ak li nga xamne moy digëlu suñu borom mi ba taxna mom daf ma non roy ci lolu waye mom rek la gisoon tollo won ak man ci bëgg xam xam mu melni xam xam yittelon ko lolu ba lolou taxone na ñaf neeku ñep naw ko mam serigne touba nak ku amone hikma la manam ku xarañon la ci num daan doxé xel mu sallami ko suñu borom defaron taxone na dawul créer dara dawul sos dara ci mbirum yalla lu nekk rek fa mu dekk fa la koy tek dara dawul reuy ci kanamam waye dara dawul tuti ci kanamam ci lu bax lepp rek lo xamne gis na ne li moy akam lolou la koy jox du toxal dara doxé dara ci ñak mandu lepp ci mandu la koy tek ak ci yam fam wara yam du eppal ci wax du eppal ci jëf lu nek rek fam ko wara yamale fa la koy yamale nak jek nak non la lan doxé du mu nekké ndaw banim nekké mak ak cioppé ko amul ci dundam ni xalé yi melone nga xamné xalé soko gisé niko sun borom bindé muy bindu bu sat nga xamné xalé su xulo ak morom xalem légui ñaari minute nga gis len ñu andat ndax faté nañ li passé li ci kanam nañ deugmal jikko bobu mo nekkon ci mom manam dawul jappal nit dara lepp lo xamné ni def nako rek ci lu ñaaw daf koy faté waye di xol li nga xamne mom la wara jëflanté ak mom ci kanam ci lu rafet ba taxna jikko yi mëron yémon na way juram lool waye yémon na ñam jamonantel ñëpp ci daara yi ba taxone itam ñëpp di sako ñu ci mom di sako xam xam jamono bi nga xamé ni mom dafa bolé jang ak jangalé mom nak ku mënu na fatlikou la dawul faté dara isa da na tok di netali lo xamne bi mi am yagoon na lool ba ñëpp faté won nañ ko wala ñiko ci fatlikou ñu neew lañ waye su koy netali daf koy wax comme nam amé won du ca baye dara xal mi nek xal mo xamné xal mu yémé la suy netali dara lo xamné mat na fukki at ci ginaaw daf koy netali comme ci tay la xew mom dawul fat dara xal mi ko yalla defon xal mu yémé la won naka nonu non la mënon ci xam xam bép téré bu mu jang da na koy jang ba mokal ko su jëw jugé xam xam bi day dess ci bopam du ko faté ben yoon ay jamono dan na wax Serigne Bassirou Mbacké ne ko day dafa am téré bu mënon yeur don ko xol waye bima koy xol téré bi bima ko jang legi ay at la ci ginnaw waye bima koy xol defene fatena ko waye gis na ne namako jang mokale won dara soppé ku wuc manam bima koy téel sama bop di tari gis na ne namako mokale won dara soppé ku wuc te jamono bima wax lolu fekkon na bobu mo ngi ci digëndënd yi aduna bi yépp wuy ci ko bolo mu takku du joggé fu nek di ñew ci mom jamono bobu la doon wax lolu nga xamne xel mi ko yalla defoon xel mu sell la won xel mu ñaw la won dawul fatte dara mom serigne touba khadim rasoul ko bañon jaw la ak li nga xamne moy rambaaj manam jaw ak rambaaj daf ko bañon lool ba taxna nit ñepp xamoon ko ci mom ba taxna ñu daan maytu di waxtaan ak mom di tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne su fa nekkon duñ ko wax ci kanamam ñepp xamoon nañ ci mom loolu bi mu nekké ndaw ba ni mu nekké mak daf ko bañon ba bañ tim ko bañon neewon na ci histoire ga degg ko bañewon nonu ba taxna sax tuddu nit fu mu nekkul ba ca dagonon sax ba ca dagonon mom daf ko aramal ci jëmam manam bu fekkante ne da nga bëgg xam ci nit dara ben ngay liggéey ak mom mo xam ab société la nga bëgg ko laaj ci mom dara ngir mu labiré la ca labiré gën koy labiré ne ko ah borom société bi kat ku naqari dérat la wala kat mom dafa gawa daqé wala nangam lolu sharia may nan ko waye mom Serigne Touba sax daf ko bañon bañ ko bañon ku tud nit ci kanamam di wax ci mom lu jaaduwul bañ ñim ko bañon taxon na amu ci won morom ba taxna ni ñepp meytu ko ci mbir momu ba ku bëgg jubo ak mom do nango tok ak mom di waxtaan ba tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne lu koy aybal la Serigne Bassirou Mbacké wax na ne Serigne Touba ku bari won lu muy wax ñaari aday ci dafa bari won lu ngoy wax lool moy Yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku gëm yalla gëm bis penci na ngay wax lu bax tay nopi benen hadith bi Yeenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne julit li meuna musale morom julitam mo ngi ci lamagnam ak loxom ñaari hadith yoyu ku bari won lu ngoy wax la mom Serigne Touba Khadim Rasoul ay talibem ak ñi nga xamne ñoy ay collegam ci jamonom manam ñi daan bokk ak mom di jang taxone itam ñepp diko roy ci lolu kenn du nango tok ci jotaayam ba tuddu fa nit wax ci mom lo xamne lu ayib la waye nak ku tabe won la mam serigne touba khadir rasoul dafa tabe won lolu ba taxna dara reuyul won ci kanamam ci lim daan joxe bu daan joxe daf daan joxe ak xol bu reuy ba taxna musul nangu ñi nga xamne ñom la bokal daara ñu tumu rank ci dara lepp lu mu gis nit ñak ko tam yor ko daf ko koy jox liñu wax ifar moy yegati lo xamne dang ko soxlo lol ga jox ko ta yalla tax daf ko daan def manan lepp lu mu daan joxe rek dafa nek mu nek lo xamne lu mu soxla la xol bi reeyon lol ci tabe neewna ci histoire nga degg ko tabe comme ni serigne touba khadim rasoul tabe won lol ci way juram mi nga xamne moy mamour antassali tabe gu reey ba taxna metiem bopam mi nga xamne mom la yoron dan ci tedd monon ci am alalam monon ci am terangam daf ko yeketti jox ko way juram muy jangale bimu dan jangale bu nopi jox ko way juram tok ci ronam lepp lo xamne dara jara ak wursak la ci wursu gu aduna bu ñewé dakoy delawat way juram nek ci ronam diko jangalel te soxla wul deureum ci mom nonu mu tabé won nak tabé gi reey lool lool taxon na way juram itam am ci mom ciofel lool waya am ci mom ñewanta bëggula takaliko ak mom ben yoon jikko yu rafet yoy mu amon ak nangu gi mu nango won joxe ak tabe gi mu tawé won dafa nekkon lo xamne lu tumulanké won la ci jamonom mom rek boy xol ci daara ji mo ci melon nonu lool nak nekkon lu yéme lool motax serigne bassirou mbacké dal na wax lu bari nan serigne touba khadim rasoul dal na lay wax ne lepp lu way di joxe ngir yalla ta yalla tax fo gestu gis ko xon nango jox ngir yalla ta yalla tax waye nak lepp lo xamne nangu woko joxe ngir yalla ta yalla tax bo don weur aduna ba aduna jeex do gis ko lako nango jox ngir yalla ta yalla tax lol nak taxon na serigne touba khadim rasoul nango won joxe lol ba tax na lepp lum amon ci jamonom bi mi nek ndaw dan nako jox koy juram waye tam dan ko jox ay rakam ak ñi nga xamne ñom la nekulon ci daara ji ba tax na soxla wul won dara ba taxon ñepp amon ciofel ci mom ndax jikko bi mu lambo won dafa jafé won ci jamonom waye bimu gëné nek mak melni jikko ji mu yoron dafa gëna yokku gëna bax gëna tedd waye dara wañé ku ci jëf yu reey yoy mu lan jëf nak ak itam nango joxé gogu mu nango wona joxé ba dara reey ci kanamam lepp rek lu ñew mu joxé ko ta yalla rek tax lu mu reey du alal ji takku daf koy joxé ta yalla tax bu koy joxé and ci mbékté ak contenté xol bu sedd ba yow mim koy jox sax dang koy sawara jël da ngay am contentement ci bokoy jël ndax yéné gum lu ko yéné lolo taxone borom xam xam yi wusoli di wax nan ajzaa min jinsil amal manam ku nek rek qualité bi nga liggéeyé mom la la yalla sunu borom di fay lolo tax mom serigne touba yalla fayé ko mbolo mo xamné lepp luñu am lu bax lu rafet yéné nañ ko ko té buñ koy andi di ko jox dañ ci and ak mbékté ak yéné kon yalla na nga liggéeyé rek non la lay fayé motax serigne bay jaxaté diko tag nan ko yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi di la bindal yi gaay ngi joxe alal gaay yi di jang téré bi ku nek ngi di def lu ne ngir ya ko tax di def lu ne ndax yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi waye nak mam serigne touba khadim rasoul nonu la samwante won digentem ak boromam waye non la samonté won ak digentem ak jami yalla yi ba taxna dawul nangu ben ak du joge ci mom di dem ci morom mu minde fam waye dawul nangu ben bakkar du joge ci mom di jëm ci boromam ku samwante won la samwante gi mu samwante ak boromam taxon na wax nañ ne jamono bi mi sant ci daara bopam difa nek di yor ay talibey bopam bu waxtu julli musa na jot ñi nga xamne ay gan lañ ci daara ci ta xamuñu programme bi ñom ñoo daan liggey di baye julli gi waye buñu julle ba selmal señ bi day laaj ana ñi nga xamne ñoo julli wul buñ len woyé bañ ñew mu laaj lan lu len téré julli ñu ne ko dañ doon sakket mu laaj liñ doon sakket biñ tambalé julli ba kabar digënté bobu ba biñu selmal li nga xamné sakket nañ ko fi yëpp dañ koy firi waat li nga xamné dañ doon liggéey li nga xamné jot nañ ko liggéey yëpp dañ koy tojaat yaq ko ñu liggéeyat ko mu tambalé waat en zéro ndax bëggul lepp lu nit di daf mu koy def ci ginnaw bu ko boromam joxé ndigal muy fat waxtu suñu borom te def na na julli gi mu julli ci geej gi rek doyna ci misal waye tamit ku samwante won la digëntem ak dooma adamé ba taxna bugul wona lor kenn bugul wona yoral kenn ak waye tamit bugul won lorangé du jogé ci mom di dem ci ben dooma adama netali nañ ne ben bis ben jambour muson na daw bugg ci bir daram bi jamono bobu señ baangi ber daré bopam yor ay dongay bopam jam bobu nek na ay fan ci bir daara ji biko boromam di wër ba aksi ci daara ji biko señ bi déggé dafa génn lacc na ndax jambou diw dafa nek ci bir daara ji jeewriñ dafa nekkon ne ko waw mune andil len ko ngeen xayma li fi liggey dir bu fi nek ñaata la ngeen xayma ni mu tollu ngeen fay ko ki nga xamne moy sangam bi te lu melni bu len ko nangoti duko bolé ci liggey bi da xamne ku samwante won la ak boromam way ku samwante won la ak digeentam ak dooma adamay ci jamono yoyu serigne bi dafa sobu won lolu yonu tosofu manam dafa jangone lu bare bare bare ci tere tosofu yi mokal ko bo nopi sobu li nga xamne moy yonu tosofu and ci ak yene ju reuy ndax lepp lo xamne waccu way bu mag bu sun borom yeyo mu jox ko ko waye rek jamono yoyu ñaari mbir ñoko don xoccho bir bu ñeuk bi moy faw rek mu top li nga xamne moy way juram te yonu tosofu andul ak lolu ndax yonu tosofu da ngay wetal yalla sun borom jox ko waccu wayam ba ma seuk dara du dess di wet di tuddu yalla di magal yalla selal sok dundu selal gu yeme yeme waye nak jamono yoyu fekkon na daare way juram nekkon daare bi gëna reuy ci rew mi bour yek borom xam xam yep wuti ci way juram ndax jamono bobu way juram mamo ante sali dafa tu muranke won ci ay moramam manam amul won moram ci walu xam xam ba taxna bour yep daw ñoo ci mom ba taxna mënu wona boole jangale bi ak yor daara ji ak di reservoir gari ba taxna do opponti jang mi serigne bi lako joxon waye tamit serigne bi la nan jox lettre ñu ko nan bind serigne bi du ko firil lu beuri ci cieur bo xamne mo waron nako def serigne bi lako jox serigne bi diko defal ndax mo ci gënon na yeey tayit mo ci gënon na sel ci def gum koy def ba taxna mo nekkon loxoy ndey joram loxo ndey joru way juram mamo ante sali nak lolu taxon na bëggul won takaliko serigne bi ben yoon te serigne bi tamit amna yene sobu li nga xamne mo yoru tosofu ndax bëgg bëggam la ak namugum namu wital suñu borom ci xel mu sel bi ko yalla defal waye nak serigne bi def li nga xamne moy liko suñu borom sante moy dafa jël sharia bi baye aqiqa bi sharia bi nak moy mu top way juram ndax lolu lako yalla suñu borom digal yoonu aqiqa bi nak mu baye ba nga xamne suñu borom genné nako ci situation bobu man ca delu wat nga xamne taawam yépp daf ko jox suñu borom tabaraka wa taala lolu nak biko serigne bi def di top way juram baye li nga xamne moy yoonu tasawuf bi mu amone yene ngeejju ci da ko def ak yene bu rafet ndax bu doon keneen mënon na am yene ne sama way jur de mënuma ko ñak top kon faaw rek mu top ko nga xamne amana day nek lo xamne gënaluko waye serigne bi da ko def ak yene ju rafet nak mu nek lo xamne fierté la ci mom ndax da ci sentu fay ak suñu borom te lepp lo xamne mëna ci am gëremul yalla rek daf ko koy jaral lool melokan bobu serigne bi melon nak ak jikko yu rafet joju mu melon taxoon na nak ni ñepp di daw di wut ci mom buri nak nga xamne dañ dañ ñew di soxla way juram du ñew muju ñom ñepp nak di daw di ñew ci serigne bi ndax gis gumu gis melokanam ak tumulanke gi mu tumanke ci jamonom mom ku melni mom dafa jafé won ci jamonom ndaw la waye turam commencé na ciw ñepp diko waxtane cieur bi way juram amon melni yépp dafa ñewat dal ci kawam way juram yi dundu waye ni ñepp dañ ko muju baye di ñew ci serigne bi ndax ci xétu ñangalé ci xétu topin ci xétu lepp serigne bi ci gëna gaaw te mu ci man waye tew lepp nak serigne bi dafa jiraat lepp deluat koy juram bepp bur bo xamne sakuna gisante ak serigne bi du nanango revoir lolou da ci waxtan ak way juram ba way juram nanguko mu joxat ci yepp way juram taxna nak way juram demewul won serigne bi ndax fonk gum ko fankon ak beug gum ko beggon ak itam bagn gu bagnon takaliko ak mom melokan bobu melon ak jikko yarafet yoyu mu amone taxon na bur yepp ak nitu aduna yepp diko wutsi ngir beug xamanté ak mom ñepp di sakko xamanté ak serigne bi ndax deg buñ koy deg ci melokan bu rafet bu tubu ranke bima amone ci jamonom waye serigne bi jox len ginaaw manam xolam djublu wulen nitu aduna ñom dañ ko djublu waye mom daf leena won ginaaw ndax bugula boole jangale ak jang ak wital yalla ak top ndigal way juram ak di jaxaso nitu aduna yi ba taxna kum ci jaxaso rek day fekk way juram mamour ante sali moko ci jox ndigal pour mu jaxaso mom waye du nek lo xamne luko gënal la ba taxna sax nit ñu bari dañu nek diko jëw nan ki de dafa dof ana bur aduna yi kan lañuy wussu ga di len jox ginaaw am ñu nan dedet ki kay doful waye dafa nek xale rek waye su deñe ba nek mak dina am xel ndax lim am bari na morom mi ko bëgg ta amuñu ko ta fekk ne seen gis gis ak gis gis seen juguté na lool fi seen bi di gisé ak ñoom fa ñuy gisé wuté na lool waye nak ab diir lañ ci tag rek ak wilaya gu reey dal di feñ ci seen bi wilaya gu reey reey reey bimu feñé ci mom nak buru aduna yek nitu aduna yek borom xam xam yi jamonantel ñepp dal di respecté seen bi lool jox ko cër ñepp dal di koy respecté ba kenn ñime wu da wax ci mom dara kenn ñime tu la wax ci mom dara ndax respecté guñ ko respecté gën ko respecté sax ci way juram mamour ante sali ci yamono bobu nga xamné señ bi ci shayir mo ngi nek goné ak limi nek nek goné téwul mom lañu gën respecté ci bép señ bu mu jamanantel ak borom xam xam ak itamit buru aduna yi ndax wilaya gi nga xamne feñna ci mom ak jikuy rafet yu mag yi yi feñ ci mom ci jamono yoyu buru kadior biñu wax Samba Law Befal muson na ñoo ci Mamour Anta Sali bi mu ñewé ci Mamour Anta Sali wajuru Cheikhul Khadim mu daldi koy dalal ñu ko dalalé ñu and ñom ñaar tok ci kaw lal bi di waxtaan Samba Law xamal ko ne ko sama tank yi lan momu yëkëti moy dama bëggoon nga jox ma ki nga xamne moy Serigne Touba Khadim Rasoul mu ñew ci sama daara ji dima jangalal sama tout tank yi yoral ma walu diiné bi comme ni nga xamne non nga ko mélon ci sama nijaay la jor ndax la jor moy nijaay Samba Lobé bi mu waxé lolu Serigne Mamour Anta Sali dal li génn waxtaan ak Serigne bi xamal ko ne ko bur bi kat ya ko fi indi dafa bëgg ma yawal la ci daara jam ci kërëm nga fété li nga xamne moy daara ji ak walum diiné ji Serigne bi ne ko wa baxna bayil bamu génn ma wax ak mom Serigne bi génn diko xaar ci biti bi Samba Lobé waxtaané ak Mamour Anta Sali ba génn fekk Serigne bi muy japp bi Serigne Touba jappo ba nopi dal di jël ab tapi la lako Samba Lobé waye bi ngi ko la lay tapi bi Samba Lobé yalla def ci xolam ak ragal ba ñimu wula tok ci kaw tapi bi dafa xol Serigne bi rek amul fitu tok ci kaw tapi bi ba sax ci suuf la tok lol di feñal wilaya gi Serigne bi amon digëntam ak boromam bi ñëwé Samba Lobé waxtaan ak mom ba pré Serigne bi xamal ko ne ko gis nga mbolo mi nga gis nga tok ñepp dañu ñëw ci man di sakku xam xam ngir yalla te yalla tax kon mënu ma leen fe bayyi defi leneen bu waxe lolou Samba Lobé nangul ko lolou ba nopi dal yikati aw fas dal ko koy may bi Samba Lobé demé Serigne bi dal di lacc fas bi ñaata la mëna jar am ko ci fay ñetti témèr mu lacc ci dëkk bi ndax amul ko xamné bur bi yoré nako ñetti témèr ci nonu ñu dal indi ñetti nit yo xamné ku ci nekk bur bi di Samba Lobé yoré na témèr yo xamné bëgg nga ko fayé ko te ñëmé ko ko lacc Serigne bi dal yikati témèr yoyu jox leen ko ñom ñett ñep ku nekk mu jox la témèr ngir fayé ko bor bobu ngir dimbalé ko li nga xamné moy Samba Lobé fofu la tollon ci digantem ak boromam ginnaw bu Mamour Anta Sali joge ci daram joju nga xamne moy keur Amadou Yalla dal di sant fi nga xamne moy Souguer ginnaw bi nak la joge Souguer dal di sant ci daram li nga xamne moy Mbacke Kadior te fofu ki nga xamne moy Lak Dior moko fa dagalon Mbacke Kadior gogou moy dara gi mu mujjé sant ci jamono bobu mu nek fa ak señ bi nek fa ak mbolo mu takku bur yek nitu aduna yeb diko fa fek Mbacke Kadior gogou nak bi fa amé ñaari at ci le Mamour Anta Sali daldi wacc liggey daldi wuy ju boromam Mamour Anta Sali mo ngi wacc liggey ci atum jundi ak ñetti témèr ci gadda gi tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tam xarit yalna suñu borom tabaaraku ta'ala dolli ay leeram te yok ay yermandem
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: lepp lo am ci kaw suuf ci mbiri aduna yi mom ab yéfer amna ko bu ëppalé lako ba ci ni ñi naté moy borom mbolo ak ko am mbolo mbolo amul jariñ iblis mo ëpp ñepp mbolo xam nga iblis fu woté ñepp ñew iskolona tekete lu bax la te itam manam ruhaniya ab murid day fess den ak ruhaniya ruhaniya moy liñ wax spirituality moy wetuk yalla ak luy dundal xol ak azkar yak yoy moy tax sa bis mana fess den ak ruhaniya ndax li ngay jang leer gogo di dess ci yow kon moyto liñ wax materialisme moy

0: ay fondement yoo xam ne dañ leen di yar ngir waajal daara joo xam ne dana gën jaa néew lim bi may njëkk a def mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett. nga xam ne ñooñu bu yàlla ñii bu yàgg yàlla dogalee. ñu àgg fañ bëgg ñu àgg fa ci mokkal alxuraan ci mën a bind alxuraan ci xam jàngaleem sëriñ bi ci man liggéeyu kër na ko sëñ bi bëgg woon. ñooñu boo demee ba samp daara jooju nga xam ne ñetti téeméer ak fukk ak ñett nga bëgg ñu ne fa. ñooñu dañuy daal di mën a yor daara jooju. waaye doo bëgg a samp daara joo xam ne ñetti téeméer ak fukk ak ñett ña nga fa. ngay dem di jëliwaat ay jàngalekat wala ngay jëliwaat ay nit di leen indi di leen dugal ci biir. bu boobaa boo xamee ab yar dëgg-dëgg da nga xam ne yow yar bi nga bëgg mënu faa am. looloo tax ñun bu matee lim boobu. dañuy daal di taxaw. keneen ku ñu indil doom dañ koy wax ne kon lan moo tax nga indi ko.
1: nga xam da nga ko laaj jubluwaay bi
0: daal. jubluwaay bi. bu fekkee dana jàng moo tax ñu indi ko dañ naan ko demal ci internat yi ñu jàngalal la ndax mën nañ ko loolu. bu fekkee dafa bëgg ku ko yoral. dañ naan ko wax dëgg maanaam ñun yor taxuñoo jug. li ñu tax a jug dëgg-dëgg mooy doxal bëgg-bëggub Serigne Touba. mooy jàngal ko te yar ko te liggéeyloo ko bu fekkee Serigne Touba nga koy jox la Serigne Touba bëggoon nga ci bëgg bismillah. bu boobaa boo ñëwee danañ xool daara ji bu fekkee lim bi mat na dañuy jël xale bi yóbbu ko ci beneen barab dénkaane ko fa. yóbbu ko ci beneen barab dénkaane ko fa ngir bu fekkee lim bi lim ñeen fukki nit yi dafa manqué. ñu jël xale boobu daal di koy indiwaat ci biir daara ji mu ñëw motali lim bi waaye ñeen fukki nit yooyu moom ginnaaw foofa la man leen a taxaw mën a toll fa la toll. moo tax ñu yemandiku foofu bu àggoon ci yëpp téeméer ak fukki ñett wala junni nit sax man bu fa àggee dañ koy yokk baax.
1: kon daal su ma déggee mooy daara ji ñi ngi jël. waaye lim bi ñu jëlagu mooy lim bi nga xam ne daara ji àttal na ko. man leen a dundal di leen yor. waaye di leen tàggat ci ñuy liggéey. nga wax ko sa biir wax mooy dañoo seetlu ñi ëpp ci ñooñu jamono léegi xale dañ koy jàngale. waaye xeeti liggéey ak tàggat ko yar ko ci. ndax damay dégg mel na mag mu ne Serigne Chouaib bu Mbacke bokk na ci ab yaram bëggutoon xale bi di nekk nit koo xam ne day am liberté ci du def dara. même boo jàngee ba def li nga war a def lépp romb ko loxoy kese sax. dana la farloo wala mu bind loolu maa mu def loolu dara kon day mel ne yitte ji mag ñi amoon ci defar nit ki bañ ko jox alxuraan kese yéen a ngi ci. waaye nga wax ju am solo mooy mbir itam loo ko bëgg a def. nga maa di ñaan bëddu yàlla lu mu attan. maanaam nga yan daara ji lu mu attan. wax nga ko ñaari kii nag ci biir mooy daara ji am na daara jigéen. waaye sëñ bi nga def ci lu am solo pédagogie bu am solo mooy fexe ba daara ji balaa taxaw nga defar ay sëñ daara wala ay soxna daara yoo xam ne ñoom ñoo yanu daara ji wax nga ko ndax su fekkee nga ubbi daara ji dem jëli ab jàngalekat
0: da ngay tabax ñuy tabax.
1: nga xam ne nga ubbi daara ji dem jëli jàngalekat boo xam ne ma nga mokkalee faneen yor baneen jikko nga bëgg ko yorloo xale yi amaana ni mu leen war a yoree du ci kon yaa ngi toll ci tabax ñi war a tabax ëllëg macha allahu taala. léegi nag ñu gis ne daara ji dafa boole ni nga ko waxee jàngale acteur bi mu yar. moo tax ma doon laaj ci laaj bi mooy at ji ndax dañ koo limité. maanaam bu amee temps de at lañ koy jël bu xasee àgg ci at nangam dootu ko jëlati. waaye nag dafa mel ni dikkaat nga ci ni nga ko tëkkee mooy ci limbu gàtt boobu ñuy jël. léegi ñu gis ne daara ji moom résultat yi bi ngi am bu baax sax na ndax kii jàng léegi bu ñëwee ca daara ji la jógee ci am jàngam àggagul loolu da ngay wane daara ji am na jàng. waaye boo gisee mel ne kaanga da ngay yëg ni ñu ngi koy yar ci njàngaleem say waxu xadim ba bu fa jugee bu doon am Mourid Sadiq. léegi Serigne bi ndax mën ngoo diggal ci daara ji. ban heure lañuy yeewu yenn heure lañuy jàng bind yenn heure lañuy jàng nafar tari maanaam programme daara ji.
0: waaw kay jërëjëf Cheikh Abdou Fatah. maanaam daara ji dafa seddalikoo ci ñetti daara ni ñu ko waxee léegi. benn bu ci ne it comme seeni tolluwaay ñoom bokkuñ. moo tax seeni doxin du mën a bokk. ndax dafa am ñoo daara joo xam ne ñeen fukk ya fa nekk. dañoo ndawee. ay ndaw lañ. yu ndawee lool. ñooñu daanaka liggéey buñ doon liggéey liggéey bu ñàkk solo la ñuy liggéey. duñ liggéey liggéey bu metti. daanaka sax mën nañ caa bañ a ñàkk liggéey ba ñuy def. waaye am ci daara joo xam ne nag ñoom ñu dëgër la. mooy ñi nekk Farum Mbacke. mooy góor ñi. ñooñu itam dañoo am seen programme. bu dee jigéen ñi naka noonu comme ay jigéen ak góor bokk ñoom it dañoo am seen programme. waaye bu dee bi nga xam ne mooy Farum Mbacke nga xam ne daanaka mooy ndey ji muy ju njëkk ci dëgg-dëgg bu dee jooju moom juróomi waxtu dañuy yeewu. ci fajar. waaw. duñ yeewu ngir jàng. waaye danañ yeewu ngir yëngatu ba seen yaram yeewu. yëngatu rek waajal waxtu wi ndax comme sëriñ bi day bëgg bala ñoo julli nga yeewu. moo waral dañuy
1: yeewu. maanaam dana yeewu waaj daal waaj.
0: waaw ci misaal ñiy roose dem di roose. roose garab yi.

محمد المختار لم يات مثله وليس يجي مثل لون وسيد.

محمد المختار لم يات مثله وليس يجي مثل لون وسيد.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون

فراشا والسماء بناء وأنا

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

di wor may yalla suñ defé ci kanamam lu nakar yalla mo xam muy ay wax wala muy ay jëf waye da wuñ gis muy meral lo xamanteni ci jëmmé bopam rek lay mom yonent bi ali sattu sam kon lolu lañ ci déggé moy ciosanu mer di suko jappé sik wala ayib def ko jappé tam wop juuy dal doomu adama waye nak la amul solo moy mer ci ay neen mer mo xamanteni teggo ko fenn mer ci ay neen mo amul solo ak itam gawa mer ci lu amul solo lolou itam amul solo naka non itam nit ki bu mere ba nopi itam di ca tek ay jëf wala ay wax yo xamanteni sari'a nanguko xel mu settam nanguko lolou itam amul solo kon motax nak ka nga xamanteni yayona ñukoy top def ko kilifa moy ko xamanteni jikoy mer joju itam da cey gor gorlu ba wañu ko lol ci jëmmam ba muju nek ku lewet ndax ta mer ci waxtu wo xamanteni du barabam ak ci lu ko jël bari wanalum yaq ndax menna mer rek man na yaq digënté bu dox digënté dekkando ak morom ja ak lañ ca doon yaakar ci rafetal menna mer mu joge ci ben dekkando ba dal ca ka ca dess tax deuk relation bobu ak andando bobu nga xamne waron na rafet ci digeunte ñaar ñu dekkando andando bobu mer momé yaq ko lolo tax mer amul solo naka non itam mer dana yaq digeunte soxna ak borom kërëm da lañ diglé won ci seen digeunte moy ak rafetal ba buñ dé dem di takulé ko sax ñu tek ko ci ak rafetal ndax borom bi neen wala tan sawul fadl bainakum waye nak bari waana lu mer di jéxal yenn sey yi ba nga xamanteni ak mbokk sax man na ca yaqku loola nak teggi la sharia diglé won la kon mer dana yaq digënté biiru neegu sey digënté borom kër ak soxnam di yaq itam digënté bu dox ci digënté ño xamanteni daanañ liggéey da dañ ko tek ci yoon waye mer dox sen digeunte ba yaq sen digeunte dana dox mom meritam ci digeunte mbokk ak moromam mbokk ak mbokk mer men rek mana yaq digeunte ay mbolo yo xamanteni andon nañ te sen and ba rafet mbolo mu noswon lol andon di jeelando di tegando muju am ñu mer ci ñom yaq sen digeunte ba lolé jogé fe kon mer amul solo waye mer rek sax dana yaq digeunte rew ak morom ja leg leg ñu sétlu ay guerre civile ak xex yu dox digeunte rew ak morom ja moone day boko sétlo ci ciosan la waral sokalé xex bobé ak guerre civile bobé la koy waral ci mer lay tambulé ñaari njiti rew yo xane mëna ñoo téyé sénam mer ba soppiko ab xex bu dox sen digeunte wala ay mbolo yu dox ñaari digeunte ye ñu meronte ba xex bobé sokalé ci ak la ca nek ci ay lorange motax fofu itam buñ fi xolé dañ xamné mer amul solo motax ko dem ba gis né sa dundu dal gis nga né mer jël na ci xaj bu reey reey ko gis né sedd bopam ba gis né mer jël na ci ak dundam lu reey reey nako woné lami yaq ci aduna mo ëpp lam cey défar kon mer bu ko yalla bindé doomu adama itam nak doomu adama dafa war di farlu ak gor gorlu ba di wañi mer momu ba man ko dindi sax ci bopam ndax nit ki mer di sey tagatu rek ba muju nek am mera kon nit day tagatu ci am mer luñ ko def mu mer ba muju nek am mera kon luñ ko laal ak luñ ko wax rek mu mer waye non itam bu ko bu ko bëgg dindi ci bopam tan non lay tagato ba luñ ko def mu muñ ko ba muju nek ku lewet ñaari safan la yo xamanteni yoon wo ca top wenen wo joge fe kon mer amul solo motax nak abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma waxon ne
demo na ci yonent bi ali salatu wasalam ne ko yonent bi dama bëggoon nga wax ma wax jo xamanteni du bari lu neew lay doon ndax mo man ko japp yonent bi ali salatu wasalam ne ko la taghdab bul mer wala bayil mer abdullah ne melne dama xeb lam ma wax xeb denkané ba manako ma waxat lama waxon yonent bi jaarat fofé ne ma la taghdab bayil mer lolo kon da fay tektalene mer amul solo kon nak mer dañ koy maîtriser ndax nit ki bu méré te teyewut bopam man na yaq adunaam man na yaq al-akhiram itam ndax mer mu upp man na yobé nit ki mu def wala mu wax lo xamné man nako tabal sawara wala yaazu billah mata abdullah ibn amr ibn as tam radiyallahu anhu ma la joon yunus bin ali sattu sallam ne ko man de bëgg na ma muccu ci meram yalla ana luma ci mëna mussel yonent bi ali sallam ne ko la taghdab xana nga bayyi mer nga bayyi mer ibnu mas'ud itam radiyallahu anhu ma waxon na ne yonent bi ali sallam la joon na sahaba yenen lu ngeen di jappe mbeur mu am doole ta mëna daane ñu ne ko ah kañ koy jappe de moy ko xamanteni kum beurel ci gaay yu am doole yi daane la loolu lañ jappe doole ñun mu ne dedet mbeur deug deug moy ka nga xamanteni su mere mané tay bopam ba du wax luddul nona du jëf luddul nona motax al hasan al basri radiyallahu anhu itam waxone yabna adam kullama ghadibta wa thibta wa yusaku an tathiba fataqa fi an-nar yani yow doom adam war ngay moytandiku rawat na war ngay moytandiku mer ndax mer man la yobbe ba ngay tebeka dal teb gogu ngi teb ka dal ngir mer mo nak bis mën na ñew mu yobbe la nga tabbi sa wara wala yas billah teb fa tabbi sa wara wala yas billah motax nak kon mer ngir la mo xamanteni dal li yaq bari na serigne touba radiyallahu anhu itam yag ñu ci soñi diñu ko moy tandi kulo ama hamiyatun wa kasratul ghadab wa hiddatun wa dayq saddin bitab فهي من أخلاق الشيطان اللعين أعاذنا المعين منه كل حين

بسم الله الرحمن الرحيم مر مومو يتام سيرن بي رضي الله عنه ياغ نانيو كو مايتانيكلو با تخنا مو خون سي مسالك الجنان اما حميه وكسره الغضب وحده وضيق صدر بالتعب فهي من اخلاق شيطان لعين اعادنا المعين منه كل حين neena di woné aw tangor hamiyatun moy aw tangor ta amna ci nit ñi ño xamanteni dañ koy poukéré wo man dama bari aw tangor man suma méré ken duma mëna téyé mune ama hamiyatun woné da nga am aw tangor bako bo méré ken dula mëna téyé wa kasratul ghadab ak bari loy mer sax ta la ngay mer duko jar wahidatun ak bari qit qit wadiq sadrin ak saqal sadun khat do nangul kenn len luñ laal nga ne tegal neena yoy yep day andi ay ciona rek ndax neena bo ci ber rek wala ku ca jikko ben jikko rek jël nga ca jikko shaytané wala yas billah serigne bima wax lolu fa hiya min akhlaq shaytan lain bariw tangor bari loy mer bari xet xet qadna ñaka yaatu neena yepp ay jikko la yo xamanteni ci jikkoy setan la adana al mu'in minhu kullahin mune yalla nañu yalla musal ci setan mom itam waye nak neena dawa'uha ilmun bi an la fi'la haqiqatan illa li rabbin jalla bokku na ci lay dimbul nit ki bam mana wañi am mer ci lu ko nit wax wala mu jëf ko moy xam gum wara xam ne nak deug la ki wax na ko li ko nakari bamuy mer wala jëf na ci mom li ko nakari bamuy mer waye su xamé ne jëm jojé amna ku nekk ci ginaawum te moy yalla mako bind te su ko sobuton dula wax lolé su sobuton yalla momi tam dula jëfël jëf lolé mu daf ko wara mu muñ ko ngir lola ndax wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo len bind bind seeni jëf kon nit ki bu xolé ci yalla mi bind bindé fi rek yu bare bare dana woyof ci mom ndax nit ak bindéef mom doomu adam ju nek daf ko wara jox lam yayo ngir xol yalla tabaarak wa ta'ala motax jaafar ibn muhammad waxon ne mer dal ay wo gis ci aduna ciabi bakoy ubbi ba mana jallasi neena moy mer ay wo gis ci aduna ciabi jekoy ubbi ba ay wo mana jallasi neena moy mer al ghadabu miftahu kulli sarrin motax mo tak tane fa aqallu an-nasi ghadaban huwa anqaluhum ki la gëna neew mer buñ doon nat ku la upp xel tam baye mo bolé ko ca ko ka la upp xel ka la gëna neew lu muy mer mo la gëna upp xel ndax neena ki nga xamanteni day neewal am meram kat neewal goge muy neewal am meram man nako jariñ ci aduna man ko jariñ ci alakhira ndax man nako jariñ ci aduna ci mu mucc ci lola ngay nit ñi waye man nako jariñ ci alakhira su fekke mel jurul nako ak lewet ak bu xam xam motax abdullah ibn barak radiyallahu anhu itam ñu neewon ko dañ ko newon te dañu bëggoon nga teunkel ñu jikko ju rafet ci ben baat azmil lana husnal khuluqi fi kalimatin faqal utrik al ghadaba dañ nakoon dañu bëggoon nga teunkel ñu jikko ju rafet lepp ci ben yépp ci ben baat mune ma ng koy teunk ci bayyi mer wala baña mer mer mom itam dafa am ay jeexin nak ci lañu teje waxtaan wi amna jeexi jo xamanteni dana feñ ci lammiñu kamer ba ca ñëk nak moy ku mer day du ñepp de waye ku mer man na saga ku mer meram ma man nako pousse bam saga wala muy wax wax ju ñaaw te yoy yep nak lu serigne bi téré la won sagante ngañante ak dorante neena bokku na ci jikko yi gëna bon idit tasabubu ma takadubi min aqbahil khisal katadarubi ta ku mer nak man nga saga
man nga wax wax ju ñaawitam man nga wax jo xam wax jo xamanteni tam kuy am am xel ku ne bu ko déggé rusja té yow mako waxon ngir sa mère tam bu sa mère gi fé tam bu né la ya waxon di man nga ko wéddi kon mère amul solo amnay jeex itam ci cër yi ci dess ndax mère man na waral doré doré man na waral ray doré itam man na waral ay gañu gañu té ñatt yoy ben ci amul solo nak door nit ak ray nit ak gañ nit ben ci amul solo ndax lañ taggé won ab julit moy al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisani julit deug deug moy ko xamanteni teyena aw lamñam teye ab loxom lamiy jur nak ci ka nga méré moy añaan añané ko ak bañ ko te yoy itam amul ñariñ kon ñoo ñaan yalla sun borom tabaarak wa ta'ala mu musal ñu ci mer ak jeexi tali mer ñoo ngi ñaan itam mu yagal fi serigne bi mom agale mbolam nalami ta andako wir ak jam ak salam tan andako ak mom wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بل تؤثرون الحياة

0: حبنا
1: اهدنا الصراط المستقيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: حبنا
0: الله.

وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

0: kat ci Seigne Moustapha Khassida mo ne yor na lettre bo xamantene kat borom Touba Khadim Rasoul moko bindon Cheikh Ibrahim Fall Babul Mouridina ne ko Ibrahim Fall kat dina bir ñepp ne man borom Touba may Khadim Rasoul waye nak dana daj kap ne aduna yaay Khadimul Khadim legi nak maqama Khadim Rasoul ak Khadimul Khadim ñaar yu mata baye xel la Khadimul Rasoul moy liggey katub yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye nak khadimul khadim liggey katub aji liggey kat bi moy borom Touba Khadim Rasoul noné nit lañu ziaré bu baax ak di ñaanal borom kër gi di serigne abdou samad mbacké mom serigne shaibou mbacké mom borom Touba Khadim Rasoul ndax mom mbekté mouride la mouride ye ko bëgg mouride ko sop la ko waral nak moy ak dogu ak ak beug ak ak japp gi mu def jëmm Serigne Touba Khadim Rasoul ba ñak sago ci mom motax mouride amuñu sago ci jëmmam kon ñangi ñaan yalla sa borom yagal ko te wëral ko mu mel nak tay nak dañuy waxtane lo xamantene moy tollu way jamono ndax bo ne Cheikh Rafal ak ak talibé ak talibé du alali ba dollo ko deg mu ne la mënu ma don talibé ken xamal ne jikoy ba dollo da dañugut ci mom waye ab talibé mom do alal ba dollo ndax ak talibé moy la sunu borom subhanahu wa ta'ala yanki wolon iblis ngir mu def ko digam ak sunu mam adam mu gantal lamu gantalon nak modi ak talibé lolé nak ku ca ngoy yaangi sa bir ndigal sa borom
1: tabarakallah
0: te bo ca ngoy nak la nga bëgg sa digënté ak sa borom defena dang ci jot yow it ma ngi lay nuyu bu baax dina siaré
1: tabarakallah
0: ndax señ ci bi yañ na
1: tabarakallah
0: ndaysan te ni mu mëne señ ci danaka xam xam be ko raw
1: apna wax li jëjë
0: jamgum xassidem yi moko raw
1: tabarakallah jëre jëf jëjë
0: di siaré bu baax señ Babacar Faye mi nga xamantene mom lañ bokkal plateau bi
1: ndaysan
0: waxtaan yi nak sa bu xusse ba ci bir nak da na xamne nak kuy reub kay faxar rek kay mbokam
1: deug la tawarkallah
0: bismillah
1: tawarkallah jeureujeuf seigne ibrahima mbooj ñu ngi sante bu baaxa baaxa baax ci nuyo bu tedd bobu nga xamne matna seuk jotale na seuk wax deug yalla manam mouride di ragne nañ la bu baaxa baaxa baax ci liggey bu reuy bi nga xamne yang koy defal mam cheikh ibra wa mu melni jotay bi bama ko xalaté rek sama xel yow la daj ngir sa liggey bu reuy ak xam xam bu rafet bi nga xamne sa bo waxé rek wax ji day am dalil du lo xamne nit ki day tok di xalaat rek di wax waye day don lo xamne ay tektal yu woor luñ toxale fu weer lay don lo xamne kuko deg ding ci namat sa paspas xamne ki wax li muy wax lu mu toxale fu weer la te lol da am solo lol te wax deug yalla lolou naw lañ la ci tubarkallah kon señ Babacar dañ lay baye nga nuyo bo nuyo daldi dugg ci turu yalla wi rek inshallah waw
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
2: ay ziar mbok talbe yeb
1: tabarakallah
2: mbok julit yeb dina ñaanal barke imam zaibro ci borom def leen jam
1: ñen barke señ tuba
2: di nuyu señ abdou samad diko ñaanal señ borom yagal go fi
1: ñen
2: barke imam zaibro
1: amin
2: di ziar mo leen ku teew ci plateau bi rek ma ngi ñaan señ borom yokku la tu fasse ayo barke imam zaibro
1: amin barke señ tuba
2: ndax xala ñu yalla ci tur yalla
1: waaw bismillah tawakkal

لا إله إلا الله يا دي جيفال مملان.

إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله

0: فلا إله إلا الله.
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. جرجف جرجف جرجف سن باوكر
0: يلا سيدنا ني ñun moom tur yàlla bi lañ cee nekk rek di ndam naa fi barke maam Cheikh Ibra di sàkku nag ñëpp ñaanal ñu ci bëgg nañ ci am ak yar bëgg ci amuk taalibe bëgg ci amit ndimbalu sëriñ bi ndax loo fi gis rek ndimbalu sëriñ bi da ci am solo barke maam Cheikh Ibra di siyaare sama sëriñ bu baax di ko ñaanal suñ borom yokk fan wi te yàggal ko fi muy Cheikh Modou Fallo ibnu sëñ mu deminta ak ñaan suñ borom yokk fan wi bu baax te yàggal ko fi barke maam Cheikh Ibra jërëjëf jëf
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñ Babacar jërëjëf am na solo lool macha allah am na solo lool wax dëgg yàlla yàlla na sa borom yokk sa kattan te may la wérgu sax dakk te suñ borom mi nga xam ne moom ngay kañ ak a bàkk ci turam wii yàlla na la dooleel waaw ci barkeeb maam Cheikh Ibra mi nga xam moom nga ciy liggéeyal. Kon sëñ Ibrahima dañuy daal di xuus rek dugg ci liggéey bi nga xam ne bëgg nañ buñ ci duggee mboole mbokki talibe yëpp rek jëriñu ci waaw. Xam naa ni laaj bi ñuy laaj daal mooy ana maam Cheikh Ibra ak talibe tey buñ ci bëggoon a xam dara noonu koy leeralee.
2: Jërëjëf. Sant nañ bu baax a baax nag ci turu yàlla wu mag wu kawe woowu sëñ Babacar Daaneel léegi ndax damay faral di wax turu yàlla moom mooy dunduk Bayfal mooy dunduk Bayfal te mooy alali Cheikh Ibra moo tax Bayfal bu ko xam nag maam dund gi day doon lu mënta ñàkk ci sa jëmm ndax sëriñ bi ndax da ngay dégg sax Serigne Touba Khadim Rasoul daal ne wa yaxusul kullu min alxawaasi waaye nag xistan la fa min sikri rabbi naasi da ngay dégg mu ne jëmmi doomu aadama joo gis kat dafa am ak yuq waaye yuqug doomu aadama bi kat am na cër bu ci jàpp waaye nee na yow nit ki saa boo nee laa ilaha illallah cër bu ci nekk day jël wàllam moo tax muy dunduk Bayfal te alali Cheikh Ibra mu mel da ngaa laaj question nag bu am solo muy diggante Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina akuk taalibe mu mel ni ak taalibe nag dafa doon loo xamante ne lu raaf la ci jamono ji ñu toll te waxtaane Cheikh Ibra Fall te di ko fàttalee ci penc mi ak mag ñi toppoon borom Tubaab Khadim Rasoul dana tax ñun ndaw ñi ñu xam fa nuy teg sunu tànk ba jëriñ suñu diggante ak sëriñ bi ndax maam Cheikh Ibra Fall day dafa waxoon ne ku bëgg lii sëñ Bamba yor nii ma def ngay def ñu ne ko Fall noo def mu dal yem foofu waaye nag na mu def nag mooy ak teeli bi ndax wax ña mag ñi kat ne leen doom lan mooy yoxuk teeli bi ñu ne tekki di ko déglu mu ne doom mooy yuat talab mooy kuy sàkku yoxuk teeli bi nee na mooy kuy sàkku waaye nee na ndax am nag kuy sàkku ku ne amala jig ñu ne ko ah Kañ Fall mu ne kon nag ba ma ko xamee ca laa sàkku sëñ Bamba ba am sëñ Bamba daal nag la ma ca dooñe nag mooy ko amati sëñ Bamba man Ibra Fall may ki la ko amal xam nga wax jooju noonu la mu wundu muy ko amati sëñ Bamba man Ibra Fall may ki la ko amal mooy melaw Cheikh Ibra Fall ci lañ mën a amee jëmi sëñ Touba Khadim Rasoul ndax mboolem mag ñi toppoon borom Touba kenn ku ci nekk booy màggal xam nga looy màggal merci gi la borom Touba wax jërëjëf waaw jërëjëf ak borom Touba koo gis mu tànn ci am pëccam tey màggal sant ak borom Touba képp ci jëmmam moo ko tax di màggal te kenn ku ci nekk nag sant googee la borom Touba sant la la ko may mooy melaw Cheikh Ibra Fall Balmourine wane gidum ak sëñ Bamba ndax damay faral di wax biir Cheikh Ibra Fall moom ak taalibe ci jëmmam ak li mu doxee digg mag sëñ Bamba ngay tudd Cheikh Ibra Fall di ko tëkkale ku yàlla bind loole moom bokkut ci civilisation ndax la ko waral mooy lambi diine moo mës a recevoir ku mel ni Cheikh Ibra ci ëttub sëñ Bamba bokku na ci yaram li ci silay ak talibé la koy doxal bokku na ci moy ngor ak jom ndax bu nu faté ba mu jëbulo ci mbacké kadior dané kon mbacké jëbal na la sama lepp ba mu def ñaar moné ko ndax ibrahima day am lay dess sa jëm moné ko dédé mbacké wayé nak ba mu def sama jom ak sama ngor né ko mbacké nak na nga xamné ngor gi moy tax lu mu neex neex ma delo lepp ci sa jëm xamné lepp ya ko waral lolu motax njabotou cheikh rafal ku ngeen ci gis muy sante boko laaje lula tax di sante mune borom touba kep moko tax di sante
1: skay
2: lolu nak dano delo mbatt ci ndala ndax la cheikh rafal babu mourine jayanti won digam ak seigne bamba duñ ci massa genn motax mune ko ngor gi moy tax lu mu neex neex ma delo lako taxamne lepp yol waye mbacke jom ji nak moy tax lu mu jang lu mu metti metti duma daw té serigne cheikh fall baye goor kat dafa wax né réenum deug kër ko koy gas ñu né wa mu né lu mu jang bu mu la tax deltu ginnaw ndax bo ci joté rek mu daj aduna lam nañu sakku nak digëm ak seigne bamba ak melo talibé bi mu indi bam ci joté dañ na aduna xam nga serigne cheikh fall baye goor dafa wax né ko am ak talibé mu né di nga saf yalla saf ñepp wayé nak ku ñak ak talibé di nga sof yalla sof ñep ndax ak talibé rek saf yalla
1: deug la de wallahi deug la
2: waye nak lan modi ak talibé kérok ba sunu borom né wa ishala rabbakum lil malakatu isjudu li adama fasajudu illa iblisa waye nak luko taxa gantal ñu né abba dafa bañ wastakbar mu reey wa kana min al kafirin mu dal wedd waye xolal njangalim cheikh rafal dama wax dal né dom lolo fax ñu ko fal wolof kat neena weñ gu ñul ma nga damme ca manja xand mu ne hehe adom ku ko bëgg jubanti noy def ñu ko fal da ngay dëngënti gëne wet gu mu ne dom day bari dëng ku ko bëgg jubanti da ngay dem fuko iblis dëngalé won nga jubanté ko fofu ne dom lu iblis def ñu ne ko abba kat dafa bañ mu ne motax ma indi nangu ci ëtup señ bam ne dom ak lan ñu ne ko wastakbar mu reey mu ne motax ma indi woyef ci ëtup borom tuba khadim rasul ne dom ak lan ñu ne ko wa kana min al kafirin dafa weddi mu ne motax ma indi wolu mami gem ci ëtup señ bamba xam nga ne wolu mo meun gem waaw ndax lele nit gem dara waye nak lako cey tere jarri ñu moy wolu ga
1: deug la
2: qualitatif ga
1: deug la de deug la de
2: qualitatif gi cheikh rafal nak indi ci ëtup señ bamba kuko am sa digënté ak sëriñ bi kenn mën ta dox sa digënté ak jarri
1: deug la de wallahi deug la
2: ndax da ngay xol mbolé mag ñi nga xamantene kat ño topon borom touba khadim rasul kenn ku ci nek ba ngay ñew ci serigne bi inda la nga am jang inda la nga xam xam bu bari waye nak la tax nga doñ lepp nak tek ko fele top serigne touba khadim rasul luko waral sanjeb sunu borom ji nek ci loxam ta lay tax nga jot ca moy melawi cheikh rafal bal murid indi digum ak serigne bamba lool nak motax serigne da abdou rahman lo dal ne allazina yaqulu bi khidmati cheikh wa khidmati muslimin dalé cheikh rafal la xam ci jëm jo xamantene kat liggéeyal na julit ñep xam nga né mbolém kër diiné yi foosté dem melo cheikh rafal nga cey fék waaw ndax melo cheikh rafal moy ni mu woné digëm ak sëriñ bi tanu topé ko jëmmé borom touba khadim rasoul barab bo tabbi lay firndel né sëriñ ba nga né tok moy melo wowe ta melo wowe la cheikh rafal indi ci biir
1: sun baax wallahi
2: motax mo ne allazina yaqulu bi khidmati ash-shaykh wa khidmati al-muslimin cheikh rafal la xam ci jëm jo xamantene kat liggeel na julit ñep waye cheikh rafal la xam ci jëm jo xamantene liggeel na murid ñep te li serigne dama abdou rahman lo moko wax ci jëm cheikh rafal liggeel cheikh rafal nak nangu gi ko sunu borom nangu xolal ko ci melni serigne moulay bousso lan la wax akrim bihi ki ma len di bëgg wax min muridin moy murid ba nga xamantene haza martabatan mune martaba cheikh yeb dafa dajé ci loxam dal nak barran ku bax la mune cheikh rafal mom ñu ne wa mune mom ku bax la mom dal ne sadi xam nak ku deugul la bil huda kalifa ku lagg ci njub la xam nga lagg ci njub moy lan moy sobu ci ak mbax ba mëno def luddul ak mbax lolu mo taxal mo ne dom kat li ma wote ci atou seigne bamba ku ci tabbi tab bi nga ci bax ta bax bon nekut ci wala limu wote nak ci atou seigne ba moy ak mouride
1: skay
2: ndax seigne mo dami te mouride sadih ba dafa don wax dal ne seigne bi kat na ngeen xamne wote wut ak talibi ñu nak lu mu wote mu ne ak mouride ndax bindu touba li habbin talibi ñu nak fa lu mu bindu mu ne touba li habbin mouridin
1: skay
2: dal ak talibi nak moy buntu bi waay nak sa bokk rombe nak tabbi nga ci bir mouride waaw lolou motax seigne modou amita dan dir dal ne fi ma tok man modou amita lima fi baye moy jangal ak talibi
1: ci
2: dal na ku ngeen japp ne munu mako jangal talibi kat bu dikke ci mom lay tambale waaw ku ngeen japp ne munu mako jangal ak talibi ñu ne ko muni bu dikke ci mom lay tambale ta melo talibi bokku na ci yow mouride bi la lay taxa jariñu ci digeentek serigne bi moy melo tele bi cheikh rafal woné waye nak li ci jëk nak bokku na ci moy mëna muñ waaw
1: waaw
2: ndax wax na ko ni wax baye cheikh ndjay bayo ca baye ndjay nako cheikh ndjay bayo mu nako fal mu nako dom bindal mouride neen mu dali masel souf ci dali bind batou mouride mu nako dom mim gi moy muñ ragi moy roy yaagi moy yaru nako del gi moy doylu nako dom li ku ci sax di mouride sadi
1: wallahi nono xolal li rek
2: waaw
1: li leer na nañ
2: kon nekete mouride bi mom jekk ci jëmum ku meuna muñ lay doon
1: meuna muñ
2: waaw waye nak ku meuna roy lu bax lay doon waye nak ku yaro lay doon kon nga xamne yi cheikh rafal bal mouride tudd moy tax yow nit ki tudde sa bok mouride li moy tax sa mouride mat
1: ci
2: motax seigne mo domine tafal da na wax la yeen mouride ci kat na ngeen ganna yow muñ dal ne ku muñ kat da ngay tawlo ñet dom da ngay tawlo domi muñ tek ci domi muccu tek ci domi mujjiko dal nak muñ nak bénéfice ba moy and gi ngay and ak sa borom inna llaha ma'as sabirin yalla sun borom ngi and ak
1: deug la
2: way muñ kete ay ne bénéfice muñ moy and gi ngay and ak sa borom
1: wallahi ndaysal
2: ah
1: wallahi ndaysal
2: motax mo ne ku muñ da ngay tawlo ñet dom domi muñ tek ci domi muccu tek ci domi mujjiko mouride bi nak la koy taxa jarignu digam ak serigne bi bok na ci moy meuna muñ gi
1: meuna muñ
2: yaara mag ni jangale nan lepp
1: wallahi lepp man
2: lepp mag ni jangale nan ko ci atou borom touba khadim sall
1: wallahi waw
2: xam nga bo gisee la tax cheikh rafal dan wax dal ne boole boole gi genn genn gogou ni mu juk jamono di mel da ko xamam ndax dafa taxone dal ne man ibrahim fall kat may yonu mouride dal ne dom bu ngeen demé bu mu ci jamono luma ci da def luñ ko ci genné genné mo ne lolu mom ci la mom waye nak luma ci daw def luñ ko ci bolé bolé du ci waye nak genné genné ak bolé bolé
1: genné genné bolé bolé
2: waw xam nga ligay genné genné moy lu ci bokk tay ci islam
1: waw
2: nga bëgg ko ci genné té la ko wara moy dala arrangé wut yow bolé bolé gi nak da ngay fekk lo xamantene birna li mom bokkut ci waye nak ding ko ci xaj xajal ndax lam la gënal tande kati sunu ndariñ nekkul fofu nak
1: am cheikh dal ay waxam lepp xikam la
2: lolou mo taxone mo waxone ci téré ma dal né wa amma miftahuka fi muratika inna shaykhuka mune ndax la mouride bi kat sa tiabi ngeenel ñu ne ko wa mune bo ci bëgge jot ma ngi sa loxam serigne de ñu nako waye fal bo ci bëgge jot noy def mo ne walta jibbi babi fi li wajillahi da ngay ñew ci sa buntu serigne sakku ngeerum ngir jëm yalla
1: ci
2: waye ndax sakku ngeerum ngir jëm yalla gogu fi jamono tol temem ak ñu boole ak suñu kilifa seigne mo damin tafal mu bax mi def baye fallu kebe neenama da no tok fi ci palen neena am goor gu ñew ni ko ne ko man de dama ñew ngir bëgg kuma agale ci yalla neena mu dali wolu magi talibe ñu dali ñew tok mu ne deglu len ki limuy wax nako waxal kat munako fal dama ñew ci yow ngir bëgg kuma agale ci yalla mune ñun serigne sepp li moono boole won ak talibi te legi deggu toko ben ci ben lam ñu talibi
1: wallahi ndeysal ah wallahi fi man na jang tad
2: hein
1: mat na jang tad
2: lo mune lolu deggu toko ben ci lam ñu talibi
1: ndax nga bal ma way fi ne bari na ño xamne tay
2: waaw
1: yalla séra na ni ñu ngi ci barab manam te bo ñewon ne len tay barab bi ngeen ne lu len fi bayyi wallahi munu ñu lako wax
2: deug la
1: te danaka ay mouride lañuy tuddo waye ko ci newon anas ak beug lumu ba tax nga ne fi di son munu lako wax
2: nda fi ni xana xamane bari na ci ño xamantene serign bi ni top moy serignu TikTok mbarir mi dama ma sa deg ci kilifa gu bax mu ne ma serigne ibrahima manako wa mu ne ma yeungu kumu jox mbolo mu ne bo xarewlo tuti ñak ko
1: deug la werna
2: mam yeungu aduna
1: ah werna de
2: ah ndax da ngay deg martial serigne moussaka mu ne aduna kum ne jabb yefam yi mo ma sa xey bes ne ko clip mo genné albury muy dox ba dé ci barap
1: ndaysan la ilaha illallah
2: ah motax lepp lu la aduna jox te sa yeungu rek may lako neena bo tekkar lu rek ñak
1: deug la
2: waye nak lu la yalla jox do takale ko mom ba ilal musallam
1: wallahi ndaysan deug la de
2: motax mam cheikh dal ne wal tajib bi babihi li wajhillahi na nga ñew ci sa buntu serigne mu ne sakku ngeerum ngir jëm yalla dal nak li anna babahu lam yak murtajan mam cheikh neena bunti ngeerumul yalla yi ñu ne ko wa mu ne mastata ji
1: té mom day melni mam cheikh yura manam leppam da depp ak lepp señ bi ndax fi ne li nga wax ni da depp ak li señ bi wax ni isil muridu la yurid abada khayra rabbil rahman
2: khaysu hasan
1: nga xamne fi ne li nga wax weelal
2: lolu deug la wa
1: ha
2: motax mo ne li anna babahu lam yak murtajan buntu ngeerumul yalla yi ñu ne ko mo ne do mussata ji waye nak neena lay tax nga jor ko nak mu ne watlub na nga sakku loy sakku mu ne barakatan barke ñu ne ko ngir lan nak mu ne li hawlillahi azza wa jalla neena sakku ko rek ngir jëm yalla ndax neena wala yanal waladu indallahi ila bi tarki bi waladi indallahi ndax neena nit mën ta am dom ci yalla mba alalu yalla te jël ko jox ko yalla waye neena yi bo ci bëgg sa digënt ak sa borom neena nga ko joxe ngir yalla lool nak motax mu jël bopam jox señ bamba jël alalam jox señ bamba jël domam jox señ bamba
1: la ilaha illallah señ bi jox leppam yalla gogou señ babakar mën nga dikkat ci tour yalla bi bu ko defé la mu ngi neex lool di wax deug yalla bismillah
2: la ilaha illallah Fala ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah mam sera fala ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah fala ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah fal

0: boko déggé yalla sey na sama wajur goor moko dan sigar mu dan taxaw fele ci jumaa ji di baye Omar Ngom baye fal
1: ndeysaan.
0: xam mu sanni der rek yalla sey na né bo katan ji katan de katan de ko am lol barki mam cheikh ibrahim xamné ci mom la xol wourna mam cheikh ibrahim motax may ma bëgg tur yalla yi
1: ndeysaan tabarakallah
0: wourni cheikh ibrahim
1: tabarakallah waaw tabarakallah tabarakallah tabarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar am na solo lool te it wax dëgg yàlla turu yàlla bi moom nii nga koy génnee ku ko dégg wax dëgg yàlla mu dugg sa xol waaw ndax day mel ni yàlla joraxul dara rek waaw yàlla moom bu yàlla taxee rek faaw mu saf ñëpp sëñ Ibrahima kon mën nga wéyalewaat rek mu mel ni it maanaam li mata bàyyiwaat xel bu baax sëñ Ibrahima mooy jamono ji bëri na ñoo xam ne maanaam day mel ni yoon yi daa gën a yaatu te bëri na ñoo xam ne maanaam biñ dikkee liñ waroon a def mooy jàng ana nan la ñuy toppee sëñ Bamba te loolu day mel ni raafut raflewut ndax maam Cheikh Ibrahima jàngale na ko te it maam Cheikh Ibrahima yemul ci jàngale ko jàngale ko kese waaye daa defar ñoo xam ne ay jàngalekat lañ ñooñu defar ay jàngalekat ñoo ñuy defar ay jàngalekat nga xam ne ba tey jii am na ñoo xam ne ay doomu taalibe lañ maanaam jëmmi taalibe ni sëñ Touba bëggee ak taalibe la maam Cheikh Ibrahima créé ay jëmm yoo xam ne ñoom ay jëmmi taalibe lañ ñooñu amaat ay jëmm yoo xam ne ci ñooñu lañ bàyyeekoo ba tey saa boo leen gisee xam ne lii mooy ak taalibe te ak taalibe doon lu riis lool doon lu riis loo xam ne maanaam lu mata jàng la ndax da ngay gis ñaaree sax koo xam ne njabootu sëñ Bamba gii nga xam ne sëñ bi mbaaxam gi mënee su ko yemale fenn kon ndax sëñ bi dana tànn loo xam ne melu na mu war a mel di ko boole ci boppam loolu fi ne daanaka ak njuumte gu rëy la sëñ Saliou Touré yàlla na yàlla yokk ay leeram te taf ñu ci barkeem dama daa dégg mu daa wax naan képp ku ngeen gis mu sant Mbacke wor maalal te yëkkati jag ca kaw te jox addiye boo ko mënul nga bàyyi te dem nga xam ne loolu mooy li war ñun suñ digg ak waa kër sëñ Bamba yi moo tax ak taalibe daa mat a insisté lool sëñ Ibrahima ndax bëri na ñoo xam ne fi mu ne nii daanaka niñ koy dundee moom moom doy na waar ndax dallu sëriñ sax ab sëriñ la kon nag lu mat a insisté la ndax jamono ji daal yaakaar naa am na ñoo xam ne sax fi ne boo xoolee kenn tarbiyewu leen amuñu ngërëmal kenn jaaruñu fenn ci buntu yàlla yi ba àgg te daanaka meloo ku àgg lañ yor foo leen gis daanaka rek buñ gisee ku àgg dañ koy tuutal léegi nag loolu moom kenn xamul nu mu tudd waaw moo tax nag yooyu daa mat a wax waaw
2: ndeysaan
1: waaw
2: loolu nga wax nag lu mat a bàyyi xel la ci jamono xam nga maam Cheikh Ibrahima Fall jàngalekat bu mag bi dafa wax doomam sëñ Modou Moussa Fall ci dénkaane mi ci ak mujjëm da ko waxoon ne ko Moussa Fall lu mën di aw na ngeen uti kër sëñ Bamba ne ko Modou Moussa Fall saa bu sëriñ si doon sëriñ yéen doon lay talibe yi sëñ Bamba waaye Modou Moussa Fall saa bu sëriñ si doon buur fexe leen ba bu leen doon doon leen talibe sëñ Bamba waaye Modou Moussa Fall fu doomi sëñ Bamba jooyee ah na ngeen nàcc de ndax nee na ronguñu sëñ Bamba kat la koy faj ci doomi Cheikh Ibrahima Fall mooy génne deretam koo xamante nag ak rongañam jara na la nga génn sa deret sëñ bi kooku jara na la te sëñ Modou Moussa Fall dana wax dane Mbacke Mbacke bay door judd di bootu ci ginnaaw waajuram wu jigéen xàmmewuma ko ak sëñ Bamba loolu moo tax mu daa wax dal ne ak taalibe bi dëgg nag fi mu tàmbalee ñu ne ko waaw mu ne mooy wormaal sa mbokki taalibe.

我们。

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

كرائي إني أقول ولا يميلُ.

بما